0: natural, buno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit ng diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Mga katropa, exciting dito!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina Atinillo, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog, maglambo na gugo. Kami ato dili man, basta mag-inang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
3: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
2: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
3: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
2: Ay, ah!
4: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumay na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera.

0: XFM. San Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng San Town Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo San Town Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng San Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o San Town Plus Gold o San Town Vitamin C.
2: San Town Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang San Town Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o San Town Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. San Town Plus Coffee Mix.
2: San Town Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Town Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Town Plus Coffee Mix. San Town Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna,

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. O sa bagay ako sakit, Doc. O sa bagay ako sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: XFM.
4: XFM.
6: Ora sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8.14 na. Mga katropa, kining maong time check. Gitod gini ka nato sa Sinthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Pampalig-on sa itong immune system, aron di kadaling taptans baga sakit-sakit. Sama sa ubo, sip-on, hilanat o guban pa. O niya, nakadagin daw tinig, gumikan kay kiniray vitamin C nga non-acidic. So pasabot, ana, di maghilap ang imong tiyan, di magsakit ang imong kutok-kuto. Mag-Santhone Vitamin C! Ag-alkaline vitamin C.
7: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-anay nga paghitabo, sa katilingban.

0: Narabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang palagman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas. Data popule. Nesesei nunesei. Mamahimo way pos ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot dinhi atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome sa atong pag-ubanuban nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Biyernes, TGIF. Thanks God it's Friday. It's a 3 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako di ayos katropa ka John Layman Chavez Baiki.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi est. Sin itsam ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makaisturya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabagan. Mga katropa, mayang buntag ganing tanan yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning!
3: Good morning!
0: Tara, kape!
1: Stang lamig ang yun.
0: Kape-kape sa tanan niyo! Ang importante kayo katropag Philip, dala ko ako ang saan niyong gikutaw?
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ay, kani pagwapo gini.
1: Of course. Kailangan mag-maintain yun ta para
0: video. Di sa taingon nga ngilad yung kita naon sa Facebook Live. Bahalag di kita ingong gwapo, pero at least di
1: magdugan sa kasi imong pagpagwapo.
0: Di na magini mo ang sabi nga itong
1: naon. Dili.
0: At least ba nga. Pero at least mag-glow up ta gamay.
1: Mag-glow up.
0: Ay, bati patag naong pagtong pakita.
1: Ay, sas.
0: Nagintay mo tanaos live. Isa nga, balik na sa radyo. May mga tao bitaw ka mo binay lang istorya gyud ko sa gara no nga ang katong mga labi na sa mga taga FM yo dito baga DJ ba kay kasagaran ko nos nindot og tingog batik yo kay gnaong bit
1: so ato na sa mga ato na nagtuis nga matuod
0: ta kaingon pero at least sa malang bang og magtanaw man mo di mo sa puton
1: pero pwede ba gutan ka pirang jo sa puton
0: na sa ang pirmi man makitaan magbii gud karon naman siya ng adlawa kay og mahuman na ang leave di katropang Ramram. Balik naman siya ni Sapon sa katropang Dr. JJ. Right, right. Na makita man na ninyo si DJ Turbo sa Sadsads katropa. Dubin sa umaga, DJ Turbo sa gabi. But anyways, good morning. Kumusta ang tagsa-tagsa na to kabaga kabuntagon? Good morning. Sabaga sa'yo kayong nang mata. Sabaga silingan ako des kalanggaman. Ni mata na siya. Katropang Diggs Kapinpin, may buntag niya. On a good morning ni Chang Sifu, si Joy Nunez, o siya hanggapin na lang ang asawa nga si Ma'am Ling, di sa may Cordoba. Katropang Lorna Margarita, sa pagkatagasambagdos, may buntag Fabiano Pugoy. Ay mo kalimot, i-share sa na dito ang live, ay, sa bagawa pa na kadumdum sa atuaga Facebook page. XFM Cebu 88.3. Huh? On ya, ipahibaw na niyo yung mga kaigalaan. Gumikan kayong pagpahibaw sa itong page, makaluwas.
1: Kala! Di makasakas lang ito. Punanaw sa ito ang programa.
0: Willie Jotoro, good morning. May buntag sa bagay taga Suarez Brothers niya. Huh? Raul Colliao Estopa Jr. Sa bagay taga Upland Santa Rosa, Olango Island. Shout out ko na siyang asawa nga si Arlene Codera.
1: Oy, good morning.
0: Estopa. Na ako no Ross pa Canada's BBM kay mahutang na sang panuhak dako.
1: Nas Canada yung gisugat ng protesta ita ng mga OFW.
0: Ay na.
1: Katropang listat na dino og sa Holbot Sino Boys dinas Atlantic Hardware. Good morning.
0: morning po. Gito kag abay na ko. Japit ka doon. Good morning. Ha? Kauban na yung bay japit sa kuan. Kada
1: sa 40 above league.
0: 35. Wapas ako nakaabot niya 40. Ay, liga rito man nga. 35 pataas ka tropa ka Philip. Nailiga. Team Bimi, kami is katropang Japit Kandun.
1: Kaman ba, papa ni mo?
0: Kami is papa na ko.
1: Kami, okay.
0: Kami, ayaw, Alex ayaw. Comendador.
1: Oh, asas. Mga rubo.
0: Ay, nako. Good morning ni Rosavelia Villamor.
1: Good morning, good morning, ma'am Ros.
0: Salamat morning. Kayos. Pagpaminaw, ha?
1: Si Baby Fred Batistil Pusa. Good morning.
0: Good morning.
1: Dina sa Barangay Inayawan.
0: Alvin Paeng, naminaw po des by Poblacion, Danao City, Cebu. Good morning, sabaga. Naminaw po nato des may Danao, Gadro, baga Philip.
1: Oy, good morning, taga Danao.
0: Masog na ba itong signal des radio?
1: Okay na kayo.
0: Although,
1: okay
0: there kayo. Is my Southern Cebu na atay dead spot, Sugod Naga, Paingos San Fernando, de Pitas, Karkar, na ipipila ka mga lugar na makuha. The rest of the places, okay uwa, tinaw kayo, taga Gadro, baga Philip.
1: Okay man ta des Danao, okay na des Danao. Labi na dia sa Loriga, San Miguel, katropang Janley. Yan na dia si katropang Wichel Malabago nga sipa kaya itong radyo.
0: Salamat XFM kayo. Cebu. Salamat, salamat. O niya, si Feli Barbao. Good morning. Yes, from Angasil, Mactan. Asam ng Angasil?
1: Mactan ra. Ilang kwa? Sa Mactan Island.
0: Puntag niya. Ah, si Dix Kapinpin. Team C. Sa kuno sila. Kontra na yung Dix Kapinpin.
1: Ah, Team C. Team C.
0: Daghan kay rong liga katropang Philip kay kibaw na kaning buwan sa gusto matatig pista sa ring.
1: Ah, di ba sa'yo? Daghan na pista.
0: Mga fiesta mas amo ang barangay katropang Philip sa
1: Lutak.
0: Pistas Lutak. Pistas Balirong. Mag-unaman ang uling.
1: So, mag-anaan,

0: Pizza 16, uleng.
1: Sinug ang na dia?
0: Pizza 18, balirong.
1: Ah.
0: Pizza 23, lutak.
1: Agoy!
0: Sa kong na ako mga pista, kaya niya ito manabtan mo ko.
2: Ay! Pinagod mo pista kayo ka.
0: Ako, katropag Philip.
1: Pagkapin na lang tanay mo, pagka mananabtan, pero mamista kayo ka ito sa una.
0: Ay! Rerag yung kayo kung mamista. Ah, isang gali okay, okay. Sa fiestas lutak, di magkikumuad to. Awom ko ng pamista, God, kay... Pinagdaghan kayong tao niya, lain magkaneng, masay ka namang imbitar na to, di tamatiman, lain ka.
1: Magkasabot,
0: rin mo kung manood, magkasabot rin sita, kaya purti masang daghan ang isita. Ang magkitara sa'y siguro on, pagkatong uban, malain sa to, huni ka. Di yung kay kumusoroy fiesta, musoroy ko ka ng walay okasyon.
1: Dili kayo okupado ang panahon sa itong bisitaan.
0: Maikong sa itong pamistaan.
1: Correct.
0: Ang akong humba di ay bilin lang na. O, di ba kayo padala sa bahay?
1: Sa tropang Dars Diputado. Dina sa Mandawi Public Market. Good morning.
0: Good morning.
1: Si, mga keksunan din na ng mga vendor sa Mandawi Public Market. Nga, Les Carbon. Kusog sige sa katropang
0: dyan. Kayo. Salamat kayo yung tanan, Les Carbon, ha? Ani, morning ko nos mga low bender. Mary Jane Ponce Tagra, may buntag si Dar Jason Amino po, ha? Ay panday ko nos balay nilang Ate Agnes. Nahupay okay, ni Luan. Pero nga na ninyo, panday ha, di mo magsig-iap sa pila ka dok-dok.
1: Arvin Habas, sa Subandang Yung, Mandawi City, good morning, Ben.
0: Namat, Ben, ha?
1: Anya, nila Carbon Tanupan, good morning. Ikan sa Cortez Bohol, may butang. Itang sifo ni mata na. Morning, dia chang.
0: Napakay greetings. Ugma, matay sa okay bandura, okay manugma. No? Karong gabi, adto ko guan murag. Ugdi lang ni maluya ni akong lawas. Adto ko rog Hotel Elizabeth Cebu. Nila taon ba nga? Padung natindata sa kong giutang asakyan.
1: Rakit, di ba?
0: Rakit ako, taod biya kung wala ka racket ka drobag Philip karon nga karon si manaha kar kani pag yon
1: sa sulay wala pa ka racket dito
0: event lang event lang
1: na dito si katropang Book Marvin Gabienes Kababat na sa sulay
0: ay salamat guys po paminaw sa rang sulay asa man di maktan
1: Cordoba Cordoba man
0: ah maktan ay maktan Cordoba na ah salamat kayo ha. Naka-escapog yung kuno sa sikoy ng zapit kandol. Kaoban mo, Miss. Maliko. Grabe sa ninyo mo daw. B.I.B.I. siya na, boy.
1: B.I.B.I. ako. Nag-experience kiko, ana. Salamat ko. Kasagan sa itong liga. Kaoban ta.
0: Karang Domingo. Dua ta karang Domingo.
1: Dua ta.
0: Okay. Ito si Kwan. Itong import na to ba?
1: Katropang kulit.
0: Dua ta karang Domingo. Katropang ka Philip.
1: Hey, si Katropang Raybox. Susama, nabalik na.
0: Nas, yes.
1: Nabalik na gika Salt City.
0: Karong Domingo. Dua man ta. Inighuman, ana. Mag-reunion, me.
1: Ay!
0: Dito's na aga. Dito's na aga.
1: Dito's
0: na aga. Dito's na aga. Huwag mo kuyog ka.
1: Ayun na kayo. Layo na
0: kayo, layo na kayo. Paniagikan tagdog basket, luya na kayo ka.
1: Luya, oo. Oh,
0: nag-abot dito. Samot ka kaluya. Yan yung uli. Di mo katulad yung bayo, anak ka. Gulay. Gulay na ka. Oh, magkita mo yung katropang Raybox karong Domingo, ha? Altea Bato Malaki Pontilla. Salamat sa pagkataga Negros Oriental. Ano si J. Fox Taco Zilip. Gikan sa Aquarius Consumer Goods Trading. Salamat kayo. Deliver ko na sila ron og lamas og prutas.
1: Okay, pag ganin
0: mo. Asa na ninyo i-deliver?
1: Ang lamas?
0: Og prutas. Barato ra ka na niya, kaya mapalit na tagamay.
1: Balik ko sa ka-BYD, mapalitan. Sige ko sa ka-box na yung mapalitan. BYD dako kayo.
0: Pila rami ka tao na muyo sa amo.
1: Asa imong panday, walo ka buo ka piling panday.
0: Ay, luhan lang akong panday, maintenance na.
1: Wala na lang, wala
0: na
1: lang.
0: Wala na mo ko ingon nga, trabaho yung kunsa. Kanang maintenance na lang, kanang... Oh, nagka-nga, og na yung mga gingi gamay, ha? Ah. Ang pa. Kotob nila sa drumbuan na katropag Philip. Buwan naman ko'y, napa may trabaho nun. Ang kuwang kwarta na lang.
1: Kaya na yung panday, 6 years ago naman na nasin niyo.
0: Taglima na sila kapin katuig niya sa Mumbai. Kaya di man ako kaya pati yung mong trabaho. Iba naman naman lang ako.
1: Pero kanano, lagi panday?
0: Ana agad. Walay day off na, walay day off na. Duhara na kabuok, sa una daghan, abot og 30.
1: Ah!
0: Pero sa una to, sa una.
1: Gana.
0: Man naman akong balay niya, naa na lang tayo silas gamay, iba? Oo, kanga. Watay kwarta.
1: Di,
0: bahalag watay kwarta, basta permanente ang itong pagkahila. Mania, dugang greetings ka tropag Philip. May buntag ito kag Shane Kirsten Montefalco. Salamat kayo. Monte Carlo, ha? Si Feli Barbajo, good morning.
1: Always yan, Aminaw. Gikan pa skadlaon.
0: Nantod ko nung attorney rin, Aminaw, bagit siya. Salamat yung kayo ninyo taran. Anyway, sa mga katropa, dito maglangay katropag Philip. Arita sa tuwang
3: Bullseye.

0: Bago na karon sa ato ka mga iskutanan sa mga balita din sa ato. Duha ka mga batan-on na igo sa kilat. Ah, samtang nangaligo ngadto sa lungsod sa tuburan o sa patay. Bullseye. Diyan napitang lugar na katropang Philip Burg permanente may tao ning may igo sa kilat. Kaya nga huwag magpangilat, kibantay kasi istorya sa mga kraan ka nito. Nga huwag magpangilat, ipapahong ang TV. Kaya kinom doon
1: sa una. Sa amin, ipabali.
0: Sa una, katropag Philip Mangudsad, ang atong mga TV, di naman sama karon nga, una doon na internet. Pwede siya huwag i-connect mo sa wifi. Ikadwa, cable na lang. Ikatulo, katropag Philip, pwede po ka atong ilang gamito. Ganap itong wire nga pang-internet po. Na may wired na sad. Pwede mo na siya. Kanihan to lahi man kay... Og magsalida tas TV sa una maganti na mata kinumdom ka tong Baron Superatina. Napa man aron bena ako kada
1: minuto. Katong ingon si katropang Irne Baron nga mas mabuti pa ang panahon may lagay.
0: Wa ako kadungog na ana.
1: Yung lagay wala nang panahon.
0: Pero di ko malimot so sa una bata pa ko katropang Philip naka TV mi high school naman.
1: High school na
0: pag elementary, radyo sakto mi radyo. Elementary. Kaya nga pag high school ko, diya pag may nagkapalit o TV. Hindi, kinom-nom ka tong TV nga chob.
1: Oo. Nga tong kwan? Bako.
0: Dige ko malimot, sharp ang among TV niya.
1: Sharp!
0: O niya, ang...
1: Height.
0: Maragwa mo kung kinom-dom na aming remote.
1: At tuslok-tuslok. Kung
0: ano ka na isu-liso, nasa'y tuslok-tuslok.
1: Oh, okay.
0: Di ko malimot. Great ang among TV. Dako, big TV sa una man.
1: TV.
0: Magbita ko.
1: Kaka mo, may dato-dato rin tuslok-tuslok sa una.
0: Ana, pubrik. Delay. Pubrik yung kami sa una.
1: Magkadako kang TV sa
0: pag high school na ko man, si mama, maestra, mas mama.
1: Mga gani.
0: So,
1: naghagloon.
0: Daga, nakautang. Ano ka rin, pag yung maimpas. Di ko malimot sa una, kadropang Philip, nga magsigi, migliso-liso. Taon no eh. Usay, buuan mong tubig ang antena. Mana dito si mama nga, buig tubig. Sabiagan ako. Wapa, mamihu sa una, kabukabo raman yan. Mamipusos to karan. Bubuan ako din, matimutin ako kriot. Ikauga, mukarat sir.
1: Ang dito sa bukid na sa una, mong silingan ay TV.
0: O
1: niya, mukarat. Ingon nga, gisakay mo nagkawayan ang antena.
0: Mamasa na amo. Mamasa na amo, kawayan.
1: Liso ang kawayan. Liso.
0: Matay. Mangita, mangita.
1: Pabantang-bantang signal.
0: Sus, di ko malimot na niya. Og magpangilat, ipapawang mo gina. Kaya ang istoryas kraan, matay, og maigo na itong kilat.
1: Daot ang TV.
0: Madaot itong TV. Sa una galing nga, og naikilat ka na bang Philip, di ba ka pwede mong isi?
1: Adili, oy!
0: Di ba nag-ilohon kang ngipon?
1: So, on sa maningita mo rin sa bugod?
0: Kana mo'y sayro na to, ronto, tado, nga nung naigo mo na iskilat? Sa mga hitabuha ka drobaga Philip, niresulta ba yung taon sa kabatayon sa usa ka lalaki? Bullseye! Una, pagpangilat, anas mama, ay gimo pa dool sa tubig, ay gimo pa dool putaw niya, ay po pa pahangin yung kusama ni makilat ni, o, rabis.
2: No.
0: Besan ba yung taon-taon, samtang sa pikas mo kayo?
2: Bullseye!
0: Sa tropang Zanli.
1: Gumikan sa mga pangitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Daghan na kayo mga eskwelahan nga may pahugot sa ilahang kinini ang seguridad. Yani, malangan na ganig sulod ang mga bata nga doon sa ilang eskwelahan. Ang karong bag-o, daghan na sa gaigisakyan.
0: Daghan kayo
1: magpuhos. Pagpanghulga. Labi na lang, bomb threat. Mga katropa.
0: Bomb threat, o niya na threat sa shooting.
1: Shooting!
0: Kay kada eskulahan, kasagaran ka tropang Philip, doon na ni mga groups this Facebook.
1: Ako ng mga classmates.
0: Agawa sa classmate ka ng mga eskulahan. Yod, ang uban niya, ang mga groups, private. O niya, ang participants, most of the time, mag-anonymous. Nagkan man na group. Di lang ni, kuha na, doon na galay uban group ka ng mga kabantay ka ng... Ako magkitaan ka ng CNU Confessions.
1: Naasay.
0: Ang grabe.
1: Kita ko UC o UV.
0: Confessions po.
1: Confessions.
0: Sa amo, sa una, si IT. College pa ko, ha? Naagi si IT Confessions.
1: Naasay. Yan ang kaibutan dito nga. Makita ang jeep.
0: Sa song.
1: Kasi nakailaan
0: eh. Namay, inana ang mga groups sa bagay eskwilahan.
1: Namay
0: na, katropag Philip. Labi na sa panahon karon. Social media na beta. Sa on na guys, atong panahon nga. Di pa magkini. Ako,
2: Friendster, bigito kong gidak, ano eh?
1: Friendster, bigito na. Before the arrival of Facebook.
0: Oh, pag it was graduate ako college, katropang Philip, mo pa may pagsugod sa Facebook.
1: Ah, kuan?
0: Dinis, ato, mo pa yung pag-show up.
1: Kuan mga, 2010 man ka, no?
0: Di nalang kumusulti kung sa kutuwi.
1: Gano'n lang. Gano'n lang sa man ka.
0: 2015.
1: Ay, sa bakakon ka. Nag-uba na tas brigada, 2013, graduate na ka.
0: Hindi ka na kong bumbo, anak.
1: Umaw ka!
0: No. 2013, wala talaga kaobas brigada, no? Ipagbumbo na ko. I-import na ko, sad.
1: Import ka, import ka.
0: Imported, matapirme, even.
2: No.
0: Huwag mong ikaw kasuhay ni Balin nga wakaw gi-import.
1: Import.
0: Pero, katropang Philip, atong balikan. Boy style ron. Ang gibuhat ron sa pipila kapag badlungon po sa katilingban, I don't know if legit ba ang ilang mga tuyo or dili.
1: Pag panglaw ko lang.
0: Sige, in tawag post niya, diya sa mga groups niya, pwede ba nag-anonymous? Ha? Nga, bantay mo ron, mamusil ko, ang uban, maghimog dummy account. Ah. O niya, kinilabi na nga, na-trauma pa ron ang mga tao sa panghitabo nga dos ilang Martin Romualde sa Tacloban City. Yes. Ang kuyawan, anina ko ba, huwag na itaw matay. Kapoy, may iskwila.
2: Post ko, dribi.
1: Post, para hindi ko kamsin.
0: Ha? Hindi ko kamsin. Kaya ka ni, trend naman gun. Sa Gunson, katropang Philip Matay, lain-lain, kapo no. Undang ang klase diya sa Cebu Eastern College. Kaya na ay tinunan nga nag-post diya sa group na, na may group lagi mga iskwilaan. Bantay-bantay kay mamusil ko ugma. Ako man yun. Sanzo ang pangan. So kaning Sanzo, kung ano siya, ingon tampo nga dami nga account. So, dire mo ilaing challenge sa atong mga tunghaan. Kaya saan na ito pag-ila kung legit ba or dili?
3: Bullseye!
0: Kaya, labi na, karon ka drobang Philip, kasabot ko nga, matay, gamayang post. Wala. Undang yung klase.
1: Undang na.
0: Kaya, obisa na mo ipaundang, ikasi mabasol.
1: Duha na ni Ron Katropang Janli. Ang usa, bomb threat. Karon shooting threat na po.
0: Shooting threat na po. Amoy da kong problema ni Ron Katropang Philip. Unya, sunod iskulaan na siya mag-post ka ng ang Uber mag-unya. Padong exam ba? Wakaton.
1: Wakaton.
0: Himo tag dami. Kaya karon, dali rin magkapaghimog dami. Himo tag dami. Binya mo join ko. Labi na, namasay, for example, kanang USC Confessions, public group pa na.
1: So, ka dito.
0: Anybody can join.
1: Anya, screenshot man na yun na.
0: Inig-join mo dito katropang Philips. Siya nga, kaya wala makakataon. Hangover ba ka ka, gikan ka, diin ka, gainom, panuha ka, kanda ko. May kutob sa magpuha akong pusilon.
1: Ako yan, may kutob sa mag-uniform, akong lawa diya sa mga eskulahan. Birahan ako.
0: O sa, di ba, nabili ng imong uniform. Niya, ga, sibilian lang ka.
1: Bilian ka. Kasi color aning ako.
0: Kutob sa mag-uniform, akong pusilon.
1: Mungo na lang iskulan. Okay, wash day karon, wash day.
0: Mara, okay, watay klase ron.
3: Wash day na.
0: So, usaon ta man ni pagsulbad katropang Philip? Sakyan is mga gwatsinanggo ba, na mga buang-buang. Kaya di makinamalikayan nga na yung mga inanang klase is mga tao. Sige, lagbinuang, mag-post. O niya, sakyan po nato kada post. Managingon nga, asa matamulugan.
1: Pati pa
0: inapo na, undang klase di sa isi. O karong adlaw na na si mag-post yus eh. Na na may
1: mag-post na po sa klase.
0: O niya, nabi ay daghang group sa social media. Pwede na ka maghimog dummy account. Ha? Pero wak mo ko kabantay sa og naghimog krimen na nang hidaan?
1: Awa lagi. Sumagod, pila na ka mga bumfret katropan dyan, le. Be it in Cebu City, Mandawi, or Talisay,
0: yes.
1: Or even in Lapu-Lapu, nga i-evacuate gani ang mga areas nga giingong naa ang bumba.
0: Karon naa naman rin, Kwan, bumfret o shooting threat mo ikaduha. Now, saan taman eh, kinanglan, matag iskwilahan, i-obligar ta na ang anagi klarong mga gwardya. Appeal ang public schools kay bubinta manigamay ang private katropag Philip. Naa magid ni security guard 24 hours. Gani duha-duha dito sa IT. Di magiging kasood og wag kay ID. Pero kaniadto sa pag-college pa nako, wa may mo inspect sa bag. Karon bahalag malangay ta diha kamo sa mga estudyante. Ang ato dire safety. O klase ka kala city na nakasiskulahan alas 6.
1: Mawala sa ganito.
0: I-adjust ang inyong gamay. Asa man, papilion mo. Musayo mo mata. Or ang inyong safety mo'y mapirisyo.
1: Balik ka ratang kasi ninyo. Ang mga entrances mga, sa mga eskulahan.
0: Mga public schools, hala! Sayuhan ang mga bata di agpanang sa eskulahan. Kaya ang importante, ma-check ng ilang mga bag. Kaya nabi, sa estudyante yung magmaoy, no?
1: Mm.
0: Katropang Philip, manabla, labi na college, hagbungon nun. Posta mahagbungon ta.
1: Manabla ta.
0: Kaya
1: sila sa mamas, papa, dito sa Mindanao, nagnako rin yung alawan sa padana ko, yung hagbong pa.
0: Labi na batamingan. Nasabi ang mga maestrong terror sa gayo, katropang Philip. Ya, stricto nga, wak na sa lugar.
1: Gatuog, madana sa pagpanarmaho, ilang pag-stricto.
0: Ayaw! Nagtuon sa ipanarmaho, tanawang grado. Ipanarmaho, ang importante raman nga, kamao kam tila. Sahay, di na mag-importante yung kamao pag kamatrabaho. Importante niya, kamao kamo. So, tsuon. Balag di ka kamao mo trabaho, balag tapulan ka, tila yung mayo.
1: Kamao ka. Wala si Krito. Wala mga bata. Hi, kayo magpalabig to. Ay,
0: magpalabig to. Okay, marunong yapon.
1: Ang inyong hantunan, pagkasip-sip.
0: No. Pero kana komedya na. Although may pagkatinuod sa kamay.
1: In some instances gato pagyan.
0: Pero not all the time.
1: Not all the time.
0: Most of the time merito gyud.
1: Merito ta.
0: Pero sa hilupigon lagi ta may kag merito. Nya di na may tao nga may prinsipyo gyud nga. Mauning ako. Di na ko kinahanglan demo tila trabaho rin ako. Na may nana sa.
1: Lain ang baruganan.
0: Lain man ang tawag yung baruganan sa Pedro Pag Philip. Saptan, mapunta na. Pero kiniran ba, o pananglitan, magsige na lang ni post di haron. Di ato ni sakyan tanan.
1: Kung ano kayo? Wala na. Wala
0: gubot na kayo nga itong mga tunghaan na o sa may buhat sa gobyerno. Bullseye. Mga congressman, di tapahimo di aogon ka nang pag meeting ko na mo sa DepEd, kamo may gada sa power of the purse, at least, o di magay karon next school year. At agi ko na, dito magsalig anang mga watchman, sigila sa gatog. Akong concerned yun inino, naas mga pampublikong tunghaan. Kaya ang private, nag-hire mo na.
1: They can afford.
0: Afka-afford sila og mga gwardya. Di kapatakag pasolsod na di mga estudyante. Ang high school mo ay, public schools, labi na sa high school.
1: Boy, dako kayo bro. Kayo.
0: Pero karon lison nagyapon katropang Philip.
1: Hinoon
0: pero at least mas grabe yung high school.
1: Elementary katropang Jan.
0: Wa pa magkabantay o grade 1 sa nanigbas.
1: Wa pa.
0: Katairo.
1: This anyos pala, this anyos onsi. Dosi anyos labing guwag din sa
0: pero
1: elementary.
0: Pero kani labi na sa high school katropang Philip. Elementary murug madadapan ni tanod. Pero ari ka sa high school padali na ginadihag mga gwardiya. Now, di man nakaya sa mga pampublikong tunghaan. So, ang LGU, o di baka ang national government should do something. Okay, mao man ni ang immediate gyud katropang Philip nga doon na tayo kayang buhaton aron masulbad ning ingunaning problema. Okay, mag-iskot na diaga. Ang ito ang sulbad ini is pagdisiplina sa mga bata, okay. Pero kinanglan na og taas nga proseso. Kay wa may tao nga madisiplina nimo overnight.
1: Correct.
0: Why bata nga mausap ang batasan overnight? Taas pa gid na og proseso. Wabot pa nagtuig ang uban gali. Bisag mga matay na lang, di gyud mausap ang batasan.
2: No.
0: Ang dunay mahimo nga naa dayon, moy pikto na yon is first. Hire ta gwardiya kada eskwelahan. Hire ta gwardiya dia. Unom ka gwardiya kada eskwelahan. Kada eskwelahan gyud katropang Philip. I-appel na si MOE. Budgetan ginato ng congressman og minilyon ni MOE kada buwan. Nga ang uba na nanilawa pa'y gamit. Kanina ba hinuong sa DepEd nga kaugmaon sa kabataan mo'y atong gihuna-huna. Kanya, safety po nis mga maestra. Kaya di man po hindi god sad nga ang maestra mahadlok na sa mga estudyante. Kaya ikay maestra katropang Philip, mahadlok na ka mga saba, mahadlok na ka mamadlong na sa mga jante, kaya hadlok ka diyang donggabon baka. Useless na ka, di na ka makadisiplina. Kaya timan i-mayuriya sa oras sa atong kabataan, tuas eskulahan, mas dako og impluensya ang diris eskulahan kaysa sa mga ginikanan gani. Kaya, og imong kwintahon na, sa atong kinabuhi, sa pagmatuto na to katropang Philip, sa kanibitong stage sa kinabuhi nga, nagsige patag-cut-on, ang oras na to sa eskulahan, mas taas kaysa oras na to sa bay. Nawa ha? Sa eskwelahan mo, abot ka gala 7. Muli ka gala 5. Sa pila na? Usotso, alas... Mga 10 hours.
1: Karoon, alas 5, alas 4 na.
0: Sa...
1: Mamuhi.
0: Alas 4 mo eh. Okay,
1: pero mamuhi kas mali, alas 5.
0: Alas 7. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, 4. Siyam ka oras.
1: Correct.
0: Ang usa ka oras, ana, alas 5 to alas 6, biyahin mo pa yung sinyo. Usa ka oras. Inigbuntag sa alas 6 to alas 7, biyahin mo pa yung sinyo.
1: Padong sa eskulahan.
0: So, padong sa eskulahan. So, kung ana, 11 oras. Now, katropang Philip, inigmatan mo sa buntag, di man yung ka ma-istorya sa mong ginikanan. Sulag mo, arama kayo
1: na. Di man na mag-istorya ang... bata og ang ginikanan og 8 ka oras.
0: O dili.
1: Kay mga tugman.
0: Kadiyo ta kayo. 11 oras na ko na eskwelahan pa lang, that's travel time. Ang pagpangandam butang natog 2 ka oras. So 13 oras na. 11 na lang. Matug kag 6 or 7 ka oras or 8. Pila na 19. 5 ka oras na lang ang bata mula ang pana. Pila ra man ka oras makaistorya ang ginikanan ngadto siyang anak matagadlaw. Hilabi ng publik ang ginikanan.
1: Mas taas ang sa eskula.
0: Hilabi ng publik ang ginikanan. Kay, usahay gani, inigika ni mo na togi mong anak. Iniguli ni mo, togi po mong bata.
1: Ikaw na.
0: Ang amag,
1: ikaw
0: ako.
1: Na, ikaw na. Ako sanda.
0: Dili na ikaw, dili na ikaw. Dili na ikaw.
1: Dili, ako sanda.
0: Ako, katropang Philip.
1: Kata na sa Asher nito?
0: Mo.
1: Wala yung natog papagikan ako.
0: Mo gani. Ang aang masagdita man nabaho. Sige tag-ingnon di ang hala, timan na mga bata. Mangita tag-kwarta kay magsige tag-atiman, pas mo na mataan.
2: No.
0: Magsige na tag-atiman na natong bata, kadropag Philip Tibok, at lalo di ba siya pwede? Kay, nataw man tang aspo. Main tatong.
1: Sa meaning aspo gani?
0: Anak spor doy.
1: Anak sa pobre.
0: Ayaw na lang na.
1: Ayaw na lang na.
0: Butangi diag meaning. Pero mo ni sad reality. Kamatuuran man ni katropang Philip.
1: Tinod.
0: Dili man tanang tao katropang Jubin nga dunay gasa bitaw nga ini pagkapagtao niya ining kalibutan na gikaluhan ang daag kwarta.
2: No.
0: Kasagaran gani bahala na lang na ko mga bata na ang uban malipay kay ang bata to eskwela rin sa kabantay. Kay ang ginikanan katropang Philip. Yay intaw pangitag panginabuhi. Mangita intaw bugas. Money makasabot po ko, although obligasyon mag-use ginikanan ni pagmatuto sila mga bata, pero sa'yo makasabot ko, katropang Philip. Kay, nangita yung tao ng paagi makabugas, makabayad sa kurinti, makahatag o pambawon sa bata. Inikuli yung tao sa amahan, gikas trabaho, katropang Philip, hapo na kinlawas. Labi nagtrabaho ng moving construction, 2 hours layo, out ka alas 5. Niyabutang tagtaga, ska oras o 2 oras sa imong biyahe.
1: Ang uban to, wag na sa construction sa katog.
0: Inana na kasagaran. Mabasol na nimo. So, naamantay gobyerno katropang Philip, aray ta mga yugtabang nila. Kaya hinoon, pag mahimo hinoon, kung kaya gusin yung lawas, hala disiplinahang mga bata, matutuwa, ma-organize, maayos. Pero aside, ana, di amantay gobyerno. Kada palit, god na to, doon ay tax. Ang atong tax nila ni 12% multiply ni. Gikan sa manufacturer, gibuhisan na sila daan.
1: Depende sa na, katropang Zenly, kapila gibaligya.
0: Mo na gidaghanon. Sa higayon, gagikuha ang tagbuhis. Kundi yung unan ni Takalawsi, ultimo, gwardyas mga eskulahan, di na to ma-provide. BLGO, mas dali, mamumag kaparilis o pundo. Pangitae ko nung ipagi. Mga congressman, next year, nga nung di man tanipunduhan, i-appeal ko nun as budget sa kain ng DPEDHA. At least, kada eskulan, budget tina, duha-duha kada shift. Kundi ka na mga tanod, back up na lang na katropang Dr. JJ. Para sigurado yun katropang Philip, nga safety ang atong mga bata. Kaya pila na ba isuildoan ng gwardiya, butang na itong minimum 500. 500 kwinta. Doha ka bok, uskalibo. Tulo ka shifting, katropang Philip, or at least, sagduha lang ka shifting.
1: Doha, dosi-dosi.
0: Pero
1: so, sobra na po na sa...
0: Dili, kay, di man na 24 hours ang eskwelahan. Di man na 24 hours. Niya,
1: alam pa, man, kay bayaran din ha sa imuhang maintainan, sa imuhang security.
0: Butang lang na itong tulo ka shifting, so unom ka gwardiya kada eskwelahan.
1: Adi, sagad shifting, dosi-dosi kinang gwardiya.
0: Dosi-dosi, doha ka shifting lang.
1: Pero with overtime.
0: Doha ka shifting. So, mugastor kag 2,000 ang adlaw. Ibaylo ni muna sa pila kagatos kakinabuhi. sa mga bata nagtungha diha. Pwede man na back up pa na may watchman sad kada eskulahan ng Tropang Philip. Back up na lang na pero binta gitong doon natin gwardiya at least mapunan pa ang mga trabahos. Mga tao ang gwardiya magkapanrabaho. Kunya safety pod ang mga bata. Okay, isalig talig tanod, huwag mo absent na din ang tanod. Basol na nimo, di mo sana nimo maobligar, pilare honorario man na yung taon. Ha? Kaya mo ni nakadag lisod, katropa ka Philip. Ikaron, sa may buhato na to ini. Hangtod sa hangtod, huwag doon ay mag-post, cancel ang klase. Ting major exams, huwag na ay mag-post diya nga. Mura magkarakrak kung kurong adlawa. Uli. Pinagag, uli patag mag-uwan. Uporting inita, uli ta. Huwag na mag-bomb threat niya, uli ta. Karon, mapuno pa ning. Huwag na asay mo po siya, matay ka dunggabun ko. Uli na sa ta.
2: No.
0: Kay, lison man ka tropang Philip. Ah, kanina kong challenge, de, pero kaya on ta. Nibo, kadaghan na itong kwarta. Prangkahan ta mo, naidaghang kwartang Pilipinas.
1: Nagpangutang.
0: Ha? Ah? Kadagko na itong kwarta, katropang Philip. Pero Ben, nga naman eh, mura mag-robot ning atong programa sa Facebook Live. Nga naman eh, sa may nahitabo, katropang Philip, mura mag-robot na rin na pita. Ha? Dili ba, ang among naong? Mura mag-robot usahay.
1: Na-AI na na.
0: Dili. Nauli ana. Okay. Ayan na lang. Lahi sa nakambinsi. Wanay labot sa ato, Adrik. So, atong balikan ka tropang Philip. Siya may buhatos, gobyerno, be. Kamu may giswilduan. Matod pa, ingon si Congressman Leviste gabi. Pila ka milyon na inyong imuwi niya. O niya, ingon ani mo kalawsi. Sige, tag-budget. Karano, kabantay mo na yung mga karsada. Sige, kway dining. Gipadek ang mga sapa. Katong sapa nga. Huwag hassle yung tao sa mga tao. Ha? Karsada, gipadak ang maayo nga. Waong tagi kinhanglan. Kaya para lang dunay kalabayan sa budget, dunay kalabayan sa project. Aron baka, makakuha ng ilang SOP.
3: Bullseye.
0: Instead ka na, nga nung di man nato ni i-prioritize ang eskwilahan, kay katropang Philip, kaning edukasyon, matod pas kadaghanan, more ni kaabtangan nga mapabaon sa atong mga ginikanan diri nato nga di yung makawat.
3: Bullseye.
0: Kinanglan mo ni atong hatagag importansya gyud. Ha? Kay at least dias eskwelahan safety ang mga bata. Ug ang ato pod nga mga magtutudlo, safety sad gamay trabaho.
3: Bullseye.
0: Tingog sa diya pa nagsakay duha
1: kay ibay. Ilamay na kaingin mo diskusyon diya. Baka ang baraon tika.
0: Ipagawasan ako sa imong nasunahuna. Naon sa may
1: tawag. Asama na ko pag zone niya. Spontaneous magkay ka.
0: Di.
1: Hunog suway.
0: Di maganda mahitabo nga di ko spontaneous. Mangita kag paagay ka sa kamu insert.
1: Sige. Paspasi.
0: Gay. Asam niya. Insert na ikaw.
1: Palayo sa.
0: Diba? Mga nakadaglisod mangod ka tropa ka Philip. Niya, asama ni. Ugma, nanasay mag... Wala, pag-post mo. Di mo ka namin eskwela. Wala, pag-post.
1: Ugma?
0: Hindi na. Badom sa Ugma. Ayaw mo mag-post. Sa macho hake. Na bata ba nga kwatsin ang goma? Pila, labi na high school. Kamao na binaro social media. Facebook. Mga may pag-ina na ito. Ako, di may ta-experto anong mga social media. Kayo, mahimo pa lang bin, o guwa pa lang kung ano trabaho ana sa media, matay, magsigi ba kong tanaw ng Facebook?
1: Ayun, ma.
0: Ha? Pero, sa oma mo, may itong trabaho, o di isa na magsigba sa kadrobag Philip.
1: Wa, sa tayo may bawaan.
0: Magsigi pa kong toon ni Kadlaon, pare, rinomdob ka kanya ito. Trabaho pa tas, katong pirmira ako, trabaho sa bumbo. Sus, inigbuntag, magsigi kong punay o basag newspaper.
2: No.
0: Ewan may lying source sa impormasyon, katropang Philip. O karon, huwag matay choice. Ato na lang ning puyan, kiningingunan ni nga setup. O, pero sa may buhatos, depend nga naman yung huwag mong hangyo o ganyan sa mga congressman. Mga mayor, hangyoan ninyo nga, ayor. Pilaram ni ka eskulahan rin sa itong barangay. Gaya ito ni Agwardjabi.
1: Na, may naghangkuan. Volunteer.
0: Ayaw
1: ng mga G.O.
0: Ayaw. Huh? Himong G.O. Ayaw ng volunteer. Kaya lisod kayo na di na ito na maobligar. Ay, himuanin yung G.O. ang mga gwardya.
1: Cebu City kaya kayo.
0: Kaya kayo.
1: Daghan kayong job order sa Cebu City katropang
0: dyan. Daghan kayo kus employee.
1: Libuan ang mga GO. No, no, i-assign ninyo itong mga eskulahan.
0: Oh, pilar makabukis.
1: Ang ingang mayor Nestor, panitra man siya ang metal detector.
0: O sa man ang... O sa man ang metal detector, huwag mo kupot.
2: No.
0: Kaya dili, tanang eskulahan, dun ay gwardya, labi na sabaga public schools. May lang tong dagko, yung kayo nga tong haan, kay... Mag-hire man to sila ilang kaugalingong gwardiya using pondo gikas PTA. Ah, na may uban ng mga bata, paamot-amoton sad para bordigod gwardiya, mga tanod lang. Kuminta itong mga dagko, how about ang gagmay? Nga mga tunghaan, kunsa may atong buhaton?
3: Bulsa.
0: Now, di mo sa pwede nga mag-agad lang mga tao mo na kalagaya din lang tamamayad buhis?
1: Ay, kaya ka na sila siyo katropang dyan, labi na sa mga highly urbanized city or even kato mga first class na mga syudad katropang.
0: Karon, iona na si LGO. Sunod to ay pabadgetin na sa inyong congressman. Kay, o kaya si LGO, mas kaya sa national government. Mang-hire man ganun sila diyang ilang mga asawa, ilang mga katabang, himuon at ilang mga konsultant.
1: Hindi, basta para
0: na kong bakakon.
1: Bakakon!
0: Kada congressman, daghang kay nagkonsultant.
4: Ayaw!
0: Dagko kay nagmagaswildo. Wa pa'y trabaho mo, pakita lang sa kausas sa kabuan. Nga nang di man tanang ka. Oh, itik mo para kaprang ka. Congressman, gobernador, vice gob, mga may mga konsultant na. Nga ang nang limpyo silang bay, mo bitan na isyon Trillanes kaniya to. Trillanes, ay sinta ka mo konsultant. Iyan mga igagaw, konsultant tanan, kaya appeal of brainstorming na.
2: No.
0: Kada congressman, doon na mga konsultant, porti na wapan na mga trabaho. Kantor na mga nautangang kabubuton pag eleksyon.
2: No.
0: Kaya man kayo na ito magswildo ang mga waipos? O sa bagay isyo ron? Ha? Kasagaran na ay mga ghost employees. Swildo magitanan tupad. O porti maha, dagkuag ipanghatag lagi. Ang uban, igura magpicture, magkupot o silig. Wa ng trabaho.
1: Nakakauras ang trabaho nilay. Manapos sa kadlaw.
0: Nagay uban, kaya kinahangla man nag-audit yus kuwa. Nay uban, o sa kadlaw, magdag lima ka slina. Kaya parang nun, lima ka adlaw ka trabaho. Rangka-prangka, ina kong bakakon. Ha?
1: Asam na dapita?
0: Alam, ganun na ito yung skutan. Ha? Kay lisod man kayo ni Katropang Philip nga way buhaton ang gobyerno. Of course, kita as individuals, as ginikanan, nasa tay atong tulubagon. Pero ang atong una, nga mapaningil, ang gobyerno man. Kaya nagbayad, mantag buhis. Ha? Kaya nga magkanto ta maningil in taos Amerika.
2: No.
0: Ano tabi, gobyerno, mga congressman, o sa may mahimo ninyo, ane? Ha? Aron mas safety ang atong mga tinunan. Gani, kani, di patanan aning maluwas. Kaya naghamsarong eskulahan nga, wagay tarong room.
2: Ayaw, lima.
0: Nay, gwardya. Problema, way kural.
1: Wala to.
2: No.
0: Pero at least, nay, this is a good step. First step lang ba? Katropang Philip, kaya mani na to. Be, i-hire o gwardya niya.
1: Katong nay, kural.
4: Ayaw.
0: Ang loo, kaya ini, rumubita na lang. Kaysa wagay, Katropang Philip. Oh,
1: para sagad sa mga naas urban barangays katropang dyan, naginay koral.
0: Naginay koral na.
1: Ang Y koral, katotohan na mga kabukiran.
0: Tapos bukid. O, naga, mao nilagi. Niya, ang dipid, gamay kayong budget.
1: Ano, isipin na nas dipid na buluwis katropang dyan.
0: Karoon, tingali.
1: Ikaw na lang this time. Pero wala lang yun na mahatagi ang pundo ang kanang maong punto.
0: Oo, kanang securities mga bata. Kaya nagtuo mo mo ang mga bata, parihabi itong ni Addo, kapag sipunon kayo katropang Philip, karon ang bata, matan pa itaos maestra.
2: Ayaw mo.
1: Labi na mga grade 10.
0: Susita. Best stand by, tiwason ta niron itong tawad. Commercial na ta. Sa itong pagbalik, tiwas na sa itong kapag hisgutanan.
1: Oras sa XFM Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 9:02.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, nasiyok. Ang bumiyong piging nasiyok. Nang buha ko babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Botch, unsa kanito yung apelido ni mo?
8: Kada pang pirmi ni mong kapitan ng mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
7: Sabi pa ang iyong apelido, ang palaya?
8: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
7: Ayaw!
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
28: Hilid sa Barangay Hall.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic.

0: sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:09 na. Mga katropa, katropa ka Philip, kinimong time check. Kitod ka na ito sa Santhon Gold Coffee Mix. Taraw sa glib ko niya. Ano, nigamay na sa ko.
1: Ang dito na, adjust
0: na. Wala na, i-zoom. Wala na, ganiha. Tarong kayo na ganiha. Ikaw.
1: Hindi mo, lagi na.
0: Ayaw, pagkatras. Matras ko, di pa mo gamay sa ko. So, abanti tagamay.
1: Sige.
0: Balansi na. Laing kita naon. Disturbing kayo sa kong mga mata ba nga.
1: Iwas talaga indoors on yan. Santhon Gold
0: Coffee Mix. Disturbing kayo sa mata, no? Na, imbis nag-indoors ako sa Santhon Gold Coffee Mix, kayo magkaputi, raman niyo niya, magkapahamis, panit. Nalangay na kong indoors. Nagadagin doon, ano? Nagadagin doon, ano? Stevia, mo'y gamit nga matang sa pampatamis. Di mo sakay mong blood sugar level, ini? Aga to ang Santhon Gold Coffee Mix. Bullseye!
1: Katropang Janli, ito sa Dawaton, ang mga reports sa toang mga kaubanan. Atong kaon ang detalye ni katropang Dr. JJ, kining duha ka mga batanon. Nga naigo mga katropa sa kilat dito mga katropa sa lungsod sa Tuburan. Aon sa maning urasan ng tabo, asa maning paranggaya, o niya kinsa maning taon ng mga biktima.
2: Live report.
1: Katropang Mentals,
3: yes, karaman Pilip. Good morning, karaman sila. May muntag. Kumusta kong signal niya?
0: Ah, nindot kayo yung signal, karaman Benji.
3: Yes, karaman Gadjel, karaman nga Pilip. Osa ang patay, samta osa ang samdan. Sa nitabong ka kanyang pag-aigos kila kagahapong adlaw, dire sa may baybayon, sa may sitio Santan, barangay Tuburan, o ka barangay Dalungsud, Tuburan, Cebu. Kaning mo ang ganapit, karaman Jelly, karaman Pilip. Kung ni Dulis, bye-bye. Inyo magkita sa walagway at nag-video ako. Kung na ang kanyang maguwang sa kanyang biktima, nga na paubata dito sa debate kay based sa akin testimonya sa kuwag na panjali kung mabilip sa kaling apuan sa kaling mga biktima nga si Fernando Bulantoy dalugdog ka kaniya gaapo nga si kuwag kaniya matay nga apo nga si kanini ang Fernando
0: pasari apelido dalugdog
3: dalugdog.
0: Ah, okay.
1: Ya, kilat pag inakaigo niya, no?
3: Ya, mauduan ko nga dalugdog na igos kilat pati ka naman siya like dalugdog ka pa rin doon eh. O niya, mauna nga. Ang kanimo si Fernando de Vera Dalugdog III, kung ano yung kanang money ang namatay, 16 years, sa grade 10 student sa Tuburan National High School, nga taga-Purok Santan, barangay, ang lusod sa maong nga lusod Tuburan, kuyog ni sa yung uyab nag-date dito sa rapit sa may baybayod ka ng bato. Itong ipakita ka
1: rin. Kailang edad, ano yung Jis? Oh,
3: 16,
1: okay.
3: Nya, kuyog siya kuyab nga dito nagdigdig, katapan Jelly, katapan Pilip. Gento alis sa akwan, kanini ang mga upuhan. Kaya nangutan akong, wow, masaliklasi, mga tunayana, kanini mga mga mga wow, mga miklasi lo, kaya unya pa alas tres, mga nga dito sila sa dagasan, nagtambay-tambay, nagpiknik-piknik. Mga to, mga upuhan nga, kanini si Lolo, Bulantoy, nilakaw, mga pasado alas tres, ang tagna sa hapong-hapong adawa, katapan Jelly, Jerry's Tuburan, nakit nagbundag ang wan unya pagbundag ang wan doon ay kanang wan inuban ng kilat og dugdug pud no og dalugdug mao to nga wa magdawag nga kaning sikwan kaning binamatay ko to panjeli karo Philip nakay nakitaan nga bata nga naglitalit as ulahan kaning si Jerry Rosal Dabon unya kadto si Anyos nga taga Purok Santan Gyapon gyato ni sa kaning maong biktima kay sa pagtungan ng lumos sus pagato ito karo Philip to panjeli ang kanilang kung ang kanilang mga nagdita-litad na appear sa kilat kimurag ang impact ba sa kilat kaya pa sila kung Philip mo ito naglita-litad niya pag abot ni mga biktima na kanilang matay doon ay ikanuhuliti na igupod sa kilat ang kanilang mga biktima na matay mo ito ang silang duwa ang kato pa sila kung Philip ang kanilang duwa mo ay naigo ang usa katong na katong karo sa anyos mo ay nadalasoto kay giobsubaran kayo mong karon samtang ang kaning uyab sa biktima, wala man naman sa kay video layo naman eh. Pero ang kaning duha may nagabihan, ang kaning si dalugdog mo ginamatay, human nga, wala makaya ito. Kaya nakita sa lawas, itong picture niya, na siya ay kanang, kuha, kanang agi sa kilat, no? Kanang isa yung liog, siya
1: abaga. Hilos.
3: Kapagat?
1: Nais hilos sa lawas?
3: Yeah, nais agi ka sa pampilit niya, naman, itong ipagkita niya, itong ipicuan, no? So man nga, wala kayo dama, ang hitabong agahapon, kawan sa kining kilit lang nga pagkuan niya pagdulugdugo kining pag akilat mo then ego kada pag jali kada pamilya ina kining kining si ang buwa kining si Fernando Jr. ang think klase ma pero wa ni mo eskwela tungod kay wa palagi kuan kanang
1: pag klase
3: pag klase Matod pa niya, siyang apo, siyang apuhan. So dito sa dagat, hatod niya wa magdahom o magdahom. Ngayon ito ang insidente nga mahitabo. Ato mo binahon ang maguwang sa kanyang mabigti. Kini mo maguwang. Actually, doon sila magsuon ra. Kani si Resume o kani si Fernando Jr. Fernando III. O niya, ato paghibaw nga iyang manghod na igos kilat alas 6 sa gabi, nahibaw siya. Pagkakuhaan mo ito nga ni Deli Adile o nga ni pagkakasosyan ni Albuteri sa tumuran. So man nga, inay mo ito pa niya sa maguwang. Nga dito na ito sa yan ni Kamaskwila apan ni nagahukom nga mabalik din kaya naman rin yung mga barkada i-ari mo ito yung sa skwila. Palagong karaman siya ang pamahayag ni Risa May Dalugdog.
2: Pigta mga namatay, igusan ni mo?
4: Igusan?
2: Manghuli mo?
4: Oo,
2: manghuli. So, ang igawa siya ka nagpuyo?
4: Liloan. Ako sa Liloan siya. Dito naman tanah siya sa Liloan. Yan ni paulit balik nga rin kay mag-transfer siya nga rin kay yung barkada na aman din rin. Kaya tumula siya siyang barkada nga ito. Galgal nadasa mga barkada mo ito ni uli nga rin.
2: Bali, gibali, ang nasa Liloan, ikaw dito na puyo?
4: Oo, ako dito na. Ako dito na puyo. Yeah. Ako dito na minyo.
2: Napo din siya dito. Bali na rin sa imo. Ikaw may kamagawa nga? Yung siyon?
4: Ako may kamagawa nga. Kameraman doon mo nagsulat.
2: Doon mo? Ito na yun.
4: This is size.
2: Lagi na?
4: This is size. Oo, lalaki.
2: So, bauto, dito siya, dito na sa mga nagpuyo. Pila na siya kabuhan dito?
4: Maragwagin mo doon. Maragusta na kabuhan.
2: O niya?
4: Ano, paulit dari. Kaya diyan to mas barkada. Ano, paulit dari. Kaya matransfer siya ka skwila nga rin.
2: Nalanghit siya nga mga rin.
4: Ari na lang siya mag-skwila. Nalanghit siya. Ari siya may skwila. Ipugnan pagalito na mo. Kaya di na mo paulit. Kaya nag-eskwila na nga dito.
2: Mga gigaros lang ni Uli? Mga itong
4: pagka-Jun. Napo siguro sa Jun.
2: Okay, napo sa Jun. So, huwag ka magdaham nga may ani?
4: Huwag yun. Kay, mga itong pagalik may gahapon sa hapon. Muna na namo ang ma balitaan nga. Nga na din nahita po niya.
2: Late yung hapon yun? Pinidid mo?
4: Late yun na.
2: So, mga kuhan, mga limang katuhig? Yung gano'n ka ng patay mo na?
4: Patay
2: na. Unahan
4: naman.
2: So, ikaw siya?
4: Uli siya direk eh. Arinahan ko lang siya may skwila kay. Yung barkada na direk.
2: Bale, arinahan direk kasi rin na direk mong imong malo.
4: Papa. Na direk akong papa.
2: Ano ba ba ba rin? Ama ba naman?
4: Napamento yung gilakaw. Murag na magkasa po ko na to sa hospital sa siguro.
2: Ah, siya. Niya ako ngayon ngayon?
4: Kululo.
2: Ang iyong papa siya, kuhaan ka na yung sabay. Hindi ilapot. So, nagkuhan lang nga nahitabo ang mga pagka-ilog hapon?
4: Oo, pagka, ingon nila nga kuhan, dali-dali na yung kong dalikyat nga rin, pauli na yung kong siguro nga. Ingon sila nga, ipugan mi dito nga, nalang ko, karoon nalang ko ng pauli ko nga, di lagi kong gusto nga, gusto ko makita na ang mga suon.
2: Nahitabo na sa oras ha?
4: Stress ko na.
2: Sabi niya, nahitabo ka dali?
4: Alas 11 na.
2: Sige eh?
4: Kaya alas 8 naman mi nakabiyahe.
2: So, dito lang si Peter, sa dito
4: lang. Oo, si Peter Manalahos.
2: Salamat kayo. Huwag kayo mga naman.
3: So, baka ito ang pamahayag ni Resume Dalugdog aga magwang o nagbugtog, iksuod sa sige namatay, nga si Fernando Manalahos.

0: Pan sa sabi sa babae, bali mama aning duha. Dito sa liluan, mm-hmm. Nga tagaliluan ka to panjali ka to pabilip. So, oh yeah. Ate Panangok, ang pamahayag ni Tatay Fernando Bulantoy Galugdog sa pamahayag no, kagalaborasan sa iya pagbadlo, pagpagot talaga hapon, kaya yung edo dito sa baybayon, dihalikit na yan, nga narito ako. Palagok ka to panjali.
1: Patay? Oo. O sa'yo mo na, nadawat nga kaseroan ka hapon, tay?
2: Ako gapon diha man ko na maingkog man ko mo padlo niya rin nakigdit kasi ato niya uyab.
1: Ah, ito yung mabo?
2: Oo. Ah. Nader ka nang wala di ka mo at uso sa sirahan ka. Akaroon pa may alas 3 slow kaya nag-meeting pa mong misra. Stress pa may pabalikon. Oo. Wala sa ko pagka pan mo rin maging talinsik yung paulit mo sa mo.
1: Ah, so imong gali din eh?
2: Oh, dia lima minit. Kita dah lima minit.
1: Oh, tapos.
2: Dia yang aku tengah ni bisa pengen dan ikut. Ya, gua jadi sunu.
1: So, oh ya, dia usah ni. Oh ni ya.
2: Pada tu kau pag dug dug, awak aku kai bau dah unsa sudah kau di tempus balai na. Sini kita yang masih dah kau bilang dia tu nak ikut sila. Tiup katun tapi kau nak kuan. Ano?
1: So, mato nga pagka igos kilo tayo, niyari ka din eh?
2: Oo, man ah.
1: Alagi ba, pero pagka man niyari, yung mag-iari din eh? Naba din eh, yung imulo abo?
2: Wala, nagilano sa kuan.
1: Sa andam?
2: Andam, oo.
1: So, pag inyong giapa sa ospital?
2: Oo, giapa.
1: Yung asin nito po ito?
2: Wala man, kayo na nga, ano ito, galos mo ito niya lahat, yung masunog man.
1: Ah, yung masunog?
2: Pahanap ito yan dati.
1: Pero wala pa rin ba ito badlungan nga? Ayaw mo ko kay ganang kawano na ba? Uli mo ito?
2: Wala lang sa ito. Huwag may nagdahumgit. May naana rin siya.
1: Nga, kailan po ito ang ulan?
2: Kailangan natin yun. Karong pamagito ni Tabo.
1: Sugod-sugod. Tino, sa iyong pangitilong karun, karong pagka naka-encounter nga.
2: Oo, may naana.
1: Kailangan naligugilag at iguskilag niya.
2: Pero po pag Tabo na
1: lang. Kasagaran ka nang sa lobby mo na? Ay, oh, may go?
2: Anam na sa lobby. Adya.
1: So, dinilipitan na naligo?
2: Oh, di mo. Wala mo ito siya naligo.
1: Oo, naligo?
2: Naglingkod mo ito siya dyan eh.
1: Asa?
2: Ani?
1: Agaling ang bago? Agaling ang bato?
2: Ano
1: yun? Ano
2: ang katong mga bata naligo di ha? Ya. Di. Kung ano man siya, hindi taad man ang katusundo. Ya, iya ha, di. Tabangan ito. Ah. Pag kumain nagtabang, ano, ano si undo? May ginawa pa man, kasi pagtabang nila sa kuhaan o man, kaya siya, nawa man! Nawa man, gisawab nila, dagat na ligod.
1: Nabo na ganda eh?
2: Nabot sa dito ay. Luyo ka ng paril.
1: Ah, okay. Sige.
2: Kaya, bakit biya ang hangin.
1: Tayo, may buntag sa mga naman?
3: Katropang Benji! Asa man ang usaka biktima ron? Igunsa man as bata?
0: Ang kini ko sa kabigti magkataman sa libro barkada niya ni nga mo iyan ka koy ko kanang maglaglag sila magligulagat mag alaglag o ka koy bani ing uyab ni mo bigti magkataman sa li ang pagkaigo ani mo bigti magkaning namatay nga kani si Fernando o kani Fernando de Vera de Lugdog pagkaigo sila kataman sa li ni tidlos dagat ni mato ingon dulong nawa ni tidlom day sa dagat mo to ilang pakita
3: so ang unang naigo katong naangol ron. Buhay pa.
0: Kaya si Jerry Rosal Dabon, kaya kaya si Anyos. Kaya mo ni ang gento ni kaya Fernando the Third nga yan nang to kaya naglitalitan man sa pagtuo niya nga nalumos.
3: Ah.
0: Kaya tuwan sa smart na igusgila di ko naman dyan, di ko naman bilip.
3: Suspaita. Asa manirong ikaduhang biktima?
0: Ang ikaduhang biktima na karoon na sa Soto gi transfer from Tumuran Dulce Hospital gida sa Soto kay need po ogining kuan atensyon sa ogining pag susi sa mas kanang ko pa sa doktor de sa Soto katuban Jelly katuban Philip.
3: So mitabang day unta ni siya katropang Bentals kining namatay.
0: Ya mitabang ni katuban Philip kay ang susi kay abig na lumos onya sa banga ang kadaling ang una na igoros kila day niya wa si kay botong
3: kan. Onya kusog kay kuryente.
0: Kamo kay?
3: Pagtapa di ba ang unang naigos kilat ang katumang babae no?
0: No,
4: dili ka to 14 anyos.
3: 14 anyos. Tabang unta siya, nagtuo siya na lumos. Dayon, miigo, yeah. Mikilat ako sab?
0: Ya, yeah, mo na, naikidong liti, ikidong kilat.
3: Uh-huh. Wala siya kakita nga nakilatan to una ang usa.

0: buwak ke bantai kata banjen ni kayak siguro kayak nalingo sila sila sengoy punya although na kadang lapan pun bay bayon pero ada tu aku mesti pun dia bawa aku makan aku agung og naik kilat o say ong si kanang makakita baga kada naik kilat
1: de og naik kilat ka tropang bentas ako nakakita naman ko ka tropang janli
2: tingog bagina
1: ko ana
2: litik litik
1: oh naik Permero dugdug yun na.
2: Oh, dugdug.
1: Dugdug, gusto kayo, maraglipak ba?
2: Oh.
1: O niya, naanay mo purmang kayo katropang bentals. So, inig, igo ana, ang maigo ana, labi na og tao, or kahoy, or lubi. Ang lubi, gani katropang janli, masunog.
2: Hmm.
1: Sa muntag tao.
2: Dayon, pagka, sa mani, nakitaan niya katropang Benji, ang bata. 14 anyos, kamo yung una na igo.
0: Yes.
1: May kabinig na lumos, no?
0: Maingon sa abuhan kita man dali.
2: Kaya kung sa mapagkaitabu, ang ano na matay man siya, siya gay.
1: De, nausban og igo.
2: Igo, gid siya nga. Direct impact yun?
0: Now, wagin may igo. Totally kung ganang direkta sa lawas, kaya kung sa lawas direkta, for sure, di ni masunog, sunog ni mambata. Hmm,
2: pero, o sa maday, lawas ane, wala masunog kayo.
0: Ya yeah, nagud kisay kada banjali na
2: ayo lang ipakita kay kon mampod lain mampod katoy pagkita sa Facebook live pero wa yeah, kayo niingon nga grabe gid kay masunog ang lawas
0: wa ra kana ne kada sa parcel liog unya parcel abaga
2: murag lapak lapak
1: porsyon
0: ya
2: yeah. Wa ka niingon nga ang kilat niya igos tubig unya kana sa dito kurgente biana
0: possibly kana ana mana dosin kada banjali kay ang karit mo kaning ang karit mo kaning kwan kanini ang kanang bolta ano boltahe sa kaning kilat mas grabe pag boltahe ang gikos kon kung ikumpara sa kurente kada banjali kada mabilip man nga posible ang tao pag was galing nga ibido di ka mahinti man ipigo sa boltahe sa kilat pero pag was dool ka na iti na siya nga murag kuso yung mga impact kada banjali kada mabilip
2: pastilan pa ita yung tao no
1: grabe na og kuan kada banjali kay maton pa dito 300 million volts ang equivalent ala.
2: Ikapila na ning na kay di man ko snort katropang Philip pirmi man ko kabantay di na may igos kilat di silang lugar ikapila naman eh
0: yeah way back 2019 kada pag kuan kada pag diyan ni do na pay Osaka na igos kilat patay gyud to dito sa barangay barangay dos sa Tuboran no
2: Tuboran gyapon pero karon nga recent kana lang siya mo na igo
0: yes karon lang ako so way back pila kay kabila bay habit mag decade 2019 nakaro 2026 so nasa mga 6 years ang nabalabay mao to kada pampil kada manjali mao ni ang ikaduhi gayon nga doon na naigos kilat patay des tuboran kada manjali kada manjali
2: sus pa ita timingan yun kada pang Philip
1: lagi
2: sa kadagang yeah. Pwedeng maigo diri pagis bata
1: maabita ng kuhan ingon nga mas kanang mapalit ka musugal ka kada pang janli ingon nga sus mas dool pa nga maigo ka skilat kumparas mo daog ka ng sugal-sugal
2: sus. Kini pa eh.
1: Tagapag yan.
2: Sige, salamat kayo, katropang Benji.
0: Yes, manang grupo siya na ito. Baghatag ko kanyang aga-update o report yung man ang pagkatino sa hindan sa kanyang mga maong nga kamatayon sa Osorka 16 anos nga grade 10 student nga naigusikilat sa talag detail sa Uyab des Baybayon sa sitio Santan Barangay Daglungsod sa Lungsod, Tuburan. On board sa patrol, kaubari katropang Genre Redoblado. Alas sa gasa Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik.
3: XFM Report. This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Oras XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:27.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usa ra construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
5: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
4: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
5: Katuri ay, gibayra naman di ka.
4: Kanus aman, kanus aman.
5: Oh, katong hubog sa kay ka.
4: Ayaw!
6: Exciting!
7: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
8: O nga, kinsa bang bayotan nga itong akusukay mong syagit?
7: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ay si Papa! Ayaw!
6: Exciting!
0: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nagigay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, alas 9:35 na mga katropa. Kinig mong time check, katropa ka Philippe. Getod gini ka nato sa Santhone Vitamin C. Agalkaline yung vitamin C, pampaligon sa itong immune system, aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. More ni vitamin C, ganun acidic, di maghilab ang imong tiyan. Mag-Santhone Vitamin C.
0: Bullseye.
2: Samtang dugang sa tuang mga balita.
0: Bullseye.
2: Tabukan na to, baga katropas, katropang Eric Amaro, gumikan kay karong buntaga, dahil laing relasyon na po ang naguba.
0: Bullseye.
2: Asawa, gituok sa bana. Human na nga yun, lag ko sa gatos.
3: Ayaw ni mga
2: tao sa maning, anong inani mang hitabo ah? Gawas tingaling, nangayo na diya kwarta para sugal katropang Philip, diya ta mo palag. Ay, nagkwarta diya para palit si Carillo, para bisyo, aw, nambana, masuko, gina. Na. Pero mga ay, nagkwarta ka, ipalit baka nag-asin, ipalit diag mantika, ipalit og bugas. Uy, anong ingunani may resulta?
0: Bullseye!
2: Ang mga laki katropang Philip, kita obligado magita, provider maning mga laki. O, gini, primary na to, ga-function. Mga babae, may mo atiman sa mga bata. Uy, pilon po tag-atiman, ana. Mm-hmm. Ikaw, yeah, grabe ka, hiluton ko kay kagod. Ah, natural. Ikaw, hinaplasan ka kay guwang-guwang na raba ka.
4: Sabi niya, nagkulabi na. Dawatan ng report, diba? Itlait ko ng imo.
2: Eh, sa una, itong college pa ka, haplasan di ka?
4: Ay, huwag mo ko'y panuhot sa una.
2: Sabi mo, haplas ka, kanya to.
4: Kaya panuhot to naman ta.
2: Ang atong mga spray sa una, atong college pa ta. Ano kita sa bench? Okay, huwag pa ako sa dekwarta na. Karan, college ko, brate mga Versace. Matang kamay na. High school, adihartas mga bambini. Hinamdam ka ng bambini?
4: Pang babae man ang bambini.
2: Uy, nausap ka.
4: Sagan, babae.
2: Ako rin ang iananas ka mo to. Iba, nabiya ka nga ang pambabae na, pero babae sa itong target. Pag elementary, dyan sa baby oil, rako. Pero karon sos, hindi pa tamang rabaho. Mantay ko tobsang, ibutang silawas. Mantay ka sa di pa tamang duwag basket. Sos, manghimbutang taong kuglana, bisag aasawig.
4: Magbaon ko ka o guan sa
2: ito nirbaluin. Lahit mo, padong ako, mga mid-30s mong kundipita. Sos, lahit na ikatropang Philip kay, bisag ka na maglakaw rata, pamaulal tayo. Masipiat na kagamay, porma inigto, niguntag mo rin nagkagibali-balian. Ikanihan to, abis na pag-ibunal-bunal pa na itong lawas, matay, asa bagot. Asa kaka-feel, og, muna ikaw, karoon na.
4: Sabot ka.
2: Kuan, reko, kagets
4: na sa kong. Dawatan ang report ni Eric.
2: Ano ba, kanya yung magod, di man ingon lahit. Problemas man nagtiayon bang, ato maning marilita gamay. Kay sunan ka ana, kadako ining problema ha, o sa gatos pesos regi pangayo. Iyang gituok ang iyang asawa nga kaning mga kapikas natos kinabuhi. Kalibukto na to, para ni pakatulgag magabi, hindi ni para sa tuok to. Kung doon naman sa gigana nga, tukagugutok ato ka, ano ba? Na may nanangap ka na sa mga sadista ba? Binto ka sa kubinto. Tar, na pero dunay tuok nga, dunay kayugot, dunay kalagot, nga hapit ka na lang pat yun, ano yan napita, di siya na mahimo?
0: Bullseye!
2: Ano yan sa hinungdan o sa gatos pisos? O ko sa gatos
4: pa doon. Ilisi na imong bana!
2: O ko sa gatos na yan, tuwas mga 1960s, makaingon ta nga,
4: dako na
2: sa kasa ka, sa kwarta na
4: biyan. Kanan ko sa gatos 1960s, 10,000 siguro.
2: Oh, putin na, sus, ginogo. O niya, wata kay ba ako sa rason nga nung nangayo ko sa gatos. O niya, huwag nakakas balay, buryong biyakin ng utok. O mata na ako ang naskati, hala pag-order na niya. Ilalim, oh, so, ilalim yung naasbay. Mata ako din, biyakin ko kasurbay, bisag. Ito nga, alas adlaw, bantay bata, wana eh, mura na kag. Di lalim mo niya, di ka kalaag. Narag ka tos bayang imong gitno bang bata. Paita. Ato ko nung i-check, o nga nung maning nangayag sa gatos. O niya, o sa mga matangs pagtuok. Doon na ba'y naman sa tuuban nga mingon nga, gaira gugo, ganun na yung gait. Hinan ako kay katong 50 Shades of Grey ba? Na may inana. Nga, gaira ko niya, purungis ako kamay niya, magsulob ko atong uniform. Mamili erba kiskulahan, katorobag yung San Carlos. Kaya ito i-check, be. I-check, nag-standby na speakers, linyas, katropag, kani, bagitang yun is gugma. Katropang Eric Amaro. Live report. Katropang Eric.
1: Mayo ka, buntaga, katropang Jan Lee, katropang Philip, ako mga amigo na napigil ka pigong maon. So, arita sa lakbang
2: ato,
1: arita si Newan kay... tungkol lang ini sa pagpangayon kung busa ka to spesos, no? Naligo sa ka... babae in town, katumagilan sa ligado sa segayon para ipalit og sunan sa pamahaw na sumpot na malino aling
2: o sa para palit og sunan sa pamahaw?
1: Sakto na, katumagilan
2: sa ligado. Iya pag ginanggi ka suko? O sa mani ba na hadik? Adik, eh?
1: 14 anyos pa lang matod pa aning 36 anyos nga man na katumagilan ni musuyot na ni matod.
2: Ah, mauna yung nakadasag experience yun. Grabe, hamuraza ni si Father Flabby di eh. Ayaw ko. Dumdum ka tong Father Flabby sa iyo sa kaya nagsuyop. Besides ka to, ikaw na himong. Adik. Kada siya, 14 so good.
1: Oh, 14 so good na karoon. Kay. Kuman sa 30 sites.
2: So, og tarong ka gunahuna, katropang Eric, matay, ang ipangayo si mong asawa, dili na ingon para palit itong sigarilyo. Ingon ka, gaya kita sa gatos, puhunas tong it. O gako sa inana na kung tokon kadi hindi ko manugal.
3: No.
2: Pero gino nga, tigayad ako sa gato siya, parang tapanood ang tao pamahaw kay kapuya sa kikao na ni puros tubig, oy. O iya pag ginang ikasuko, o sa may trabaho ang itong hanad eh?
1: Ang kining business anyos na si Colang, no? A certain junior, katapag dyan sa niwang kikilang tagabrang inayawan na po ni Connie, Osaka Messenger, ka na bang sa Osaka kanang bangko o kanang magkahang opisin?
2: So doon ay trabaho, doon ay kwarta ang gamay. O maka-afford o sa gatos?
1: Maka-afford, tagit. So, katapag pili pang kikilang ng bay. Kanang kani pantay sa ilang duha ka
2: anak
1: katubang dali
2: yeah paita
1: gasto bening
2: gastoy daya perlandaan okay gatas unya samot na dili ka mo palit ng pagkaon para pamahaw o gwa ni binlig kwarta in town para palit og luto on di mo palit na ning luto daan
1: mamalit na lang yung
2: luto daan mayong tatog dako kayo pila imagine ha upat sila sa pamilya. Dua ka bata, managtiayon. O niya, sa gato, sa nagipangayo, sa tag-25 rang o budget, o bata pa ni, matatag 50 pesos, kasi hindi naman na ingon nga, kakaskas, tingay kwarta ng babay.
1: Katro pang dyan, Lisa, o sa kakinsinas, no? Kinintus pesos, rabi, hatag, matod, pas,
2: matay, grabe, yasa, no?
1: All in,
2: ma'am. O niya, na ikuha ang tanan ka ng kinintos, di ba ginaingon, no? Di akay kinintos, di, papalit niya mo kung sa'yo mong ganahan. Yeah, lahi sa ding atong konsumo, di atay, yan ay bugas na rin sudan, i-provide na tanan. Kinintos, kuha na nini mo. Gusto ka diya.
1: Kinintos, rin, kato bang sanin.
2: Pang-shapi, ana. Maukira, ukira na, bintahan na gamay, ben, nga. Gaya ka kinintos, unya, pang-shapi lang.
3: No.
2: Pero gingo nga kinintos, yan mo, ikuha supply tanan, palitan pagbugas, palitan pagsudan. Pila lang ka kinintos in town.
4: Pila na paigo eh.
2: Oh, ang ranabayan dito is kaon, Philip Sirohano.
4: Salamat kay Gapo.
2: Kung sa kakananan, puno sa kakakuan.
4: Wala yung pila raman to, 150 raman tayong puno.
2: Wala ba yung tira?
4: Wala mo na kukuha.
2: Ay, nako. Oh, grabiha siya na ni Tawana. Ay, pero niya apil na nas kaon si Ana.
1: Ni apil, gani. Ang isa-isay sa kining babae katapang sadli, napaigay nga mangayo pa no sa akin dito sa yatag mangayo pag kwarta ning maong lalaki pamiliti sumo na
2: oh, ito ni discount kininto sa ay hatag kada kinsinas mangay pa siya pliti
1: yes, mao ni nakaliso din to mo ni na problema pag yung babae katupang dali kay gani ni diskarte siya pinagi sa kanang mga online selling ginagbay katupang dali pero ah. Pa kwaran po, every 2 weeks, kininto sa rapod yung kita. Sumuto so,
2: no?
1: Na problema siya. So, iyang gi kwanto kana bang pangiyog sa gatos pesos ang itong kana pong live-in partner gagayin na kay wain tayo sudan ng mga bata malagi na nasuko naman yun katapang sa likiwa naman kulo si kwarta sumoto nga gituok ang kining by the size anyos in town nga si Elias Diesel o niya gi kana bang bitag yang kamot nga katong bago kulong opera kay gikwag implant so morning Di lang ni mo higayon gani no duna na ni barangay protection order tani mong lakiha reklamo ni sa barangay kay mangulata sa ni Giselle unya apilon pa ilang anak katupang Sanli katupang Philip sumo ning gi reklamo nung tani sa barangay pero kay lagi itagaag last chance pero sa pagka last chance ay luok naman katupang Sanli mga kaykilaan pod ha sumo ni karon gipan
2: kadaghanan ning higayon niya gi sa man munog ni kasawa
1: mamunog yun katropang Janli mga kaigalan ganyan no ipakita tas video aning maong ni Giselle sa usas mga pag pamunog aning Leonard pero marag kwan bahas na po kayo katropang Janli na ito ipakita
2: grabe so na videohan ganyan niya
1: na videohan niya kay naanaman sa marag ka ng ginagmayang kwan po sa online katropang Janli pero gagmay na po lagi kay kita so mo itong na videohan ganyan niya katropang Janli ganyan na sige pakita na ito man na picture niya mga bunog pero di lang niya ipakita ko siya ba na kinilitoan man para wak mo ibilin siya sumoto nga yan secret thing ipakita po na ito kaganina lois na taon lagi kayo
2: sumoto
1: nga wak pa man sila pamahaw ton tinabangay ton mi akong amigong polis di rin yan na po ito eh nagkuhag polis di rin sa mundi kita gagtagwan na rin
2: bilay edad na niya katropang Eric
1: 26 anyos
2: pabiyain na eh kabata pa rin na niya kaysa sige sa kanto sa nangingunan na
1: giing na na ko bitaw katropang Sanli nga mayo nga mangita lang gid siya kwan pod
2: mamatay na sila na madugayan oh kay nagporte nang adika
1: oh kana bang cashier man siya pwede man siya mangitag kanang mga kwan pod nga trabaho niya yang kanang anak ila bilin pagka siyang mama
2: oh.
1: Mutunhay gid siya katropang Sanli kay siya ngan ni sige sigihan siya bunog katropang Sanli niya kuyog may naikan ma'am tama bro niya maapilin
2: kadagan ba ni may tabo katropang Philip o katropag Eric nga kada pito sa muang barangay oh nga buutan kayo kato buutan pag itong di makasuyop o makasuyop sus grabe mo daw pamunog hangto na abos punto nga gipatay niya ang iyang mga anak astang inahan
1: oh kato lagi yung tao no katong
2: oh tungod tungod ka di kato bu di tumutingog hapit o kanang ko ano kanang tarong bito katong plane pa sus
1: sumani nakalisod kato pang Janli yung tao no ngayon karon ato lang ni napamantad din sa Neon Police Station ato maling ginuntan kay pangita pa man tong
2: wa pa madakpe
1: wa pa madakpe lagi kay dihang murag nakamatikod nga ni dangop
2: din lumad ning tagenayawan
1: ang lalaki katong dali ang babae taga Negros man eh so
2: di man niya makit eh karon eh di man sila magilaila
1: ako ara pod katong Janli kana bang kana ara pod nagkakita na pod niya nagka kwanda yon spark ang love life niya toog money forever to nag toog buutan pero unsa man pagka dugayan na ibawan giday kita pang sali nga mamunog no
2: pila ka buok ilang anak duha man ka buok no pila edad
1: ang usa kay 4 anyos ang usa kay kanang 2 anyos kita pang sali
2: 4 og 2
1: oh babae og lalaki
2: kadako na nan 2 pwede na nabiyaan ayon inani paita ning mamunog oy ya porti bagi yung adika babae nilang anak
1: babae og lalaki taw ni katupang jan katupang Philip no so jan napalin taw diri sa pag wala pa
2: wa sa ni mamaligya
1: ang laki
2: oh
1: pag wala man
2: wa gidongog wa ni mo surrender atong kon war on drugs
1: kon lang user lang katupang jan
2: asam siya palitan
1: no so diri ra pod sa inayawan matud
2: na de bligya de dia
1: magdaman ko na yung daghan dari.
2: Ah, mo na yung nakadaglisod. Nga maabot na siguro na ni punto ba mga pagpamunog katropang Eric. Sus,
4: listen na
2: sundon
4: kayo.
2: Ang role model ginos mga banak, sundon pala si Eric Amarong ang bisyo magservisyo.
1: That's right.
4: Kaliwat niya sila, Senator Bunggo.
2: Bunggo, idol, kaya kitigaan, binaisang sapatos si Bunggo. Ita nga tong sapatos niya nga, murag ang tuwanga. Oh, may blue-blue ba?
1: Uy, ah? Ganyan to eh. O, gihatag tong ni Bus Lorenz.
4: Gikan man tong kwan.
2: Senador,
4: gikan man to sa ang, sir, ang bisyo
2: mag-servisyo. Ay mag-servisyo. Muna, siya ang sumunod sa yapak sa tinagaw.
1: Ayun, ma. Sekreto na ginanto na katapan sa lead. Okay.
2: Pangayuan, pangayuan ni Claudine Og. Si Eric Amaro, pangayuan kinintos, tiga ko sa kalibo.
4: Kalibo.
2: Ako kay asawa masuko.
4: Ayun, ma. May mo po na ko sa asawa.
2: Ay, lasad. Ayaw po. Ayaw po po ni.
1: Mao na katupang dyan. So, kon gani, makaingon
4: so, po. So, nagkanga naman ka?
1: Kon man, kanang from the heart mo guni.
2: Kanasing-kasing. Ako, believe ko ni Eric Amaro. Tinood lang pagka-istorya. Mas mabilib ko Eric Amaro kaysa ni mo. Sauna. Sauna na nga. Sauna nga ikaw ba? Pero karon murag gugud-gugud di saga. Come on, imobilib mo, imobilib na ko.
4: Away! Murag ka mabilib, di mo?
2: Agrada niya.
1: Kung katapag dyan sa XFM, no, ikay pinakabuutan nga bana.
4: Kana. Sakto na, Rick.
2: Kana, Rick. Sa tinoo
4: dyan, Rick. Si Jobin, di ba kay Mimo, na, Rick.
2: Si Jobin, di ba sa kiniingong ulan? Dere, o grankingon, lupingon, di mo na ko. O gutan ay.
1: Oo.
2: Okay, ag ayo tapos pusan ng kati.
1: Di mo liman kag kanabang
2: ayaw na gut direk ay na kare ko pinare dilagi
4: extra na lang kay
2: dilagi ka mamimuhan ay nagkabalaka. Ayaw na bisag kon sapanya na imong masulti ka dire pa kakapugong na imong baba more hinungdan ini nga di na sa atong sinina ini di na sa laban
4: long sleep na long sleep so
2: ay nako. Ay, dako. Bitoy, salamat kayo katrobang Eric Onya. Sama ni, di ni madag pa sa ilo. Diba si Gugmagyo kayo siya ba? Kapoy kayo ni sige tag balita. Onya, ni sunod si Mana. Mugawas. Onya, maglablab. Sunod at law, buntis.
1: Hindi doon siya mapasakagkaso.
2: Failan yun.
1: Oo, failan na
2: yun. Failan yun ha. Wa na gay atrasay.
1: Wala yun.
2: Og magsuri niya, muhatag og buwak.
1: Oo, muhatag.
2: Asa sa gipalit ng buwa ko, maging muhatag sa gatos. Ay, nako pa. Mala, kusog mananom. Parehan ako ba? Mm. Nga, mananom sa gugbuwa ko. Kung ito'y kahatag ko. Ay, nako pa. Itaintaan. Sige, salamat katropang Eric.
1: Katropang Jan, katropang Philip. Ano ito kasi-kasi ka din is may iniwan police station mga katropa para sweet, no? Ang inyong relasyon nga sa inyong asawa, mga kailan. May pagpalitan yung kape. Santom plus cough mix, mga kailan. Makahuna-una pa mo nga kung ano yun mo, no? Kana bang pinagtagpo at pinagtaga, kanang tinadhana yun mo, mga kailan. So, kape ha, palita. There is my, either sa inyong nagunabutika na or sa Yasuo Pharmacy Glass Ground Floor, C Plus Building, di ako sa Lim City, Malagay sa Patera, Cebu City. Alex, sa Likusag Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
0: XFM Report. Bullseye.
2: Salamat, katropa, Eric Amaro, sa Buka Report. O rin, sa di patahingpit nga manamilit na yung katropa, Philip.
5: Happy birthday to you.
2: Happy, happy birthday day sa pinalanggang anak ni Paring Mark, ni Mama Dilo, si... Ses Marquesa Caymen. Maunag toa sila sa Kuan Ron, toa sila sa Hong Kong.
4: Sa Hong Kong.
2: Sa Hong Kong, toa sila sa Disneyland.
4: Bugna, kasi, bugna rin
2: Hong Kong. Wala, init rong Hong Kong ay.
4: Kaya pero, sa'yo na, gamisting na po sila.
2: Basin, di kay ko sure. Magkukadog Hong Kong ngayon aron ng mga buwan. Okay, pero bugna man nakasagaran ng Hong Kong. Pero musa na mo init, purti sa ginainita. Kaya happy, happy birthday kids ha. Og sa tanan ng mga nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday. O niya, katrobag Philip, uy, karong tong adlaw ang opening karong adlaw. Nagapadana ka dito og
4: tanan. Wala mamanawag si Ma'am Judith. Okay.
2: Ah, okay, so na okay na. Okay. Siya nga padalan lang ko.
4: Tagpila to ang box.
2: Ang famous 12 kay tag 399 na lang.
4: Wow.
2: 399. Makuha ninyo ang half dozen classic piso ray. Dito na sa Kuan, Dantinia Drive-Thru, Despacio, Arsenas, Desbanawa.
4: Ato.
2: Iba yung tikon nga, medium ice coffee. Yun, yan ang pay freebie.
4: Ato.
2: First 100 customer, wala na, dinatakaabot.
4: Wala na, yung ranking.
2: Pero mato kron. Ito,
4: ganyan.
2: Kaya, wap ako'y pamahawa. Ato, tanaw.
4: Lamas tayong busay.
2: Ano lang sa abuso, nag-duty, bantang anong mato magkagbusay.
4: Tanaw, ang mo nito. Ano kayo, chikap-chikap.
2: Harapin, check up ako. May mag-arkitek kong. Ready na sa radyo. May kita niyo mga ma. May hindi ka check up asay gubaan ng mga wild ray. Babawaan ko na is pagpaminaw lang. Pero di lang sa kong mo ayaw.
4: Hatpat as the business.
2: Mo ba? Naasay nga daw? Hatpat? At tutaog ma ba? Ayaw ka ron kay ugmato ko niya wa si Kati. Mingaon gyud kayo ko. Mingaon man ko gyud.
4: Hindi na ako gi senator ni Ray.
2: Nani chat nas mamarilo nga pangitaon lang kuno si kasi ni pangitaon dito. Si Melanie. Pangita ra good morning dia ma may bunta.
4: Hindi na ako gi senator mo.
2: Pangitaon tigong totod. Na kay senador ko. Na asa man dapita na sa.
4: Nani des na as busay.
2: Unsa man dang? Unsa man dang hotpot? Pagkaon na.
4: Pagkaon.
2: Mo ba niya? Makabay ikatagya.
6: dili sad
2: ka-afford ato ganda. Lang iklaro oh. Ikaw secretor adi gidi kay gisend
6: ko dala ko mat barato ra na barato ra
2: anli gabi da kanang views ani good million
6: anli na
2: anli ni hat pat pilar man ni
6: maka
2: 690 onya 699 mao na ni sa tanan tibok lamisa
6: depende
2: sa kada tao si
6: kada tao
2: kino ako kana 699
6: bayan kita dito isa sa kalibo.
2: Daghana sa kay nag-order sa dito.
6: Ay, tanawa. Ang sabi niya,
2: madam. Labita, no?
6: Oo, tanawa.
2: Oh. Dila na ito hinganlan.
6: Ay, ala, ay, ala. So, nahan.
2: Ah, unahan sa itong si Matay. Poho na lang, sunod tuig.
6: Kala.
2: Doon, matalito. Uli tayo, ni Kumat. Dere, kay Karediria, mga sudrada, dere. Kay, upgrade na kamay, kay... Nisaka na mga itong... Nisaka na itong kinabuhi, anak.
6: Nisaka na.
2: Dikan sa... Ubos, naana taas-taas.
6: Buntod.
2: Taas buntod. Ay, nako. Nakita ta, ato taron. Ato taron, Philip. Mga katropa, pikis oras at tanginin nyo ha ang musunod nga tulungan noon. Wanted Kilig! Oba ni DJ Reyna Chinita. Partner na to rin Master Control. Astilang dugaya na kamata. No, isa't gigahapon pa yung taon ni straight ni Juti. Warriors man sad. Pero dili na mo hinungdan nga nung nalangay siya. Kaya ba ako si hinungdan? Tuan, kanang feeling na ko na sobraas tubil.
4: Sobraas tubil.
6: Ano man, no tubil mo si King Dagan.
2: Pero, yeah, katropag Dr. JJ. Karong kami inaagya po ni siya. Sabi mo na yung DJ no kami. Yeah na, ganda gamit. DJ Turbo. Direk Newsroom, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa, kung ay katropang John Layman Chavez, Viking.
4: Ako sa mga katropa, inyong certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
2: Salamat sa inyong pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo. Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 10:07 in the morning. Time check is brought to you by Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, papaligon sa immune system. And make sure, katropa, you don't forget that taking vitamins, especially when it comes to vitamin C. Kaya ginatawag na itong catalyst of all vitamins ang vitamin C tungkol sa binipisyo nga mahatag ni ini, katropa, kaya dili lang kini magkahatag og energy, magkabos sa immunity, apan isa po din sa mga kinahanglan sa itong lawas, labi na sa isgutan ng papaligon sa bukog o gipon. Without Santhone or without vitamin C, walay o di mamugna ang yatawag na itong calcium, mga katropa mo. Nang protect yourself, ha, with it, ha, together with our product, ang atong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Tungod kay dili lang orange, sa mostly oranges ang sagot sa vitamin C. Apan ang atong produkto sa Santhone o ang atong produkto sa Yes to Health nga Santhone Vitamin C, makahatag o nagmugna pod og vitamin C nga sagol ang mangustina. Nga ginatawag natong queen of all fruits, mga katropa, og samot nga mas daghan pang binipisyo ng inyong makuha. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health. Katropa, wanted kilig na hangtod alas 12 sa kautuhon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santa un plus gold. Mas pina la cas. Mas pina di bay.
3: Textel bay. 33 años. Taga Marco day. Kini akong tutunlan ning namo ko ikutun sil wala nagigihalos kaayuhan ba alas maglisod na gani kong kamarog tambal o to ning damok ko sa Santon Plus Gold maayo gid akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya makakaw na pugog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung usahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
0: Vision Next! Sulay ang kaipitibo! Vision X Plus! Mapalit sa inyong mga suking butika!
4: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-premium D3! Mag-premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo!
10: Pakusog!
9: Turbo!
10: Pagdugay sa away!
9: Turbo!
10: Doble ang kalipay!
11: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah!
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo!
4: Turbo! Food supplement for men! Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas!
4: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus, herbal soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
16: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:29 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ayaw kalimot nga ang adlaw, magsugod nga adunay kahimsog. And well, I guess you should remind yourself to stay healthy by taking the right vitamins. Ang Santon Vitamin C, adunay mangustin, dili lang oranges ang sagol niini, maong daghan kay mahatag ang benepisyo sa inyong panglawas. And especially these days, katropa, medyo unpredictable ang weather. There are moments nga mukait lag init or there are moments nga init but mukait lag ulan. And sometimes, matingan kag naulan na initan ka, dali ra ka mag-tutong subaw. And once masubawan ka, pwedeng maka-experience ka pag-init o kinatutong high temperature or fever. Hindi niya makaya ang nahitabong pagsulod sa ginatawag bacteria or viruses nga naasod sa imong lawas. So, muna makasinati mo og fever tungod kay ginatawag na to ng reaction sa imong body as infection dili tungod kay sakit ang kalintura o hilanat. It's a sign nga nilala na o ni kusog ang viruses nga nasod sa imong lawas and give up imong body. That's why nga nag-signal siya nga adunay infection and moon ang ginatawag natong fever. Sige, nga agi, nagsakit magugog, hilanat. Hilanat is not considered a sakit but a symptom. So ang imong sakit, mao pa to ang pangitaonon kung unsay reaction sa imong body. Ano siya katropa ha, kung maka-experience kayo mong pagtaas sa inyong temperatura, therefore, adunay infection sa inyong sulod sa lawas. Monang, ayaw kalimot, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide. Katropa, alas 10:31 na sa kabuntagon sa programang Wanted Kilig. And here's another song from England Jan. Just tell me you love me. Oh, just tell me you love me. Enjoy the music. Enjoy the love song.

0: Katrupa, exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisula yan, duwa ka si mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM. 11:03 in the morning, time check. Or time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. It's a day that's full of surprises, full of challenges, and for sure, some of you looking for the right coffee to partner your daily routine. Well, kung mangita gani mo partner nga makahatag ka himsog ka baskog, especially when it comes to coffee, kay kita anong Pinoy, bisag init ng panahon, we always look for coffee and definitely choose the right one. Choose that gives you good benefits. And Santon Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder, og mangustin. Tulo kasagol ni ining, lahilay ang binipiso og mahatag sa inyong panglawas. Yes, you heard it right. Tungod kay ang mangustin, ginatawag natong queen of all fruits, and ang malunggay, queen of all vegetables, and of course, soya powder, para sa mga parehas na akong monitored when it comes to their way, and yes, timbang. Ooh! Para sa mga were so conscious sa ilang mga food intake. And I will suggest Santon Plus Coffee Mix is the right partner because ang sago ni ini makahatagog kabaskog kahimsog sa pang lawas. Sa mga nagamonitor og timbang manggod, high in protein and low in saturated fat ang ato ang produktong soya powder. Ang produkto nga dunay soya powder. And of course, lactose-free sa mga lactose tolerant. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka, nanambal pa.

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog bilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako. Og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na ko ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
5: Regular exercise?
7: Check.
5: Vision X Plus?
7: Check.
5: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time is brought to you by Notify. It's 11:42 in the morning, mga katropa. And yes, some of you been checking out and hearing this Notify, because actually Notify is your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor cyber zone SMC side Cebu and be part of the future of security. No more fearless Notify. Katropa, alas 11:33 na sa Kabuntagon.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Sa Axel Humawan. Kaling akong council 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumare, no?
7: Day?
6: Ngayon ka na no? Si kumpare, wa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako?
8: Exciting!
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Aisel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Zapatera Bili.

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid sa atin ng Santon Gold Copy Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
2: Headlines. Senado magkokokus para sa impeachment trial sa Lunes.
0: Headlines. ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
2: Headlines. Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
0: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
2: Headlines. Sa balitang regional, grade 10 student patay, 14 anyos sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
0: Headlines. Balita international, 8 monghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho ng isang menor de edad.
2: Headlines. Balitang showbiz, Bini, opisyal ng tourism ambassador ng Pilipinas.
0: Headlines. At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming police kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang isinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga release na malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, hinig o binaba po ng National Capital Region, NCRPO, mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tila'y naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pakikiisa sa kanilang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga kaso, may rekomendasyong no bail bago isampa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumahan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang batayan sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question din dito ang umaloy magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya. Hindi politika ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
2: Kasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3 bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chis Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-epidemic sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampa ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muni paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyong iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa vice-presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ng mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, kaya din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
4: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
2: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila mga pagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangungunan nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Kibuloy.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ang kidlat habang nagpipiknik. Tropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Papayang isang 16-anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14-anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa inisyal na imbestigasyon, nakaligtas ang 14-anyos at ang nobya ng biktima matapos tumakbo sa Maybaybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16-anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Sa matalang 14-anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nananatiling naka-confine sa ospital at matuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ikatlong biktima ng pamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Lay your head, the day is through.
7: Inilibing na ang 15-anyos na si Joyan C. Badoria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang 1,000, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa DE Tacloban City kinabukasan Hunyo 1. Inilibing naman ang 14-anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
0: Naitalangkaso ng African Swine Fever sa Barutak, Viejo, Iloilo, itinuturing po na isolated. Katropa natin sa Balita R.S. Pinosa ng XFM Iloilo.
1: Live!

0: mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Tatlo arestado sa Eldido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto. Ito ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuuhang 28.91 grams ang bigat ng mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
3: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawanin ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
4: Investigahan na ng PNP ang panloloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alahas siyang itinatago. Natangay umano ang dalawa niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawanin ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Zero Cruz, XFM News.
3: Segue na tayo, katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po'y sinasabi easterlies yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol region at ganyan din po sa eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
1: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
3: Bukod po dyan, may mga pinapalalahan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
1: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
3: Mga katropa, sumigat pong araw, 5:31, lulubog 6:29 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Atid sa atin to ng Santon Gold.

0: Monk o monghe ang nasawi at sampu pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho ng isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha muna ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
1: SFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayang pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos siyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos umaga ang unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint matapos siyang matalo dito sa East Born Final noong pong last year. Sa third round, mga katropa, makakaharap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inabang ang laban din sa tournament.
1: SFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network, Philippines.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabisa di kalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So mga kababayan na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika para masya dyan sa inyo pong mga lugar para masubukan nyo po ang ating pong mga suplemento. Ganyan na rin ang iba pa mga produkto ng Yes to Health. Ito po muli ng Sir Michelle Hinas, isa sa inyo po naturopathic health practitioner. Makakasama po dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayin pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, PhD for Naturopathy, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, sa lahat ng ating listeners, especially din sa mga nasa area po ng Lucena City at Batangas na nakikinig sa Kiss FM. Welcome po sa ating pong palatuntunan.
2: Ayan. Samahan po ang mga lingkod ninyo dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-60965 45. Again, 0969-609-6545. Bibigyan po natin ng mahaba-habang panahon sa atin pong program ang inyo pong mga inquiries, mga kaibigan. Kung hindi po ganyan kamasalan ang pangalan, ang inyo pong katanungan, inquiries po ninyo, lagayin po ng pangalan at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc. Ayan. At ayon po kayong iniimbitahan, inaanyahan na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Kakayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo. ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
5: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
4: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret, the secret of health.
2: Yeah, so mga kaibigan po natin, nagsaw maka-avail ang atin pong mga produkto, produkto ng Yes to Health. Puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwedeng umorder sa atin pong mga official Shopee page at gina din sa atin pong mga Yes to Health Clinic ay pwede niyo pong sadyain mga kaibigan ang atin pong mga produkto lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri po ng mga inflammatory diseases sa kanila pong pangangatawan. Iba naman ay nakakaranas po ng mga infections at iba't iba pa ng mga sakit sa pangangatawan po ninyo ay inuman na kaagad yan lalo na yun ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA-approved na mga produkto ay nakakatulong ng malaki sa iba't ibang uri ng problema o mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Siyempre, pag nutrisyon ang pag-uusapan, eh makakakuha po tayo dito ng punong-puno, ano? Ng sustansya at mga kinakailangan ng pangangatawan natin para makakoop up dun sa damages na maaaring maidulot ng mga problema po nito or mga karamdaman na ito sa atin pong pangangatawan. Lagi po hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin ay yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Okay, so may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala na yung po mga katanungan, lagyan nyo po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Doc, meron itanong dito. Mm-hmm. Good PM, Doc. Pag natulog po ako, pag gising ko, masakit yung ulo ko. Paulo, ito ng Rio Toba, Batarasa, Palawan.
3: Oh, ibig ay anong oras ba siya natutulog?
2: Yun na nga, ang tanong.
3: Kasi supposed to be, pag natulog ka, kung tama sa timing, ang timing talaga ng pagtulog, mga 2 hours before midnight, at ang gising mo, kumpletuhin mo yung 7 to 8 hours, maganda yung epekto nun.
2: Pero refresh yung ka, pagising mo, refresh ka.
3: Pero kung natulog ka, saglit lang, sabihin natin, wala pang isang oras o more than 1 hour or 2 hours, masakit talaga sa ulo yun. Kasi alam mo kung bakit? Hindi na kompleto kasi yung tinatawag nating process sa brain natin. Na kung saan pag natulog tayo, dumadaan yung utak natin sa tinatawag na deep relaxed state. Meron tinatawag na rapid eye movement. Merong dream state na kung saan doon nangyayari yung mga panaginip. And if it happens to us sa pagtulog natin, na kompleto mo yung cycle ng tulog, magiging maganda yung pakiramdam mo. Pero kung na-disrupt mo yun, yun nga, pwede sumakit ang ulo mo. Pwede rin naman magnatulog ka ng halos matagal. Sabihin ng kalahating araw kong tulog, masakit din sa ulo yun.
2: Sobra sa tulog.
3: Kasi yung sa mata, yung mata natin, yung pressure sa mata natin.
2: So any problem, Doc, na nakaka-apekto dun sa balanse na pagtulog po natin, mga kaibigan, ay maaaring magdulot ng problema sa atin pong brain area, pati sa buong katawan natin, Doc, maaaring maapektuhan nito.
3: Tama. O kaya kinakailangan, itama natin yung frequency ng tulog, yung time, yung haba, at yung quality of sleep.
2: So pagka hindi natin nakuha yan sila mga kaibigan, no? Meron yung ba nakakatulog naman ng maaga. Pero yung mababaw lang yung tulog nila. No? Sabi nila mababaw yung tulog. Kunting kaloskos lang, nagigising ka agad.
3: Kami mga tao na ano na mapasandal lang tulog na. Common yan sa mga diabetic sa hypertensive, hindi rin okay yun. Ganun.
2: So yung ganito po mga problema mga kaibigan, ay kinakailangan bigyan din natin ng pansin. Huwag pong ipagpawalang bahala para hindi po maka-apekto ng husto sa ibang mga parte ng atin pong pangangatawan. Dahil na yung kalidad ng atin pong pagtulog, mga kaibigan, napakalaki ang impact nito, Doc, sa atin pong kalusugan.
3: Tama. Ano?
2: Kahit na gano'ng ka-healthy yung pagkain mo, kahit na napakarami kang mga supplementation, Pero itong sa part na ito ng health natin, hindi natin makuha ano, yung normal na haba ng tulog at yung quality ng tulog, hindi natin makuha mga kaibigan, ay hindi pa rin ganun kalakas yung atin pong pangangatawan. Ano? Mm. Hindi pa rin ganun kalakas yung mga sistema ng katawan, especially our immune system, mga kaibigan.
3: Kaya dapat balance yung health law, yung tinatawag namin sa ano na loss of health.
2: Mm-hmm.
3: Hindi lang pagkain, dapat may exercise, may proper rest, mayroong water.
2: Mm-hmm.
3: Alin man kasi dyan ang magkulang, talagang bibigay ang ating katawan.
2: Oo.
3: Kaya dapat balance. Yun yung tinatawag na total balance. Yun ang tinatawag na wellness.
2: Mm-hmm.
3: Pag meron kang balance sa ating katawan, wellness yun.
2: Mm-hmm. So yan ha, sa mga kaibigan natin ha. At sa mga nahihirapan na makatulog mga kaibigan, pwede kayong gumawa ng mga hakbangin na maaaring makapag-promote ng normal sleeping rhythm. Ano? Unang-una dok, itong pag-ehersisyo. Ay napaka-beneficial nito sa mga kababayan natin na nahihirapang makatulog sa gabi, mga kaibigan. No? Pansinin niyo yung mga, ano, mga hardworking people, yung physically active na mga tao. Pagsapit ng gabi, ang sarap ng tulog niya nila. Kasi pagod sa maghapon, dok.
3: Tama.
2: Oo. Kumbaga yung pagkikilos natin, nakaka-promote ito, mga kaibigan, ng production ng mga hormones sa atin pong pangangatawan na yun din nagbabalanse, ano, ng sleep and wake cycle natin.
3: Oo. So maraming reason yan kung bakit hindi nagbabalanse. Pero mostly, ang nakikita kong dahilan is yung stress and also nutritional deficiency at kakulangan ng antioxidant. Kasi yung antioxidant, very important yan sa protection ng bawat cells natin.
2: Mm-hmm.
3: At pag merong cells, especially yung ating brain, yung brain cells natin, nagkakaroon siya ng damage, apektado rin ito yung normal na function ng pagtulog, yung relaxation, yung energy level, apektado rin yan. Kaya nga, importante talagang focus kayo sa antioxidant. Ang daming pagkain na mataas ng antioxidant, very simple yung vitamin C. Kaya nga diba, pag sinabi antioxidant, kukontrahin nito yung pagkasira at pagkamatay ng cells ng maaga. Kasi ang cells naman, namamatay naman talaga yan sa takdang panahon. Meron siyang tinatawag na apoptosis or programmed cell death, na kapag tayo eh masyadong na-deplete sa mga vital elements ng katawan, hindi pa dumarating yung takdang panahon na ang cell ay dapat mamatay, namamatay na agad siya.
2: Mm-hmm.
3: Kaya mukha na tayo matanda. Ang dami ng sakit.
2: Mm-hmm. Oh. Yeah, nakakaranas din yung iba ng ano, premature aging.
3: Yes.
2: Oh. Oh. At masaklap yung iba yung premature death. Ano? So, ibig sabihin ng premature aging, wala ka ba dapat sa ano na yan, sa edad, sa edad na yan, dapat hindi pa ganun yun ano ng katawan natin. Kasi masasabi natin, Doc, na parang normal pagka tumatanda tayo na humihina talaga yung ibang parte ng ating pangatawan. If not all, is karamihan sa mga organs ng katawan natin, nagde-degrade talaga sila, Doc. Ano? Kumbaga, hindi na ganun kalakas compared nung bata pa tayo. Pero marami ngayon sa mga kaubayan natin, especially mga nakakasalamuha natin sa clinic, nasa 30 pa lang. Nasa, yung mga 20s pa lang, Doc. Tapos pagka na-check dun sa ating ARDK machine, nagsisilabasa na yung iba't ibang mga karamdaman na supposedly hindi sana nararanasan ng ganong edad.
3: Oh, especially, nakikita ko madalas sa inyo, heart and kidneys and liver. Ang edad, for example, 30 years old lang. Pero yung vitality profile ng kanyang specific body parts, umaabot ng 80 years old.
2: Grabe.
3: Sabihin ganun ka-vulnerable siya sa sakit, yung weakness ng katawan.
2: Mm-hmm.
3: O yan ay nakikita yan using ARDK para magkaroon kayo ng awareness. Uy, yun na pala yung humihina sa akin. So, kailangan ganito na. Ingat-ingat na talaga.
2: Okay. So, ayan na. Sa mga kaibigan natin, magkalimutan mag-supplemento po, mga kaibigan, na mga produkto ng Yes to Health kasi nakakatulong ito sa regeneration ng mga cellular ng atin pong pangangatawan sa pamamagitan ng paghadlang dun sa oxidation, ano? Mabilis na oxidation ng mga cellular sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, pag pinuno mo ng mga antioxidant yung pangangatawan mo, mas nakaka, ano ito, sabihin natin na nakakapagpabata. Ayan. Or, na-maintain. Ayan. Yung, yung healthy na pangangatawan, healthy cell. At, kumbaga sa complexion pa lang na itsura ng tao, makikita mo na eh.
3: Oh, kita mo sa tao healthy. Yan eh. Kung stress, kung blooming dahil relax ang buhay niya, kung may nararamdamang karamdaman, sakit, kitang-kita mo yan sa pagtingin mo pa lang sa tao. O kaya, anong iniintay nyo kung kayo'y nangangailangan ng antioxidant? Mm-hmm. Huwag na lumayo.
2: Yan.
3: Meron tayong Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kung bida sa antioxidant na produkto ang hinahanap mo, Santon Plus Gold. Ang mura-mura, pagdating, ang dami ko nakikita ang product sa market partner, mm-hmm. isang bote lang na ganun. Mm-hmm. Mga almost 1.5 o 2,000. Eh, antioxidant din ang kanilang ipunupos. So, sabi ko nga, ang swerte natin dito sa Pilipinas, meron tayong isang produkto, yung Santon Plus Gold, na merong mataas na level ng antioxidant. Na kung yung ORAC value niya, pag-uusapan, mm-hmm. napakataas niya, pero sa abot kayang halaga.
2: Yung pangmasa. Yung
3: kagandahan, pangmasa.
2: No? Lalo, nasabay mo pa yan, ang Santon Vitamin C po natin, mga kaibigan. Yung ating pong premium dietary, package deal na yan sa pagpapalusog ng ating pong pangangatawan, mga mm-hmm. kaibigan. Okay? May other katanungan, Doc. Doc, may problema po ako. May nakaba po akong bukol sa tabi ng lalamunan ko sa bandang kaliwa. Doc, yung una ko pong naramdaman, nahihirapan po akong lumunok ng pagkain. Almost 9 years na po. Di ko akalain na magkakabukol po ako. Ano po ang magandang gawin?
3: Magpa-check up ng thyroid. Kasi mm-hmm. ang common kasi na nakikita sa lalamunan, dito sa area na to mm-hmm. ng neck natin, mm-hmm. is commonly thyroid nodule. Kasi ilang years na?
2: Nine years. Nakakaranas siya na mahirap
3: parang
2: lumunok.
3: Parang nahirapan siyang lumunok. Oo. Ano? Pero commonly nakikita natin, hindi naman ito sigurado kasi hindi ko naman kita nakita, mm-hmm. hindi kita mm-hmm. na-check up. Pa-check up kayo kasi baka may thyroid nodule. Yung mm-hmm. thyroid nodule kasi isang uri yan ang problema sa thyroid natin. Hindi siya goiter ha. Hindi siya mm-hmm. goiter. Possible kung may thyroid problem ka like hypothyroidism, may konting mm-hmm. bukol na makakapak ka pero hindi sobrang malaki. Yun naman kasing hypothyroid, talagang within that period of 9 years, lalaki na talaga yung leeg mo. Mm-hmm. No? Yung kakulangan ng thyroid hormone supply. Pero kung alin man doon, hyperthyroidism o toxic goiter at saka yung thyroid nodule, para nagkakaroon ng pagtubo ng kulani doon sa thyroid natin. So kailangan ipacheck yan para mabigyan kayo ng karampatang treatment. Na kasi huwag kakalimutan na ang thyroid natin napaka-importante.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Pwede kang magkaroon ng malalang problema kapag yung thyroid mo ay naging abnormal ang function. Very mm-hmm. important yan sa metabolism ng ating katawan.
2: Katawan, oo. Tsaka ang daming affected organs or system sa ating pong katawan. Pagka nagkakaroon ng problema yung thyroid area natin, especially kung ano, yung nakakaras ng hyperthyroidism, Doc, ano?
3: Mm-hmm.
2: Yung biglaan yung pagpayat, ano, napakabilis ng pagpayat mo, yung iba halos lumuluwa na yung mata po nila, at yung iba nakakaras ng ano, thyroid storm, yan yung pinakadelikado, mm-hmm. mga kaibigan. Kasi yung ultimo, yung kalamnan ng pangangatawan mo, kinakain ang metabolismo ng iyong pangangatawan.
3: Mm-hmm. Tama.
2: Kaya napakahirap na sitwasyon, mga kaibigan, pag yeah. nakaranas nun.
3: Merong ano dito, partner, merong isang text ano, sa akin. Sabi niya, Doc, normal po ba ito kapag po ako'y nagtatampo o nagagalit sa mm-hmm. asawa ko? Ako po ay nahihimatay.
2: Mm-hmm.
3: Nakakaramdam din po ako ng para akong ninenerbiyos at sumasakit ang aking mga kasukasuan mm-hmm. at ilang araw akong hindi makatayo. Normal po ba ito?
2: Mm-hmm.
3: Ayan, meron siyang
2: hindi
3: ano.
2: Normal.
3: Maganda tanong yan. Ano? Actually, yung tinatawag na psychosomatic disorders, mm-hmm. yan yung mga nararamdaman natin because of emotional
2: intense
3: stress.
2: Emotions.
3: Emotional stress. Kaya yung nagdamdam ka lang, bigla kang nahimatay, tapos ang tagal mo makarecover, may nangyayari yun. Kaya nga yung stress can lead to many other problems, including yung colds and flu, sipon at tubo, cancer, depression, eczema, yung PTSD, mm-hmm. yung post-traumatic stress disorder, stomach ulcer, heart disease, and asthma. Yan yung proven na epekto ng stress sa ating katawan. Okay? So, kapag lagi kang nai-stress at nagkakaroon ka na ng ganyan mga nararamdaman, magpatingin ka na kasi kailangan makontrol kasi o malabanan yun. Kasi ibig sabihin, pwede ka magkaroon na mag-develop ng mas malalang sakit gaya ng mga autoimmune disorder. Mm-hmm. O yung sinasabi mo sumasakit ng kasukasuan mo, you can develop arthritis and other issues with regards to immune system.
2: Mm-hmm.
3: O yun yung tinatawag na ano, diseases that are caused by severe emotional problems. Psychosomatic.
2: Boss, bawasan ng pagkatampo.
3: Maraming ganun eh. Yung ilang beses pumunta sa doktor, sabi ng doktor, wala ka namang ano, sakit.
2: Mm, mm.
3: Pero ang dami niyang ano, may nakita na akong ganyan dati. Pero alam mo, nung mawala yung problema niya, ang problema pala niya, asawa niya, na tinitiis-tiis lang niya, nangangaliwa yung asawa niya. Kaya pala pahimahimatay siya, laging nauospital. Nung mawala yung problema niya, sa kanyang asawa, gumaling siya. O kaya napatunayan na hindi lahat ng sakit ay dahilan sa kinain mo. Mm. Mayroon din sa ano, minsan, sa emotional.
2: Oo. Yun yung asawa pala yung problema, Dok.
3: Hindi naman niya inano yung asawa niya, hindi naman niya tinapon. Hindi, bumait na yung asawa niya, tumino.
2: Actually, Dok, yung emotional stress is much more toxic than those yung mga ano toxins na maaari natin makuha sa sigarilyo at saka sa pag-inom ng mga alcoholic beverages. Yan po ay ayon ha sa mga data and articles ano na pinag-aralan ng mga dalubhasa na pagka tayo po ay nakakaranas ng intense emotional stress, mga kaibigan, mas toxic pa pala yan. Antindi pala ng toxins na napoproduce ng atin pong pangangatawan pagka tayo po ay nag-undergo sa emotional stress. Kaya yung mga nadidepress, nakakaranas sa mga anxiety, nako, napaka ano yan, mas bagsak na bagsak yung pangangatawan nila compared dun sa ibang tao ano na may mga bisyo or kung ano pa man. Kasi mas marami na po-produce ng toxins ng atin pong pangangatawan and very toxic talaga sa iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan, ano, yung pagkakaroon ng emotional stress. Kaya as much as possible, maalaman natin ano or ma-handle natin ng maayos ito pong mga stresses na ito, mas mainam, Dok, ano.
3: Oo. Kaya nga pala yung mga ano, mayroon ako narinig na isang lecture, sabi niya, yun daw magagalitin, mas madaling mamatay.
2: Totoo, Dok.
3: Oo. Bakit daw yung mga komedyante yung mga bambuhay? Yung laging tawa ng tawa, laging ano. Kaya may mga tinatawag ng laughter therapy sila, di ba? Kasi daw, kapag tayo nagagalit, we are poisoning our body internally.
2: Tama.
3: Isang galit lang eh. Kaya nga, di ba, yung mga iba, nakakapatay ng tao, nakakasuntok. Pag tinanong, bakit mo ginawa yun? Nagdilim po kasi ang Panginoon sa sobrang galit. Because the poison or toxin in the body, released by the body, nakaka-apekto yan sa neurological ano natin, functions natin.
2: Kaya, boss-bossan ang emotional stress. Dapat, you must learn how to handle your stresses, mga kaibigan. No? Dapat, kayo yung magkocontrol sa stress nyo, hindi yung stress yung magkocontrol sa buong pangangatawan po ninyo, mga kaibigan, or sa kalusugan po ninyo. Ha? Kasi napakarami talagang associated na diseases at hindi ka nais-nais na resulta pagka sige na lang yung stress nandyan sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? At gumawa ng mga hakbangin ano, na maaaring makapagpa-relax sa atin pong isipan, makapagpakalma sa atin pong emosyonal na kalagayan. Ano? At together with other supplementation na nakakatulong para ma-relax yung mga brain nerves po natin, mga kaibigan.
3: Saka pag, ano, pag may problema kayo, sama-sama na kasi yan, emotional health problem, dugtong-dugtong yan, partner. Kaya minsan may mga pasyente na ang tagal gumaling because of emotional baggage nila. So may mga pwedeng gawin, may marami ano na pwedeng therapy na gawin, pwedeng counseling. May mga katulad din ng ano yung isang latest natin, yung Mugukboyang therapy, yung bioelectromedicine, yung gumagamit ka ng zapper to relax the nerve and also i-recharge mo yung cellular energy mo. Ganon din yung mga other therapy like terahertz blower. Nakakatulong yan kahit papaano para ma-release yung tension sa ating katawan, especially sa mga nerves natin. O kasi kung emotionally disturbed ka na, yung katawan mo may problema pa, di talagang himahimatay ka
2: doble,
3: na dyan.
2: Doble.
3: O kaya, sikapin natin na itaas natin yung kalidad ng nutrition. Kung nervyoso at nerviosa tayo, madali tayong mamroblema. Malaki ang bagay na nagagawa ng tamang nutrisyon kasi napapatatag nito yung ating body parts that are commonly affected ng ating mga emotional stress. Mapapatatag lalo yun.
2: Yun.
3: Kaya kung mataas ng problema mo, hindi ka pa nagsusupplement, hindi ka pa kumakain ng masasarap, hindi masasarap, maliktad, masusustansya. Kasi gusto mo lagi masarap. Kasi pag masarap talaga, masarap na masarap, talagang questionable yan eh. Kadalasan yan eh, loaded ng mga hindi maganda eh. Kaya pwede tayo talagang lalala yung sakit. Punta na sa mga Yes to Health Clinic kasi mayroon kayong pwede makausap na pwede nyong hingan ng opinion pagdating sa inyong health condition, yung ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Sa mga ano dyan ha, mga emotionally stressed, isang tip, Dok, na pwede natin maibigay, take kayo ng ano, Santom Plus Coffee Mix. Oh, at yung premium D3 coffee mix natin, mga kaibigan. Alam mo ba na ang pag-take ng mga healthy coffee ay nakakapagpa-relax ng atin pong emotional state, mga kaibigan, ano? Kasi every time na nakaka-take ka ng mga ano, mga nakakapagpa-relax katulad ng mga ito, at nakakapag-induce din ito ng production ng mga happy hormones sa ating pangatawan. Every time na meron tayong nagagawa or meron tayong mga nakakain na nakakapag-trigger ng production ng happy hormones sa katawan natin, kumbaga na babalanse, Doc,
3: proven yung mga stressors. Sa mga pag-aaral, yung coffee daw, or tea, kung hindi ka mahilig sa coffee, tea. Limbawa, ano ka, pagod ka or bad mood ka. Pag somebody give you coffee or tea, lalo gusto mo siya, ano, nare-relax ka, automatically nare-relax ka. Eh, pag ininom mo pa yun, yung mga component pa nun, na talaga namang proven pagdating sa benepisyo, ano, eh talagang magiging ma-uplift lalo yung mood and also yung health condition natin.
2: So, yan ha, sa mga kaibigan natin, ano, pagka laging stress, nako, higop agad ng atin pong Santong Plus Coffee Mix at yung atin pong Premium D3 Coffee Mix. Pwede rin sa mga mahilig uminom ng tea, yung atin pong Santong Gold Herbal Tea, mga kaibigan, ano. Mabawasan na yung stress natin emotionally or physically stressed. Eh, makakapagbinigay pa ito ng benepisyo sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano. At marami pa ang maiudulot nito, ano, na kagandahan sa ating pong pangangatawan. Kaya huwag kalimutan, ha, ang ating pong mga healthy friendly coffee, mabibili niya sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar. May nagpahabol, Doc, na katanungan. Doc, ano po ba ang bawal na pagkain sa may psoriasis? Salamat po.
3: Ang psoriasis ay autoimmune disorder. Ibig sabihin, ang kalaban ninyo, immune system mismo ninyo, ano. So, kailangan mo ng antioxidant, okay? To protect yung part ng katawan na apektado, yan yung ating skin. Kasi pag psoriasis patient ka, talagang parang nangangaliskis ka yung balat mo eh. Namamatay ng mas mabilis yung skin natin. So, kailangan natin ng high dose of vitamin C, at least 3 capsules a day, 1,500 milligram per day. Yung mga collagen, kailangan yan. At kailangan din natin ng mga pagkaing mataas yung immunomodulatory property, katulad ng mga mushroom, yung mataas ang chlorophyll content, yung malunggay, yung saluyot, yung sili, yung pepper o yung sili, yung bell peppers or any other peppers, nakakatulong yon. At kailangan mag-detox ka rin. Kasi alam mo kung bakit? Ang common reason why ang immune system natin nababaliw, hindi niya ma-differentiate yung part ng katawan at hindi, apektado kasi siya ng ano, ng environment ng ating katawan. Kapag highly toxic, acidic ang katawan natin, mataas ang chance natin to develop problem in our immune system. Kaya ang isa sa the best na gawin, cleansing talaga.
2: Linis talaga.
3: Sunod na lang yung mga ipapahid mo sa balat, yung mga protection para hindi mabilis yung pagkasira. So, kailangan ang focus mo is maging healthy talaga yung action ng immune system natin.
2: Hindi kasi yan nadadala, Doc. Hindi yan nadadala sa mga ano lang, superficial na pang pahit-pahit, mga kaibigan, ano. Mas mainam o mas mabilis yung recovery pagka yung deep inside, yung lilinisin natin or pagtutunan natin ng pansin, mga kaibigan, ano. Mas mabilis na makarecover kayo sa ganitong uri po ng karamdaman. Pero pag pahit-pahit lang, nako, maano lang, kumbaga parang mabigyan lang ng relief, ano, yung maaring discomfort sa inyo pong skin, mga kaibigan, pero pabalik-balik pa rin yung ganito pong karamdaman or ganito pong problema, ano. So, mas maganda, makabisita sa clinic natin para mabigyan ka ng detox program po natin and other program na ibibigay sa iyo doon, especially yung modification of your diet para mabilis makarecover, ano, sa ganito pong problema. At hindi na magdulot pa ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan. Parang, Doc, naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga tigapakinig.
3: Oo, pasalamatan lang natin yung ating mga listeners, ano, na regular na nakatutok araw-araw sa ating palatuntunan. At abangan po tayo, ha, yung ating sa Batangas City. Naalala ko, abangan nyo po kami dyan. Malapit na magbukas yung Yes to Health Wellness Clinic dyan po sa Batangas City. At tayo po ay makapagbibigay na naman ng mga serbisyo pagdating sa natural healing sa ating pong lugar dyan. Okay, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nawa po ay sumayin nyo mabuting kalusugan at magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa mga kababayan po natin. Lagi po nakantabay at lagi pong sumusubaybay sa ating pong mga programa. dito sa ating pong mga himpilan hanggang sa mga susunod na kabanata ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Makarinigan po tayo, mga kababayan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas, yung kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Zenthon Plus Go.
1: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna.
2: O sa
1: lawas. Bisan pa man ini.
2: Kayod gapon.
1: Usa-usab ako ka-angkor.
2: Sa una,
1: dali lang ako hangakon.
2: Bugat kayo ang lawas.
1: Sa among balay,
2: si Mrs.
1: Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold.
2: Kaloy sa Ginoo.
1: Ang iyang Twitter
2: ni Hiyos.
1: Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold.
2: Ako usab,
1: gamit usab niini.
2: Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
1: Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas.
2: Wala na usab nako
1: na sinati.
2: Tungod niini,
1: kada adlaw,
2: kini na akong ginagamit
1: kining Zenthon Plus Gold.
2: Mauna,
1: nga kamudiha,
2: gamita ka ni ninyo
1: nga proteksyon Zenthon Plus Gold.
2: Labi pa sa itong mga kagisunan,
1: mga kababayanan,
2: na dunay bukol-bukol sa suso,
1: Twitter,
2: o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
1: Pinakamaayo,
2: Zenthon Plus Gold.
1: Labi pa, wala doon na kay balatian,
2: Zenthon Plus Gold gamita.

0: sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung
0: gas. Nagiday basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-alpitate. Muna akong gimintin ka ron.
0: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanang yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit eh. Pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Tantum Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Tantum Plus Gold. Kamo nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Eh, dako.

0: Kapalig sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Mag-santon,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ama, ama. Tinuod ba na mga ang first love never die?
6: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako anang first love. Pero karon buhay pang kinahan. Ayaw!
1: Exciting!
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna naging alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: kalat sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Naimuot ko kay Nakotin di ako. But anyways, kay naka-Santone Vitamin C, mga katropa, abdiktad.
9: Ayan!
8: Sabi mo na kung mag-play pa siya o katong music. Anyways, yes mga katropa, ang ato ang Santone Vitamin C adunay syagol nga makatabang sa inyong panglawas. Well, again, I've always been saying this, nga importante ang vitamin C sa hisgutan ng panglawas. Nga nung naman itingog ni ako mga sounds effect. Pati akong sounds effect, di na mo gana. Di na siya mo cooperate with me. Tungod kay katropa, ang Santone Vitamin C adunay orange. Nga sagol ni ini nga makahatag sa inyo ha o pampaligon sa inyong bukog o ngipo. So okay ba? O ginatawag nila nga capital o kanang catalyst of all vitamins ha, ang Santone Vitamin C. Tungod ka tropa nga ang produkto nga Santone Vitamin C aduna po'y ginatawag tong oranges, dili lang po'y pagapig tungod kay aduna po'y na yung mangustin nga ginatawag na tong queen of all fruits ka tropa. Asa mo kita vitamin C nga na ay sa mangustin? From first time po'y na ako nakadungog. Dili lang gapon po'y sa ato ang produktong Santone nga usa ka alkaline base po'y ka tropa. Kung ako, if I were you, if I'm looking for the right partner on my daily routine, especially when it comes to my daily struggles in life, di gito malikayan nga kung maluya ta physically, it would affect to our responsibility. Muna nga, paninduton o pabaskugon pag ganyan inyo ang panglawas. Pinaagi sa ato ang produktong Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kaya itong produkto mapalit sa mga butika nationwide o sa ito ang physical store nga naliubos sa itong istasyon sa Z Plaza building and open ta from Monday to Sunday except Saturday. Nagapahigayon po tawag free consultation every Sunday 9 to 5 p.m. katropa. Kaban si Doc Bernie and of course ang mga staff sa ubos sila Ma'am Lai, Ma'am Wella o si Sir John Ray. Nga mo abi-abi sa inyo ha o mo entertain sa inyong mga kinahanglanon. Unsa pa may gidugay-dugay ka tropa? Huwaton pa ba nga magluya? Health is wealth, prevention is better than cure. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, X-rated na.
10: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
11: Babae ka, basig ma-rape ka.
12: Basta naman.
13: Even though it's been so long.
10: Bahin sa gugma.
14: Ako, gilingon kay kunin.
11: Promise?
14: Promise.
11: Ako po, gilingon na nimo.
13: You like crazy.
10: Kasakit.
11: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
10: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pagkatawa.
15: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
10: Sa programang X-Rated.
11: Ay, Ayun na, sabon.
5: X-rated.
11: Morris! Onya, karon! Pahilag-hilag!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamang good ko UTI niya. Bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitis.

0: Tinga ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigin ninyo para masantan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto, o walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:29 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo ng Windsor Colorine 2026. Yes, katropa, if you are one of those who wanted to go and participate running, I would suggest na you participate this coming July 18, 2026. So get ready, Cebu. And the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting 3 a.m. and onwards at City de Marie. And choose your challenge from 6K to 12K to 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17 MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit the registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, you can message them on Facebook, Windsor, And you can visit also their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the color, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.

0: the 2026 graduate.
1: Ayan!
0: Para pa graduation. Bakit ganun ang song choices natin today? Hello po, magandang Chinita! Ayan! Alam ko naman. Alam ko naman ang iba dyan, medyo antok na antok din. Ang iba din, medyo ano na, uwing-uwi na. Ang iba, iba-iba din. Depende sa mood, but ang importante, nakapaniod to. That's the question, kung naniod to ba ang tanan? Ang problema na ko din hino kay unya na lang wad. Ay, kaya si kagawad. Unya na sa da ha. Nainaya lang ko diri wad di. Nainaya ko. Nainaya ko anang mga request ni ma.
1: Ay,
0: ma. At di pa ganita kadali, sundan na tanya request niya diri nga Paula Cold. I don't wanna wait. Bakit tayo maghintay? Dapat maghintay ka dahil wala kang choice, kagawad Christian. Ka nang mag-ano. Para kang ano. Ina-ano ka ba? Okay, salamat sa pagpaminaw, kagawad Christian naman. Sabi naman yung kagawad sa kuan o isagbayan. Kado na eh. Negosyo. Nga kananan kilid sa... Saan eh? Polinaria? Saan yung gusto ni Muwan? Kita, wala na kayo nang i-play niya. Taod-taod wada ha. Wat-wat lang kay kuan, nakapila ang kuan dun. Nakabanga nag-atang. Hisgutan ang gugma na puntahan niya. Ayaw mo ang kuan ha. Ayaw mo og kaguol. Kay gugma na po na nga itong hisgutan karon ron. Makaingon, Jude mo ay. Pwede ko ma-request Sir Jairo nga i-apilog live sa ko ang Facebook. Page. Oo, okay. Madilit mag-good siya pagkahuman. Dungo ba kakuan niya? Hello, Sir Jairo. Pwede ko ma-request. Pwede ma-live appeal sa ako ang Facebook page. Apilog live sa akong Facebook page. Magnawa siguro or ako lang ba ang may problema? Oh, na di ay. So, kung ano po nilang dali, nakaibin siya masuko. Basta siya. Lupig pa niya akong batasan. Ayan. Uy, shoutout ni kay Riniel Medalia. Riniel, ni Ana Rabadili si Kuan o si Jordan Lipasana nga. Kaya, gwapo daw ka. Wala ka kabalo, Jordan. Yan ka na siya. Gwapo po ng ipangita. Hindi niyo lang alam. Good afternoon po, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Popot pa'y kan reserva na minaw na ka. Na minaw, sige, ganig pa-request na ni Popot. Kakapoy. Adli pa ko ba? Request sa siya. Grabe naman sa'yo. Hi, crush Reyna Chinita. I hope makatawag na ko, Roy. I-comment palihog, crush, in your number nga makontak kay mo tawag ko, crush. Mr. Loverboy. O, panaminaw ka ron, Loverboy. Paminawa sa, please. Ko'y time nga maka-comment kay kanang akong kamot daghagi na operate diri oh. Ana na akong kamot ay. Hello sa imo ha, Javet Arisgado. Good morning. Good morning. Good afternoon. Magpagpaminaw sa imo ha diha. Gae ko sa inyong smart oh. 0928-7508-727. 0998-99. Okay. Moto siya.
1: Ay,
0: Kuha na? Huwag ko ni Adli para makuha ni mong numero. Para gito sa imuha, Gyudin. Ana, diyo ko ka-dedicated. Chika kaayong. Ako, ragun.
1: Ayaw!
0: Hindi lang mangyaan. I can see kakagawad kay kanang naglibat-libat naman kumata diri kay
1: ayaw!
0: Nagkuan siya, yun, pa-request na sad siya niya. Akong mata din, naglibat-libat. Kaya nga, pa-request naman sad siya. Anak ba? Ay, I can see ka, di ba, may balaan ko, naglibat-libat akong mata din eh. Kaya dala ko, ay, dala minalita man niya ko. Kaya namino raman ka sa radyo. May sa di si kagawad, Christian. Ay, kaya murag taga-udto man as gawas. Taga-udto man ga-drive og kuan. Gawd to ga-drive og sakyanan. Lain pong tao. LDR Manisia. Dili pwedeng tao. Sayop. Anyway. Wait lang, babe. Before tamong kuan sa tong advertise, be chikahan tamo sa tong X-rated. At ang X-rated drama. Oo. Sa mga hindi nyo pa alam, ano na namang chika today? Well, depende man sa mood diri sa itong mga letter sender. Oo. Atong letter sender din hi. Babae na po din. Atong letter sender, bahin niya sa iyang gugma. Uy! Sige na natin gugma ni Adlo-Adlo. Nalang dyan ko ani mag-atubang. Pwede talikda na po. Unsa may buhaton nimo kung biyaan ka sa imong tao o sa tao nga imong gigugma. Apan kung panahon na nga ikaw naka-move on, mobalik siya. Balikan pa ba nimo o dili na? Depende, DJ! O, mo nang topic nga to today. Wala yung murag flow sa istorya ani atong letter sender mo nang gusto niyo mahibawaan. Unsa ba siya nahitabuan ang letter sender? Diyan niya may balaan taon-taon, ha?

0: basa ba, gibasa na ko daan ang letter ano ko. Ah, okay, tama gyud di ay. Maglibog gyud di ay siya. Oo, swerte ka ni mga tao nga maglibog ka kung kinsa ilang pilion. Maglibog kung sa kadaghan sa ilang pilion noon. Kay kami aning ako aning way mapilian. Sa naman ni oi. Ako aning walay choice. Muna mo kayo kag ano ang gagawin. Anyways, mga katropa, ano sa tagag panahon ng oras ito, pipila ka mga pahinom, dumabalik na taon-taon sa programang X-Rated. Ayun, lisan yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw. Kaya mag-uban-uban tahan tod, alas 3 sa kahaponan. Di lang gapon. Kaya nga mag-uwi. Sa 80.3X FM Cebu, katropa mo. Exciting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ano kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Ma, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:05 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santon Plus Coffee Mix. Choose the right coffee on your daily coffee game, katropa, and do not step on something that would ruin your health. Doon yung mga kape nga dili para sa atong lawas, katropa. That makes our body more weaker and more unable to produce or to be a productive sa isa kaadlaw. Munang choose the right wine again. The right coffee will always give you the benefits that you always need. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ang hait kinabaha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: So gusto mo yung pametasan. May labot ang mga why batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated sa Lengleng Dapit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabot din yung pagsibiyahan ni ining inyo ang programa DJ sa may XFM Tacloban. Dili ko sure ano, moms. Pero wala may Tacloban. XFM Gihungayan. XFM Kanlaon. XFM Jensen Davao Tago Mati. O bisan asa pang dapit diya sa Davao Region, amtanin niya ito ang pagsaba-saba sa kahanginan ning adlaw Biyernes. TGIF. Palihog na nanay kong apilog shoutout sa XFM Bukidnon. And of course, diha sa may San Francisco. Kering akong suwat tampong, ipada o gipada din hinihin ng programa. Bahin kini sa usa ka agi o istorya sa gugma. Sa usa ka babae nga taga Turil, Davao. Natulang siyang itako sa pangalang Erica, 20 anyos. Yang sugilanon, mahitungon sa duha kalalaki nga haduol kaniya sa iyang kasing-kasing. Pero hindi na ito nang idungag o saysay, kaya pila na may dagan sa storya, kaya di ko naman makanta. Atong sugdain, o atong hatagan. Kining iyang sulat sugilanon na titulo Siya o Siya. But lang yun. O nang paminawa.
1: Maglagyo, jud ko nimo ay.
2: Ano naman, sir?
1: Mauna-unahon kay kaoy.
2: Mauna-unahon ba, we?
1: Kay nga no, isa imong gibuhat nga nag-regards ka sa imong crush. Unya, siya pagid mismo ang imong gisultian. Unsa man na? Dili din na una-unahon?
2: Tanika, ikaw pa. Sakay lang gud sa panahon.
1: Imo gani ng permamintihon, no? Na, di na jig ko makikamiga ni mo.
2: Aunara na ni mo. Kung di ka makadawat na ako, ngayon ana, gyud ko. Awan sa unta man. Basta kay mauna gyud ni ako. Ingon ani ko.
3: Kumusta na balagi mong pagtuon, Erica?
2: Okay ra pa. No problem.
3: Mantay bitaw ha? Kaya imong no problem, no problem. O niya? Masigunso ano niya na?
2: Ayaw lagi ka pala ka pa. Wa ko magbinuan sa kong pagtuon. Wa pa.
4: Doon lang kayo iyab do, Erica?
2: Wa pa gitaon, Meljun.
4: Mao ba?
2: Pero, kung manguyab ka na ako, ausog tunti ka.
4: Sure ka?
2: O, lagi.
4: Oh, I love you.
2: I love you too.

0: ingon adura ka sayon?
1: Oh, usa dit gayon.
0: Ambot lang, yun imong babayhana ka.
1: Abi kay ganahan man kaniya. Mao ningon ka ana. Hoy babay. Ako ang giduol, ako ang gipanguyaban. Mawag tangan na ka ng imong crush niya, kay kariba siya nanguyab na ako, okay?
0: Erica!
1: Support na lang, God. Amiga man bitaw ta?

0: Meljun, seryoso ka sa itong relasyon?
1: Erica, kung seryoso ka sa itong relasyon, aw, magseryoso sab ko.
0: Meljun.
1: Unsa man, seryoso ka?
0: Oo, seryoso ko.
1: Aw, seryosohon na ito niya itong relasyon.
0: Kutob sa akong mahimo, day. Di yun na konsultihan ang akong mga ginikanan nga misod na kugyab-uyab. Kay na, mapakyan yun siguro ko.
2: Oh, patay git ka.
0: Maunang ikaw, ayaw yun og saba-saba nila ni mama o ni papa.
2: Bisag ingon anak ka, pero mulaban yahapon ko ni mooy, maong makalaong ka nga di kumupyait.
3: Erica, tinood ba ni ako na dunggan? Nga nag-uyap-uyap ka na?
0: Ha? Kinsa may nagsulti ni mo, anak ma?
3: Sulti ko ha, Erica. Ayaw ko ba kaki?
0: Wala gi ma. Nagtarong ako sa kong pagtuon. Uga ko mag-uyap-uyap.

0: Ninduta ka sa kun. Kami gyud ang magkadayon ni Meljun sa maabot sa.
1: Hilom Erika, uy. Ikaw no? Bata pa gani ka. Ang makadayon na ka nang naasa imo na huna.
0: Ay sus. Basig nagselos ra ka. Kanahan biya ka ni Meljun. Maong di ka kanahan nga ako siyang mauyab.
1: Erika.
0: Hoy babae. Unsa man? Wa pagi ka makadawat sa kamatuoran ha? Nga kami na si Meljun.
1: Erika.
0: Sa ako nang gikaingon ni Moday. Dawatan na lang ang kamatuoran. Ug kung nag-isip ka nga akong suod nga higala, suportahi ko. Nakasabot ka?

0: Erika.
1: Mahal ko ikaw, Erika.
0: Mahal ko isa. Ikaw, Meron.
1: Oh, Erika.
0: Meron.
1: Oh. Oh. Oh.

0: Isa? Doon na yun ay tabo ninyo ni Meljon? Oh. Amahuan ni mo eh. Gihatang landayon niyo ang imo pagbabay niya.
1: Mahal man ako si Meljon. Mangwa ko magmahay nga gitugyan ako ang akong pagkababay niya.
0: Erika! Erika!

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary, Sir Meljun.
0: Sabi na mo, paspas kayo ang pagdagan sa panahon, sa 1 year na ang atong relasyon.
1: Oh, Meljun. O, maghinaot ko nga magdugay pang atong relasyon.

0: Bansa? Mularga ka sa Manila?
1: Oo. Oh, palagahan ko ni Mama dito. Pero, di mo ko magdugay. Mga lima kabuwan ako dito. Mabalik ako na yun. Oh. Nga lumihilak bang ka? Mabalik pa man ko.
0: Kuan ba? Basik magita ko dito lain.
1: Erika, di na may tabo. Oh, basit ikaw inoon. Basit ilisan ko ni mo.
0: Di ka na mahitabo, Miljun, oy. Dili.

0: Nag-ulom naman lagi ka buwan si Mel dyan sa Manila. Huwag malaki ni Mi-uli.
1: Ambot lang dan ikaw eh.
0: Ay, gugma. Paabutan ka di mo? Balag unsa ka dugay?

0: butuhkan ninyo sa tinuod.
1: Ambo, tagyon ni mong anak ka.
2: Unya karon. Gisakitan ka na.
0: Masama akong buhaton, anima. Pa, ano malimtan ako si Milchoy ni? Masama, anima.

0: magbalik ta, Erica.
1: Randy.
0: Ayaw na paabot na pang imuya mo. Uwa na to.
1: Randy.
0: Di na to mabalik. Dinilisod ang pagsumpay sa naputol na to relasyon. Tungki, uwa mo tayo problema sa atong pagbuwag. Mga ato ning uliol.
1: Sorry, Randy. Pero magpaabot ko ni... Ba? Pero magpaabot ko ni Milchon. Magpaabot ko niya.
0: Ay, ikaw. Basta kay... Niyara ko karunay si Makilid, ha? Andam na kong Tagalog.

0: Ilumad.
1: Baka kun siya. Baka kun siya.
0: Hindi na lang kita siya mabalik. Ay, na siya pabuta. Magbalik ka.

0: Salamat nga gidawat ko ni mo ubalik. O giyatangin ko ni mo blaing luna sa imo kasing-kasing.
1: Randy.
0: Hinat pa kong tanga. Kita gid ang magkadayan ng sangtod.
1: Randy. Unsa? Mibalik si Miljun?
2: Oo. Oh. Unsa? Unsa ang manini mo? Nga uyab naman mo si Randy.
1: Danica? Apin ako o day ka na mabalik.
0: Bisaad ko ni mo, mabalik, di ba?
1: Miljun.
0: Sorry na kagkaayo. Doon na lang kayo naitabo na ko nga. Maong, wadayin ko makabalik. Paminaw, isultin ako ni Maong Tanan. Paminaw ako.
3: Ang da kong problema karon, DJ. Naglibog ko kung unsa man ang akong buhaton. O kinsa man ang akong hiligon. Nahigugman ako pagbalik ni Randy. Pero unsaon man in ako nga nahigugma man sab ko ni Miljun. Og dugay ra kong nangandoy nga mabalik siya. Kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, kinsa man ang inyong pilion. Angay ba na akong tuhuan si Miljun nga dugay na nga? Nga dugay ni balik? Kay matod pa niya, nasakit ang iyang uyuan. Ngayang giistaran dito sa Manila. Naglibog ko, ani karon kung unsa man ang akong pilion. Si Miljun o si Randy? Hangtod karon, wala pa ko kahibaw. Wala pa kahibaw si Miljun. Uyab sabi ni Randy. Kay paasinyag, mobiha siya. Palihog tambagi ko, DJRC. Palihog lamdagi ko sa akong ikalibgan karon.

0: Ay, dalawa ang puso ko, hindi na sana malibog pa.
1: Ayun, yun lang naman. Actually, may resolution na ako dun. Pero delete naman una-una kayo. Naman tayo mga katropa nga na mo tambag para sa imo, Erica. So, let's see kung unsa ilang chika. Open na nga itong linya para sa ito ang mga caller. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Gamay na lang oras, so I think up until 40, 2:40 kumudawa to call. So you have to call, unsa? Unsa ni siya? Ano yun? Kasi problema niya akong technician, eh. Chat-chat lang ta, Jai. Ah, okay. Hello, DJ RC. Hello.
2: Hi.
0: Ay, ay.
2: DJ Arena.
0: Yes.
2: Hindi ito ang gwapang superstar.
0: That is true. Oo.
2: Hindi nga wala na kunin mo ugma.
0: Yes, wala ta ugma. Magpahuway sa tagamay. Eh, kay kapoy biya po ay. Actually, pahuway ako sa radyo ugma, pero sa laing butang wala.
2: Pero sa laing butang,
0: labi mo pahuway. Yes, kay walang tulugay para magkapera. Diba?
2: Ang good.
0: Anyway, hindi na ako nagawa yung kay Las Dos Tantay 4 naman, Miss M. Unsa may, dali na solbaro niyang problema, no? Paminaw ni mo. Or ako lang huna-huna ni ka, wala mo ko siya sitwasyon.
2: Sa ako alam, kung sa ako lang ana, ato po atong unang nakabuak sa kong pakwan.
0: Ah, okay.
2: Okay, nakapaman niya niya. Mahimok man ang away nila katong ikaduha, katong
0: si Randy. Si oh.
2: Inipangilabot niya, di naman virgin. So, si Kwan, dito akong piliyon, atong virgin.
0: So, ang basihan, kung kisa'y nakabugha.
2: Kung siya ay nakabuga niya, lahat pa man diya po niya, ayaw po da nang kanang magpuan kagduha. Uy, pakpikasan ba itong kaana?
0: Oh, ayaw na pagduha-duha, day. Share-share lang daw ta.
2: Niya, seryoso man tag katong first ni mo nga uyab, binibalik magit siya para ni mo. Ay. So, baliki sa siya.
0: Ah.
2: Siya may una nakakuha ni mo.
0: Baliki daw, day. Kay mo man day una nakakuha ni mo, day.
2: Niya, lahat pa man po ni mo siya. Para nako lang na, ha? Amot lang ka sa uban.
0: Oo, kada day kung... Actually, kung di lang ka maging selfish, Erica, no? Masulbad yun siya. Like, It's not that. Dito para sa kuha, dali na kayo nasulbaron. Kung kisay bukat sa'yo mong
2: kasulbasi. Dali naman busulbaron. Kaso lang, nangita lang siya advice kay. Hindi mo nga ilang pamanggutaon niya.
0: Ay, no, oh, 23, sayang edad. 23.
2: Wala pa ni Kwan ba? Wala pa siguro ganun ni Waykan on.
0: 20. Oo, 20. 20 ang edad.
2: Pero sa unang panahon, pwede naman magminyo ang mga kisi edad. Pero karon kay...
0: Yes,
2: like influence sa gadget ang mga kabatanunan.
0: Yeah.
2: Basta mo na to sa ako, anong kabahin?
0: Yes, all right.
2: Ito yung unang nakabuak sa pakwan, may akuan niya, lahat naman niya. Ibalik ba yung agyot niya?
0: Singla itong nakabuak ni mo, day.
2: Ha?
0: Ano, ako inong ba nga, singla ang unang nakabuak ni mo.
2: Kaya ginakumpul unang pili,
0: oh. Ayaw gitong dili ni buak, no?
2: Ako alasad na, amot lang ka sa uban, pero para na ako lang. Mauro to ako, ha?
0: Thank you, Miss M. Ayan, salamat, Miss M. Naminaw ka, day ko. Ano,
2: ay lang ka ni Gino Gabriel. Ang tao nga kung di kami ngawan of Mrs. Emily Flores. Mayong
0: yes.
2: Nga po.
0: Mayong pagpaminaw sa ilaha po. Thank you so much, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ayan. Ay. Ala, grabe.
3: Exciting.
0: Sabi na kung ako'y mapindod sa katong ah, siya naman na yung automatic. Volunteer. Ano, volunteer lang yun. Best in volunteer man akong kumari. Ayan. Sige, open nga po itong linya ha. 0928-5508-727. Hayag yung mga computer diri ay mutuan na akong astigmatisan. Tukar na lang yun siya pero anyways, ayan. Hello DJ, lahi-lahi gid na siya og pwedeng mahimong desisyon. It depends daw. Okay. It depends gid na siya gyud. It depends. Daw ba itong taon na to be? Napanay siya. Okay. Hello po, listening. And Kuya Noel, salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama. Ilabi na ni mo DJ Chinita. Gikan kay Kuya Noel. Si Kuya Noel, isa ni siya sa mga dramaturgo na to sa tong drama. Hello po, DJ Chinita. Pa-shoutout diri sa Toyota Mabolo. Sipa kaayo ka diri. Amping always from Junso Kwahe. Salamat. O, sige na ba kung agi-agi din ha? Oo. O say, mag-walking way ko din ha? Hapon or what? Napa mo namin na pa mo diha. Shout out kay Kuan. Kalimot mo ko sa iya pangalan. Shout out kay Shano Bayarkal. Hello po, good afternoon. Pa-shout out ko sa Bayarkal family from Minolas, Barili. O, murag uyuan man ni DJ Brian. Jovet Arisgado, may pagpaminaw sa inyo ha. Salamat. Ayan, sa mga listener nato diri sa Facebook Live, tambagi sa dinyo tong letter sender. Eh, araw po na siya mabakrid ba? Oh, araw na siya kuan. Na siya mabalik-balikan. Hello, Chongs Katipay. Are we live? Are we? Kagwapa ni Erica, lami pa og problema. Og sa asa ka malipay, dito ka. Ihatag na lang ng isa. Bitaw. Mm-mm. Ano man sad na. Oh, while biyahe, madas magtaan ni sala ni DJ RC. Grabe naman po, eh. Liyaw daw, nang kita pula na magkita din. Liyaw, oh, kaka na. Manakita ko pang ang tinabi. Sala pa na ako. Napay pina-request. Baliki DJ, patilawag yahapon kay mubura ang kinabuhi. Libog in Tagalog. Libog in Bisaya, confused. Pero ang libog in Tagalog, wa nasud na. Mayon hapon DJ, Doc JJ og DJ Guapa, ni delicate ko chat nimo kay mingaw ko. Nimo og always ni exciting diri sa Andros. Hello. Ang number 0928 0855727. Tama ba ko? 0928 55. Basaw na kong tarong bigay kasi masipiat na sa ko din ni Moray. Moray hinungdan. Of course, we're gonna check the ano. Tawagan ni the right number. Hayaan nyo akong hanapin siya. Uy, nako. Ayan, 0928-55-08-727. Una nga number ha. 0928-55-08-727. Hello DJ, kana yung problema ba? Sa kadaghang pwede niyang piliun nga problema, kana gyud ang iyang napilian, pwede man ta siya mapublima sa laing butang anong kana gyud. Ay, ako ko kabalo. Oh, hello, mayong hapon. Hello?
3: Hello?
0: Yes, sa putol. Oo, nga nang putol-putol man eh.
3: Amos.
0: May hapon,
3: DJ. Si Chomsik.
0: Ay, saoy.
3: Si Chomsik.
0: Chong Katipay?
3: Yes, I'm... Oh,
0: grabe naman kayo. Grabe naman kayo hanggang dito. Huwag mo sabihin, may a-advise ka. Dapat may ma-advise ka sa letter sender natin. Ano ba, Chong?
3: Yes. Well, actually, charging about sa iyan. Talitong GK na pa?
0: Actually, ako galing ganun. Adi, ilan ta magbuot kay yamang kinabuhi. O, ito, usahon man na.
3: Ikaw galing yung situation niya, dito siya sa buhay. Pero, di na yung mag-signal fish. No? Ito. Ang priority niya kung kita mas bukat yun.
0: True.
3: Basically, na-test niya mo ang tao to ups and downs niya mo. Kita niya na aliyah.
0: Ito ni Uban yun niya ba? Wa siya gibiyaan.
3: Yes.
0: Ano ba?
3: Yes. Kung kita yun yung na-test to ups and downs niya, kung kita na-ass yung mood, Mauro yun na. Mauro yun akong hand.
0: Ay, ay. Huwag ka baluba nga. May pwede ka mo advice, Chong Ay.
3: Actually, hindi ko mag-detail doon.
0: Ay, ka na. Oo. So, best and advice, yung kapulihik sa kudiri. Oh. Pulihin na sa kudiri. Ay, ay. Thank you so much. Uy, salamat sa pagtawag. Ha. Ma-appreciate na ko ni.
3: Thank you. Wala kami kaya
0: kana laban lang
3: kita tawag din ng movie gabi.
0: Yeah, kumusta? Ah, kumusta man ang movie?
3: Galing din dito kayo. Yeah, tutumbon background na tomba. Yeah,
0: pare. Ah, salamat. Salamat in tawon ni.
3: Acting dito.
0: Ah, pero ba kung acting dito ay wala mo choice. Wala na choice, Chong. Oh, thank you so much. Salamat ka, Ayo. For more movie pa for us. Oh, atangin ninyo ako mga buhaton pa nga project. Bida-bida ba yan? Thank you, Kayo Chong. Chong, katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting!
0: That was Chong. Oh, actually, isa na sa ako mga kuwain din hi, mga nag-guest na rin sa programang Tatak Lokal. Thank you, Kayo Chong, for showing up. Maka-appreciate mo sa tagmang inani, Wayne. Ayan. Anyways, mga katropa, na ba isa ka-caller? Wala na, imong gipot. Ikutluan ni mo. Nakasuhod siya, wala. Agi palong niya. Ah. Ah, sige. Mar, naasa pikas din niya. Madungi ako. Hello! Uy, karo niya. Hello? Hello? Ano ba? Hello? Hey. Hey. How are you? What's up? Madugog na ako akong background. Oy, naminaw ka na. Ito ay may hapon. Di sa mani.
5: Asa ko ano si Mr. Loverboy.
0: Ha?
5: Mr. Loverboy.
0: Uy, Loverboy. So, liver lover. Boy. Ay, yes, Loverboy.
5: Number na, kuha na ako.
0: Okay na. Sige, tambagin na itong letter sender na yun.
5: Dito, kuhaan akong ikatambag nung kanang kuhaan tinuagit kung kinsa ginagang hugman lang nilang doha kay mamang nagingan sa Biblia nga unang Korinto 3:7 nga ang gugma dili lang ilas yung kagunin yung kalipay. So, sa'yo naman na, dili ka dapat maglibog. Tagaig timing mong kagalingon nga makahuna-huna at pray to God then mas I agree to Miss M na mas may siguro nga ato kasi mong first love kay mamagitan mong higugma. Bisan pa nimo bisan pa to yung higugma si Richard pero dapat mag-be honest na po kasi mong kaulingan kay mamanigay ngayon nga aron irespeto sa mga tao irespeto ako na yung kagalingan. To be honest, nga ito ni Richard.
0: To be honest.
5: Na pili ito si Marjorie nga tinulogin ni mong gimahal. Kaya mga ito ay naka-post ganyan.
0: Kanya. Okay. Naka-post guys.
5: Salamat guys.
0: Ayan. Naka-post guys sa dapat post gaguyin.
5: Salamat guys.
0: Ayan. Thank you kaayo. Thank you kaayo. Lover boy. All the way. Asa taga-asa si lover boy? Nawa naman?
5: From Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu. Ayan. All the way from Dumanhog. Salamat. Unsa gyud naa sa Dumanhog? Lami ang?
5: Lami ang...
0: ang color?
4: Ayan.
0: Tarong ko. Boy.
5: Lami ang kwan. Lami ang... tanang palito na
0: ayaw. Sige, makala ako di ako ng Dumanhog. Magpaihaw kong Bisaya nga manok, anak.
5: Sige,
0: po. Thank you, kaayo, lover boy, all the way from Dumanhog, Cebu. And close, yes. Katropa mo,
4: Exciting!
0: Ayaw. Pinaghandaan talaga nila na ano, pinaghandaan talaga nila na mag-ganun-ganun kasi effort na sila. I-close na to atong linya mga katropa. Tulo ka minuto na lang una mo tungtong alas kwa alas 12:50. And yes, katropa, yes for you, Day Erica. Choose who's the most kuan, most lamang sa imong kasing-kasing. Nga paminaw nimo, adila paminaw, magsugod jud ka sa imong heart. Mm-mm. Your heart know actually what you want and who you want. Dili na kinahanglan nga malibog ka. It's just nalibog ka because you are somehow feeling, natay batasan sa tao, manggod nga, we felt like the urge of taking everything because we scared of losing things. Magmahay ka. But at the end of the day, dili kinahanglan magmahay kung nakay piliyon o sa... magmahay ka kung ikaw dalo-dalo sirok-sirok sa Ilongga pa na sungak-sungakan. Oo, munang amo tanaya pag ano lang pag isa lang kita na. Oo, idya-idya amo sina ana ba. Oo, para okay ra gyud, okay ra. Oo, dili kay na mag tanan na lang imo. Munang galibo ka kin hadlok mangu kag mahutdan. Sakit nga istorya ni pero yes. Hadlok mangu ka nga what if sayangan ka ni kuan sayang ka. No. Pag inanay mong mindset, but pasabot wala ka na higugman na nila. You are just choosing them because it gives you availability. And, of course, ang imong una-una nga, dihan mo nakuha ang imong relevance. I'm so sorry to tell you, ha, pero that's how I see you. Mo nang sorry na lang daan. Nagmanambok tang duha. Isa pag maingon ka o kinsa man gid sa ilang duha. Walay mulos. O kinsa man gyud mas bugat sa ilang duha. Mapungan pa ang gugma dili gyud ang gana. Mo nang I don't know ha. Mo nang ako ra maingon sa imuha Day Erica. Choose whoever you are. Choose who wants your heart wants. Ano niya? Choose who wants you are. Saba! Basta pili ato para sa mga kasi-kasing. Kapoy ba niya mag-English, uy? Ano? Asa mo na ito, Erica, uy? Mag-take note ka, Day? Mag-take note, Day. Kaya pag mawa ko rin, mawa ng puni ron. Ang live na ito, sayang, hindi naman makuha. Okay, wala naman ko iyong oras. Uy, I have to say goodbye. Thank you so much. Tinuod, napunggan pa ang gugma, diligid ang gana. Dahil salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa programa ang mga X-Rated from 1 to 3 in the afternoon. See you on Monday! TGIF! Sa ako kaubos sa Picas Loka, tropang Jairo and Chavez by King. And of course, ito magkaubanan sa istasyon. Sa mga naasa gawas karon, mga reporter. Huwag sa mga tao nga naningkamot sa matag-adlaw. Hello sa inyo mamayang hapon. Og stay hydrated. Drink Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Exciting!

0: 96 FM.
1: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
6: Santo Blas Gold.
9: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kotokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kotokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The secret of health.
10: Zanthon Plus Coffin Mix User.
0: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Zanthon Plus Coffin Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Zanthon karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:02 na skapunon. At ang time check, atong ganito. Sa atong Santon Plus Cafe Mix, mga kadugo. Santon Plus Cafe Mix. Nagabusog, why palpitation sa dugan, why paghilab sa tiyan, magkatabang usap kini pagwagtang sa mga bad cholesterol sa itong kalawasan. Sa gawas usap niya na mga katropa, magkatabang usap ni pagpakusog sa cognitive function sa utokta. Ang Santon Plus Cafe Mix, mga kaigsunan produkto sa Yes to Health Incorporated, inyong mapalit niya karoon sa TikTok, Shopee, Lazada, and at the same time sa itong mga butika, Saba Paranglit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, TGP Pharmacy, South Star Drug, Generica Pharmacy o guban pa mga butika nationwide, Santon Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa. Alas tres, tres na.
0: Seras Manait, Asin Talo. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nonis teos aded guadivolumos! Sed Fatsera! What yes to mess?
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat ko nun sa'y husto.
2: Asintado!
3: Exciting!
2: Eric Manait! Eric Manait!
3: Exciting!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
3: Exciting!
0: Eric Seras Manait!
2: Asintado!
3: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon na sabga na itong tanan, baga sukit ng Paminaw, adlaw karon nga Biyernes. It's 3 ning buwan, Solyo Tuig 2026. Sa gihapon, akos katropang Eric Seras Manait. Pag-iguban ka ninyo hangtod na sa lasingko. Panginaot kong namos, mayong paglawas, mayong dagan sa inyong panghunahuna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya, kalinaw, kahitasan, manaka na itong tanan. Salamat as labaw magagagahom gumikan kay numero 1 maayong dagan sa atong panahon karon. No? Ikaduha maghihigala maayong dagan usab sa atong panglawas. Kumusta mamo diha maghihigala mga katropa? Okay pa ba all rights? Kagawad po po reserba? Paviano Pogoy, Domingo Buganciso, Lorna Margarita. So, mga viewers sa Facebook Live, maing hapon diha ninyong hurot. May pagpaminaw usab sa mga nagtanaw diri sa YouTube. Kung maayong dagan sa atong panahon unya maayong dagan usab sa ato magigala ang panginabuhi ron diha. Murag di maayong dagan magigala usab diri kang Senador Dante Marcolita. Gumikan kay hingpit na ganyan napasaka ang kaso dito sa Sandigan Bayan karong adlaw.
2: Asintado!
1: Kaganihang buntag mga kaigsunan, no? O nagsunod mo mag-iigala sa itong Solid Impact Program, ako yung gisulti kaganihang kuhain na ba itong giingon ni Boying Remulla nga karong si Manaha ipasaka ang kaso batok mag-iigalang Rodante Marcolita matay porbida ipasaka yung tinuod kaganihang unto, unto ba? Or mga alas 10, alas 11, no? Nasangat ko dito sa Digan Bayan, da? Ilag yun mga kaigsoon ang gitinood? No? Pero, hain na ba itong kaso sa uban mag-iigal ang mga senador? No? Paspasa mag-iigal as kang Marcolita pero sa uban mga senador, mga kaigsoonan, wapa?
2: Asintado!
1: Astilan mga kaigsoonan, murag na dismaya mag-iigal ang niining uban ng mga followers ni Senador Dante Marcolita.
4: O diya, kining ang uban, miingon po bagiga lang nga. Mirisi po nga to karoon ka nga, Senador Dante Marculita nga, no? Gimikan kay, dito mag-ipodgikan siyang ba-ba bagiga lang. Iyang gisulti nga nakadawat sa dito karon magkaigso nagdonasyon. Nasa diyang nidagan kini magigalag senador magigsoon.
2: Asintado!
4: Usahay magigalag kining mga politiko. Muna nga, maglikay na dito sa pag-interview kay masipiat o niya sa pagsulti. No? Muna yung magigalag, nakita na kung rason aning uba mga politiko kay naka... live na magod punta sa YouTube, there is Facebook, no? Di man pareha sa una maghihigala nga paagi sa pag-broadcast nga. Wa pa maghihigala ingon-ini nga mga teknolohiya, although doon na mga recorder kaniya to. Pero sa una maghihigala mga listeners, igo na magyod maminos radio. No? Di naman maghihigala, maghikotar pa dito pag-record. Di anang mga gipang-interview kung sa panadiha. Karon sa'yo naman kayo maghihigalang pagkuha. No? O niya, pag-splice, dayon magkakaigsunan. Gamiton dayong ebidensya. No? The same aning nahitabo, maghihigala kang Senador Rodante Marculita, nga atol siya yung interview, no? Niya itong nakalabayang tuig, iyang giangkon nga, doon na siya maghihigala na dawat nga 75 million. Nga donasyon, gikan maghihigalang Mike Defensor, Aristotle Viray, o Joseph Espirito. No? Baga kaigsunan, wa niya gibutan dito sa statements of kininiang contributions and expenditures sa SOSE, sa COMELEC, wa po niya mag-iigala, gidisclose dito sa SALIN. No? So, laktod pagkasulti, baga kaigsunan, ang kantong maong donasyon mag-iigala na dawat ni Marculita, iya na ito mag-iigala ang gikumkum. Kaya wa man niya gideklara dito sa SOSE, wa po gibutan mag-iigala SALIN. Pagkangaan lang mga kaigsunan nga doon ay nitabang niya sa pagpangampanya. O niya, naigo siya dito mag-iigala sa plunder.
2: Asintado!
4: No? Mauni nga, porbida, ang ubang mga politiko, careful nang magpa-interview. Labi na karon mga kaigsunan nga nanay Facebook Live, nanay YouTube. No? Naka-broadcast live na mag-iigala. Unlike before nga, kining interviewon ang usaka politiko, why Facebook, why YouTube? So, kining di kayo maghihigala, maghikotar dito sa pag-susi, no? Ang mga nas gobyerno, at the same time, ang mga ordinaryong tao kay... Waman, kanang passing raman tong interview, ha? Karon pwede naman nimong mag-review. No? O niya, gi-review sa ombudsman, no? Sila doon na maghihigala, gi-pahigayon nga kininiya karong moto propio. Investigation kaigsunan dito maghihigala por bida. Naluto ang kaso batok ni Marculita gisang at karong adlawa. Musunod dining warrant of arrest mga katropa.
2: Asintado!
4: Da? Mauna nga, murag di gyud maayo para kang Senador Rodante Marculita. Kaganiang buntag, ito ipakita rin ko double G palihog ang video. Sa mga taga-ombudsman nga nisang at maghihigala ni ini dito karon sa Sandigan Bayan. Di agyon, maghihigala. Ilan na dito karong nadoso ang maong kaso. O niya, kining sunod ani maghihigala is... Kining video ah. Dara. Dito na ni sa Sandigan Bayan. Ang pagsangat sa maong kaso, batok ang Senador Rodante Marculita baga kaigsunan. Magkatawa ni Martin Romualdez.
3: Exciting!
4: Magkatawa ni si Saldico. Magkatawa, maghihigala silas Don Gonzales, silas J.J. Suarez, o kantong ubang mga paparts pa nilang Martin o Saldico dito sa Kamarabaha sa dihang nindot pa ang kinabuhi nila.
2: Asintado!
4: Ha? Karon diya mga kaigsunan, si Marculita mo'y nauna. Kaganiha, maghihigala dito sa barbershop kay nagpatahal man ta kaganiha. Usas mga nadunggan ako baga kaigsunan kanto nagpatupi ingon siya nga porbida hinahinay ko no magigalag pulong ang mga senador nga dia magigalas kampong BP Sara Duterte no ang mga DDS senators nya karon magigala ni ingon siya nga daw ator lang po ng Marculita kay Anyway, mapreso siya karon. Inighuman magigala sa duha ka tuig. Inigdaog ni Sara Duterte. Makagawas na pagunos Marcolita mga parente.
2: Asintado!
4: So, kanto magigala ang mga senador. Like for example, ni Ruben Padilla. Nga si Ruben Padilla po mga kaigsunan. Gipangulbaan po karong mga panahon na gumikan kay murag luto-luto na siguro tong obstruction of justice ng kaso batok niya. Mo himo dito karunog dinila ang lakang mga kaigsunan ang nag-imbestigar niya na posibleng ang sunod magigala ni Ruben sa kasong obstruction of justice o uban pa niya etc. etc. So hapit na ba magigala ang impeachment trial ni BP Sara karon na yung adlang Lunes mga kaigsunan. O sa kay may tabo nini, once mo gawas ang warrant of arrest batok ni Senador Rodante Marcolita, magpabilin ba ka niyang magtago dito sa Senado, being incumbent senator at the same time senator judges, or magpadakop niya voluntarily?
2: Asintado!
4: Karandi na dito magpahago-hago pas PNP. The same mag-iigala ito ni tabo kang Senador Bato de la Rosa. No, baga kaigsunan. So, ato rin tagaag pagtagad magigala kay ang Office of the Ombudsman misang at nagyong kaso plunder case batok ni Rodante Marcolita and hibaota nga kasong plunder ganit non-billable offense ganit siya. No? Og non-billable mga kaigsunan nagpasabot mga tigpaminaw nga di kapiansa. So, sa mga wa mahibaw, kining maong kaso magigala nag-ugat ni sa 75 million pesos nga campaign donation nga nadawat ni Marcolita nitong Enero sa miyaging tuig mga amigo. Da? Da, dito magigalang January 2025 ngunin ni kadagko magkaigsunan ang madawat to sa mga senatoryables. So karon 2028 ngunin ni por magigala may tabos uban diha karon managan pagka senador. Millions of pesos na ang madawat nga mga donation, cash donations mga kaigsunan. Abot lang ka din sa pagdagan o gobernador. Tagpila po kay hatag. Asa man eh? Doon na ba kapon magigalay mga hatag nila no? Nga mga ingon-ining nga mga klaseng tao nga gob. Kiniga, mudagan man ka. Di ako itonol din mo di akarong hinabang para si mong kampanya, 10 million. Ikalay bahala na gob. O baka diri sa mga mayor, no? Mayor, mudagan magkas pagka mayor, di ako ihatag ni mong 5 million, ikarli bahala ni anak karon. O baka daog ka pon-pon, kita lang tagbalik. Ana siguro, unsa ba? No, siguro po di maghihigala nga, di na to magkakaigsunan ikalimod, ang uban nga mga, maing laki ba, nga, na sweto na yun aning eleksyon din sa tuwa. Naiuban diya, maghihigalang managan lang, way klaro ditong plataporma, klaro kay tataw sa mata sa mga botanteng pangwarta na po ng iya. Now, diri mag-iigalas kang Senador Rodante Marcolita nag-ugat kini. Dito gini magsugod atong interview mga kaigsunan nga ambot og nakakita na ba mo ato? Ako mag-iigalang baliko ni dito karon sa pagpakita din ninyo. Sa mga kininiang nagpaminaw karon atong liliyon magigalag na apabaka ni. Let me check mga kaigsunan kay giangkon magudin niya live no sa interview sa Net 25 onya sawa ditoy paglipod-lipod kay niingon man siya magigalang daghan magutag mga amigo so kinsa man siya nga mobalibad magigalag kon bot mutabang to sila. So, karon mga kaigsunan di ah. Kini ni ang naitabo mga tigpaminaw. More hinoy gigamit kay bidin siya batok niya. Ang iyang gisulti gikan mismo ba po niya. Kana siya double G. Mamalihog lang ko double G og kini ni ang play ni ana. Kay bao magidi mga kaigsunan ang naitabo. No? Unya, di maka deny magigalas Marcolita ni kay kuhang-kuha magyod magkakaigsunan sa video. Mani akong giingon. No? Nga, Sometimes ang ubang mga politiko magduwa-duha na sa pagpa-interview kay karon dali na kayo ang pag-retrieve sa mga interviews sa mga politiko maghihigala. No? Pag niya gamiton mga kaigsunan, batok ngadto nila. Same aning nahitabo maghihigala kang Senador Rodante Marcolita. Si Marcolita, wami gini mag-expect. Nga maoni maghihigalay dangata niya. Ha? Nga kining iyang giatuba nga kasong plander, gikan yun at ito maghihigalang interview. Kaya nagpakahilom palang yun unta ni siya, huwag yun maghihigalay kasong ato bangong plander ni Marcolita.
2: Asintado!
4: Ha? Ang kining video maghihigala gikan sa iyang interview. Ito yung playable dyan sa mga naminaw ron. Dala, tanawar ko ng video ha. Mo man yung maghihigalay sa Rugdanan. Good?
5: Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan.
6: Okay.
5: Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo.
6: Okay.
4: Okay.
5: Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado.
4: Okay.
5: Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa'yo.
6: Ano po yun?
5: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation.
4: Okay.
5: Paano yun ka ako? Di, eh contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba?
6: Okay. Loan.
5: Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapip.
4: Mauto. Giangko niya nga doon ay ginawat niya maghihigala nga donasyon. Pero nihangyo lang po nga di ko no magpaila. The mere fact, maghihiga lang ni Angkors Marcolita ni sango siya ditong dapita o mauto yung nakita ang ombudsman. Ah, mga kaigsunan nga pwede nina itong gamiton, no? Nga ebidensya sa pagpasakag kasong plunder batok kang Marcolita. Akin ay magdaog manis korte, no? Mga kaigsunan. O pananglit ganig huyang kang ebidensya mapresentar maghihigalas prosecution against Marcolita, mauwawan ragin yung mga tawhana.
2: Asintado!
4: No? Pero kung pananglit mong ligon kayo, ang ilang ebidensyang giyuptan, batok kang Marcolita, mamiligro po nini maghihigalang uban. Ang speech bitaw maghihigalang Congressman Leandro Leveste. Atol sa Iglesia ni Cristo nga rally, mga kaigsunan. Ingaw man siya nga, di malas Marcolita dito nakadawat o mga donasyon. Nga gisikrito maghihigala sa pagdawat aning mga politiko ha. Daghan mga senador o mga congressman na nawat maghihigala o mga donasyon gikan sa mga kontraktor sa DPWH. Ang problema mga kaigsunan kay wa dito pa mahibawi kinsa ning mga kongresista ha, kinsa ning mga senadora. Mainta mga higalag doon na pa'y isunod sa pagpasakag kasong ombudsman. No? Aron yun nga dili madudahan si Boyeng Remulla nga namili, pili rani dito karong mga personalidad nga pasakag kaso nila.
2: Asintado!
4: Kaya di basta-basta ng isang at kakasong Marcolita, plunder. Nga gawas mga higala kang Marcolita, gipasakaan pag yung kaso mga higala silas Mike Defensor, ang negosyanteng Joseph Varias Espirito, o si Aristotle Baloyot Biray, mga amigo. Kining maong kasong plunder, non-billable offense, o dona ni penalty up to 40 years mga higala in prison.
2: Asintado!
4: Sus, o mapriso kag 40 katuig mga higala, gikan karon, mugawas ka mga higalas,

0: election. Abo tog magbaha pa ba kang kwarta pohon. Kay kini ko mga politiko taga ang kwarta sa mga negosyante o baka magigala mga kontraktor ang kanang kwarta ha magigala ang ilang nadawat mao po na dito karo ilang igasto sa pagpamalit makagbuto sa pag kinini ang pagpa-advertise baka sa TV o sa radio. No, pag bayad baka isip sweldo anang ilang mga warriors mga kaigsunan sa social media. Depende, usaon na nila paggamit. Kay once ang negosyante muhal tagog tag 10 million, 15 million, 20 million. Mahingaw man na dito kung ikanlay bahala ana. Senador, ikanlay bahala ana. Alam ni Kalimte, panahog makadaog ka. Kaya makadaog ka, tagayon niya may project ha.
1: Exciting!
0: Simple ra magyud kayo. Bisag mangutan na pa mo sa tagasawang kaliro.
1: Exciting!
0: Kini mga higalang mga politiko na hibaw gid sila ana. Ang ako lang dito karon mga kaigsoonan is unsa ka maghihigalay may tabos 2028 ani? Duna pa ba kay ni mga negosyante nga willing mo donate or willing nga motabang og politicians kay kining nahitabo karon maghihigalang Rodante Marcolita if I'm not mistaken. Murag una ning higayon mga kaigsoonan nga nasikwate ang usa ka politician, incumbent politician. Tungod magigala kay di agi bulgar niya nga duna sa gidawat mga igsoon nga contribution gikan sa mga pribadong individual, mga negosyante. I don't know sa una o nakalimot lang baka ko or baka usaba, but kini, dako magining balita. Laktod pagkasulti, murag makakaunog tagam ang ubang mga negosyante ani. Di lang tayo muhatag dito ang contribution fans sa mga politiko. Kay base nun niya dito mga sipyat sila atro sa interview. Mahingan lang o niya tao niya pagkahuman. Por bida, mapasakaan tayo kaso. Di lang tayo muna yun.
1: Exciting!
0: Ha? Oh. Basin ba? Kini nga ako, pamasin lang eh. Pero doon na dakong posibilidad. Nga di na sila maghihigala mo donate. Ha? Kaya kung ako maghihigalay negosyante, for example, mutabang kong gobernador, mutabang kong maghihigalay congressman, or mutabang kong senador, magduha-duhan ako kay Urbida maghihigala o adto pala na speakers o posisyon na siya. Di mo sakay sa administrasyon. O niya inita ng maong kandidato nga ako maghihigalang gitabangan. Ha? Lilion dito maghihigala ang iya ditong inunta paglansar niya. Di ikwarta, kinsa ni tabang, inunana. No? Basta'g palihog ko mga kaigsoonan ning mga taos ombudsman, makakuha magunog mga ebidensya ba? No? Ang problema lang gud po maghihigala kay murag ang ila dito karong kanyon to ama nakapuntir yas kontra.
1: Exciting!
2: Sintado!
0: So, Moni, ang plunder baliko na ko non-billable offense and it carries a penalty up to 40 years in prison, mga kaigsoonan. Si Marcolita nakadawat og 75 million pesos. Sa totoo kahugna, sod sa upat kaadlaw sa buwan sa Enero. Yeah? Ang 75 million pesos gipada sa tulo kahugna. Sod sa upat kaadlaw. Sa dihang siya pa dito'y representante sa Sagip Party List. Mga kaigsoonan. And months before the official campaign period for the May 2025 election, si Mike Defensor nihatag og 30 million. Si kinini ang Joseph Espirito nihatag magigalag 25 million. Kini po magigala dito karon si Aristotle Biray nihatag og 20 million. So, 30 million plus ignota 25 million. O diya pagkauman, di apagay 20 million. Di ani abot og 75 million. All in all, based on the donors' tax returns og deposit slips cited in the complaint. Si Marcolita, giingong wa dito mo deklarar aning mong donation sa iyang sosi. So what do you mean by sosi? Kining sosi, mao gyud maghigalay i-file sa tanan, whether pildi ka or didaog, after sa eleksyon, mangayo gyud ang COMELEC ni ana.

0: anang gitawag og Statement of Contributions and Expenditures mga Igsoon Konsorsi. Now, karon, niingon man ang taga-Kumilik mga igala nga tungod kay nadawat na dito ang Markulita nga wa pa dito mga kaigsoonan ang campaign period, luwas dito sa Markulita. Ang diri mga igala sa salin, wa man po niya gibutang. Kaya ang gideklarar mga igala ni Senador Rodante Markulita, only 39.6 million man lang in total assets by June 30, 2025. Remember, ang nadawat niya 75 million. Pero ang reflect dito siyang sal-in, based sa iya gisumiter mag-igalas ombudsman, 39.6 million ra. Ya? Yeah. Matay ba o man inigawas mag-igalang suertres kagabi 693? Sinanggo po di mag-igalang mga sugar holder kay ang nigawas mag-igalang gabi 9 PM nga suertres 693. Ang sal-in mag-iigalang ga Markulita 396. Ibali-bali rin eh. Ay, nako. Atay, paminagin mo kuban mag-iigalang mga isyo kung sa panadiha kay kinig sometimes na rin mga numero manggawas diriswertres. Ay, napanayon ta. Dere mag-iigala sa sal-in, ang iyang gideklarar lang is 39.6 million in total assets and 16.7 million in cash and savings in his December 2025 sal-in, mga kaigsuunan. 16.7 million. Oh, cash and savings na diha karon mag-iigala sa sal-in ni Markulita. Ang amount exceeds the 50 million threshold for plunder under Republic Act 7080. Segon Padres Ombudsman, by taking undue advantage of his position as then representative of the Sagip Party List and the influence he wielded as a congressman, Respondent Markulita unjustly enriched himself. Eh? Grabe, no? At the expense and prejudice of the Filipino people. Murabag ang pasangil mag-iigala tungod kay gigamit ang iyang posisyon pagka-kongresista, nagpadatog maayo mag-iigala si Rodante Markulita. At the expense and prejudice of the Filipino people. Mauna dito mag-iigala ay gisultes ombudsman prior sa ilang pagsangat nini kaganiha dito sa Sandigan Bayan. Si Markulita has denied any wrongdoing. Sa iyang counter affidavit, mga higala, he vehemently and categorically rejected the allegations, arguing the 75 million cannot be considered public funds and was received before the campaign period. Mauna, mga higala, dito ko rin, dipinsa ni Markulita. Hindi man na dito karon public funds. Pero diri mga kaigsoonan lagi sa plunder, whether public funds or private funds, ilabi na dito incumbent official ka, nidawat ka dito karo magigalag gift nga ingon ana. Mga kaigsoonan, sango ka dito sa RA 7080 kung ka ng plunder law, mga kaigsoonan. Now, kini ko nung maong kaso kay kining ombudsman maghigala perte magining muda dito karong kubi-kubi ba? Na, mga tigpaminaw. Di aman maghigala diri karoy. Kining nakitang video so ang ila dito karong gibuha nag-trace back sila sa usa ka televised interview. Human sa 2025 election. Naunsa ba po ito mga nangutana maghigala? Unsa man po ito mga kaigsuna, no? Asa pag-iuna ni ni mga higalang video? Kinibagin siyang video ha? Nga naman ni mga higalang naon sa bading nga kining niabot mas punto nga na sulti hinoong Markulita mga kaigsunan nga doon na siya mga nadawat ka kwarta? No? Kanto po mga higalang nag-interview Markulita, ngayon po ito mga kaigsunan basulon? Ay! Oh, kay, pwede man magigalag mo ingon nga sa iyo pamputo inyong pangutan, oy, tanawa, naliga sinong dilang Marcolita.
1: Ay,
0: Diya magigala ang kining maong kaso gi pandainis ombudsman based sa iyang admission mga kaigsunan. No? The senator admitted he did not disclose some contribution sa iyang susi tungod kaya mga donors ni Hangyo kaniya nga dili mga igsoon ipa-bulgar ni. That admission prompted a Commission on Elections show cause order. Kini ko nung maong pag-angkon, nakaauhag o nakaagni sa COMELEC pagpagawas o show cause order. The COMELEC cleared him of election offenses neto March 2026, ruling that the donations fell outside the campaign period. Because ang campaign period sa national dire pas buwas Pebrero. Ang campaign period sa lokal, dere mangigsos buwan sa Marso. Karon, ang COMELEC magigala, niingon man mga kaigsunan, okay. Kininiag, ato magigala dito karong ingon ta mga kaigsunan pa sa Iloon or sa Banadiha. Karon, it was the ombudsman. Kaya ang COMELEC wa man, karon ang ombudsman. Mauma dito karong magigala ay ingnon ta baga kaigsunan nang hingusog pursued the case under anti-corruption and anti-plunder laws after which it filed a complaint nitong Mayo 18. Tiaw mo na mga kaigsunan ha? Perte maghihigala dito karon ka o si tawag ana pangitag or gahig panahon no? Gahinan gilang panahon. Abot, o nakagahin pa kanis lang panahon, mga kaigsunan, kang Villanueva, kang inon ta mag-iigala kaysa pa na diha karon, Martin Romualdez, o ban pa mga kongresista diha mag-iigala, etc., etc., kaysa ng mga, kaysa to ba mga senador, si Jinggoy, wala mas Jinggoy, ha? Chis Escudero, etc., etc. It was the ombudsman that pursued the case under anti-corruption and anti-plunder laws. Nindot kayo magigalas pandungog nato. No? Kada bitaw magigala makaingon ka nga okay taga COMELEC. Wa man mo dito karon magukod because at inyong tanaw wa may nahimong kalapasan sa Marcolita because he received that campaign funds outside of the campaign period. Okay? No? Kining absuelto siya sa COMELEC. There is ombudsman. O niya, kini magigala mga public officials na to, gikas, barangay, paingon dito sa ibabaw. Ah? Igo magkas ombudsman, except lang dito karos mga impeachable officials, mga kaigsunan. Karon diya magigala si Kwati, siya kay ngong ombudsman. No? Muramag nakakaon ni magigalag pawikan ng perte paspasan ni Lihok. Ah? In a press statement released Friday, karong adlaw. The Office of the Ombudsman emphasized that the decision to file charges was not a decision made lightly or by choice. Pertin lang dipinsahan, ingon ang ombudsman, karong adlaw. Ya, kana dito karong among gibuhat nga pagsangat og kaso. The decision to file charges, dili ni decision made lightly or by choice. No? Ila gid maghihigalang ignunta mga kaigsunan, gibasihan ang mga ebidensya. Ang tanaw siguro sa ombudsman nga kininga tagaw-taw babagigalas taong bayan nga si Martin ipriso! Mauna kay si Martin, daan ang nisulti nga. Ako gani gokdo ninyo, adi gini pwede dito ako rin matiurok. Ha? Uban yung tantanan ani. Ganon mo sulti man po si Martin Romualdez o gingunana. Ogway gibuhat magigalas Martin Romualdez, ogway gitago. Di ba, usama ito yung sulting Martin Romualdez, I will not go down alone. Oh, kabugatan ng misahe, ah. Kabugatan ng istorya, ha? I will not go down alone. Meaning, kung pananglit magigalag Gok Don Diyos Martin Romualdez, mangdamay ni siya. Ayan, ganang wama ni Gok Das Ombudsman. Ganang wama kaman kong nasa ombudsman. Nga, sa statement, maghiga lang Martin Ingo mo siya nga, inyo gani kong pit on, inyo gani kong lison-lisoron. I will not go down alone. Di siya dito musugot nga mutiorok og mag-inosara. Mangdamay gikunos Romualdez mga higala. Unya, nga nung wak manigipursige. Karon diris kang Markulita. Ningon pa sila diri nga, okay, ang kumilik ni absuelto man niya. Kitay mo padayon in kaso, Markulita.
1: Mabuhay!
0: Tiaw mo na! Hoban mga higala nga, buhian si kumilik, ang kineng kang Markulita, adi agisaho siya mga kaigsuros ombudsman. Pero maulagi po na. Markulita, magod po, magigala, way, prino-prinos, baba, nasikwati, hinoon siya siyang kaugalingong gisulte.
1: Ayaw!
0: Huwag palang ginis, Markulita, magigala, magsige dito, pa-interview, bahin magigalas, lain pa to yung topic, di yung tadi masikwati.
1: Ayaw!
0: No? Ato, magigalang i-admit, dawato na lang nato. Sa pamulitika sa Pilipinas, magigala, nga gihuptan aning mga politikos pagkakaron, wither-wither lang yun siya. Whether we like it or not, mauna yun siya. No? Although doon ay posibilidad nga mausap ni, depende na po ni sa mga tao, mga pariente. Pero sa pagkakaron, kining current administration, dawaton man ni mo ordili, mauna giniingon ini mga higala ang mahitabo. Up to 2028 mga kadugo. Mabita to kaganihang dito sa barber shop ni ingon siya nga, dawaton lang na Markulita kay sa Omar nga, di ba nilang panahon ron? Magpapreso sila siya duha katuig. Anyway, nigdaong ni Sara, magagawas man na siya.
1: Ayaw!
0: Sipiat lang yun sa Markulita tungod atong interview ha sa TV mga higala. Kaya bisang kung saan, tanawag kung magigala, nidawat siya kwarta gikan sa mga tao, nga mga kaila, anak. O niya, naman na magigala dito karos Republic Act 6713 sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees nga gididaan yun. Kining mga politiko, mga government officials, and employees pa gani, nga mudawat yun o mga regalo roon sa panadiha. Gift mga kaigsunan karon dire po sa plunder lo si kwate pod nya gipili magigalas ombudsman ang plunder gyud kay nilapas ko og 50 million sus ang hapdos pa gyud maghigal ang silot magipatuman
1: ayaw.
0: The anti-graft body noted that because the 75 million in cash donations remains undeclared, nagpabilin nga wa gideklarar sa statement of assets, liabilities, and net worth consulting ni Markulita and campaign finance reports, it was legally bound to act. These facts are not in dispute. The senator has publicly confirmed receiving the money and they can be stipulated at the onset of trial. Matod pas ombudsman. What remains is a question of law, whether these undisputed facts constitute plunder and bribery. Mauna nga, ato na ta mag-iigala, mag-huwat ani mga kaigsunan sa korte ani. Kay, ang ombudsman mag-iigala also addressed ng Markulita, anang paggamit magigalas cultural value na to nga gitawag og utang na loob or debt of gratitude. We honor utang na loob as one of our culture's most beautiful values. But it has no place in public office. Maoni, ang nakaparat kay kung pananglit magigalag public official ka, di gida pwede magigalag mulito kag utang kabuboton maguni, maunang ingon-inin lang, maoni, mauna.
1: Ayaw!
0: Kitang diya magigalas privado, pwede ka na magigalang gamito na to, nga dipinsa. Pero kamo mga public officials, di gyud pwede. It has no place in public office, matod pas ombudsman. A public servant owes no personal debt to any donor that supersedes what they owe the Filipino people. The moment gratitude is used to explain away 75 million pesos in undisclosed money, it stops being utang na loob and becomes exactly what our plunder and bribery laws were written to prevent. Mauna dito ko rin nakasuhat lagi. Mga kaigsunan, there is plunder at the same time, there is magigala aning ka pagpangilkil. Ha? Mga kaigsunan, pertig yung pagkasus, pertig yung pagkasipiata tinood. No? Kaya kung pananglit, huwag pala yung itong interview ha, nga magigamit ka ebidensya sa ombudsman, murag ang kanyon siguro sa ombudsman, rog to agon siguro magigala, makatotok ka itong Joel Villanueva. Ha? Porbida magigala ang unang na si kwate mga kaigsuna na sudstaro ang kontong giing ng Marcolita nga safe ka na o niya karon inigabot ani magigala sa prisuan nilang Gigo Mingon o akala ko safe ka na tayo palang hindi safe
1: ay ya
0: ignore po din itong Gigo akala ko ba ako lang ang hindi isip. Ikaw pa pala. Appear tayo.
1: Ayaw!
0: Idangat. Ay, nako. Pilipinas kong mahal. Alas 3.43. Dirita mag-iigala sa YouTube o sa Facebook. Atong pangbasahon, mag-iigala ni mga viewers na to. Mag-iigala. Feljun Padilla, may pagpaminaw, no? Wala na namao ang nagbugtaw sa kabaturan mo nang hinuon ang mga priso. Kay dili manaog spesto, ipaklaro na lang magmarsyalo ang presidente. Okay? Elena Natolia, good PM, Sir Rick, watching live Sunrise Pardo. Kini akong ipambasa dire sa YouTube niya. So kamo mga nagtanaw dire sa YouTube, mag-iigal ha. Wala, sige, comment mo, ganahan mo dito mabasa. Boy Tagsip, may hapon. Hot don dyan nila pasakang kaso ang mga senador, ang Kalyados mga Duterte, ang mga senador ng Kalyados administration. Wala. Okay. Kinsa man ang mga dia, mga higala, sawa pa mo tapon dito si Escudero o si... kisa ba? Kisa maghihigala na hinunduman ninyo dia nga dia sa administration nga doon na po yung mga kaso kay balik-balik kung tani dito karos pagingan. Ah. Si Romulo Tampos, Sir Eric, bagong tahal. Ah, okay, sige. Wah, barato rin ito piya, sir, no? Inato lang kayo. Pagpaminaw ni Mudia, sir, o ni Fritchie, kumusta? Rampi Cabanero, maying hapon, Sir Eric, lanog kayo. Kay ka sa Nakwa Mambaling, shoutout lang ko ni Swinyo o Dinis ng mga tuba boys. Okay. Ah, napa di manginom o tuba, di Mambaling? Asa man po magtuba, no? Nakakinig tuba, di Aramanes Provincia. O niya, si Atlas SG Bendalo, si Buyeng, sir. Oh. O niya, si Leo Mags, S2F, basta magpresidente si Sara, gokdon dyan na nila. Baos dyan na, Sara. Baos mo kung na Sara, magpresidente, mag-iigala, Sara. O niya, si Chero Bayat, 9207, parihara na silang Biskaya, contractor, nag-interview sa Joyos Babaw. Oh, correct. Sakto, kini si Chero Rabaya, sorry, Chero Bayat, 9207. Maupo na, ang kanto pong kang Sara Biskaya, no? Tungo rin gato sa payong.
1: Ayaw!
0: O sa Rolls Royce. si Kwate Jared Santillan, maugin na, si Kwate, no? Poto Lekwang. Ikan to mag-iigalan kang Julius Babaw ng interview. Maupo to mag-iigalan hinungdan nga si Sara na aros lapu-lapu, gipriso.
1: Ayaw!
0: Imong iwajinon ba mga higala? Matay kini mga tawana. Jinggoy, Bong Rebilla. Ah? Jinggoy, Bong Rebilla. Sara Biskaya. Pagkatong iyang bana po. Kini mga nindot ko kayo ni mga kinabuhi. Nindot kini kahimtang. Mas nindot pa ni kahimtang nato. No? Kaya kita mag-iigala, manarbaho pa man tagmayo, aron nga magkakaunta. Pero kining mga tawana di, naniangay pa dito karo mo, matag sa'yo. Pareha niya karo sa mga gwardiya. Pareha niya na karo mga drivers, mga kaigsunan nga mga delivery riders, mga taxi drivers. Dili, lahi, naging kayo. Pero sometimes mga kaigsunan ba, no? Manang giingon, mag-iigala sa mga katigwangan nga, ang kinirbang kalibutan, lingin. sometimes to kasi babaw, sometimes di akas ubos. No? Karong tanawag ko siya ni Tabo, kini si Sara Diskayang na aslapu-lapu, hinukaran pa ba na? No? Nga sa una mag-iigalas iya ditong interview with Julius Babaw, ni Ingoman mag-iigala nga, oy, kanang, og pananglit og ako ng paltagon ako mga anak, nga mga una, ako dito karong pagtawagan sa, o sa tong ilang, mura mo itong naa mag-iigala, kining pareha bitos mo nga, ting, ding, ding. Nya, mga anak, panganaog na mo diha kay mga una. So, ti, naa man ang mag-iigala. Kisabay, mga, kininiang nahibaw ni anak. Kana mga naas mall ba? No? Mall, kininiang, o siya tawag na, o siya, kanang, okay. Mall, pigeon, sound effect, no? Inana, maghihigala. So, inana, mauni dito karos ila, no? Mga ting paminaw. Ato maghihigala ang na dunggan managikang Sara Diskaya. Ayaw! mga anak, pigeon, diya karos sa kwan, sa third floor nga kwan, palihog na og na kay mamahaw na ta. Unya. Oh? Oh, ang anak ko, laing anak na ko, di second floor, naog na, kay mamahaw na ta. O niya, puro, pagkuman, di apagilain, mag-iigala din sa kuan. Kaya dako magagtindahan, abalay. O. Oh. Ikaw, dahil nga naa, di karoon inday, nasa first floor, naog na. Oh, okay, oh, sige, o niya. Ang katuntoa sa third floor, second floor, sakay lang mo na sa elevator.
1: Ayaw!
0: Di man ka mag-iigala, tuwa, naka-elevator ang balay. Kisa may mga tagsarak yung adresibo in taong nga doon, yung mga balay naka-elevator. Uy! Ha? Tagsargi kayo na mga kaigsunan, pero kini mga kontraktor samang Sara Diskaya nga nahibaw ana to during sa interview ni Julius Babaw. Ingon ana sila maghihigala kanindot ang pamuyo. No? Sus! Tungod sa interview ng Julius Babaw. O sa initabo, ito na Sara Diskaya. Kung tanawon ni mo si Sara Diskaya karon susamas mga ubang ordinaryo maghihigalang pinirisom, mura yung tindira maghihigalang lamas karbon. Maano yung tanawa? Sama maghihigalang kalainan ni Sara sa una nga nagsulob dito karong mga branded nga mga Bisti, Chanel, mga Gucci, mga unsa pa na dihang mga Louis Vuitton. O niya, doon ay servidora, mangyigala nga, madam, o siya gusto niyo pamahaw, sunny side up or kuan?
1: Ayaw!
0: Boiled egg or, luto ilang kung kuan diha. Karon, what? Baka, kuan sila? Buot sila mangyigala kung sa luto ons, kusinas, BGMP? Dili! Lugaw! Oh! Mga tigpaminaw, kini, sakto, kining giingon ni Chiro Baya. Salamat sa pagpahibaw. Kining, at least pagpahinomdom. Nahibawan ang ilang sikreto, daghang luxury car na okay noon sa social media. The same ani karon kang Marcolita. Tungod po sa interview na lipat ang baba niya dito ni Sulting doon na sinadawat o niya. Remember, mga kaigsunan, sa dahil ni Lancer si Marcolita, incumbent po siyang congressman. No? Incumbent siyang congressman. Warang tatoy problema kung pananglit o dili pa to siya kongresista. Kongresista sa inyo ni Dawat sa ginato kadako nga kwarta. Gipangitaan magigalag buslots ombudsman. Nakitaan nga Diaz, Plunder, musakar ang maong kaso batok ni Marcolita. Gipasaka ang kaso karawad lawa. Nga, pangutan na makapiansa sa anarek. Non-piansable, yun yung kasuha. Ha? Sao na maintawan mag-iigala ang boto mubalik makagrali ni mga taga-iglesia? Kaya niingon na ba itong taga-iglesia mga kaigsunan nga? Di may mamahawa din eh! Hangtod nga di na mo resign si Bongbong Bangag! Ana? O niya, karon mag-iigala na nguli mahinong taga-iglesia? Ano sa ba pagkausaa mag-iigala nga nagtuo ko nitong paabtol pa rin sa sunod simana atol sa trial, pagbuka sa trial sa impeachment ni Sara? O nanguli, kagahapon naman mga kaigsunan kutob. Wala siguro mo funding mag-iigala dito sa Chabit.
1: Ayaw!
0: At oras, mag-iigala, last 3:52, laing mensahe at umasahon o na adres sa YouTube. Janet Sotis, may pagpaminaw, Boy Tagship, dili kagukod ang ombudsman ni Martin Romualdez tungod sa iyang igagaw o mga kalyado katropang Eric. Gilngiga, no? Astilan, di igad maayong himoong panag-igna ning iyon ini. No? Nga makita sa mata sa mga ordinaryo nga mga Pilipino nga ang administrasyon ni Bongbong Marcos gipangpili na dito gukod ang mga kontra. Ah. Huwag yun mag-iigala, kining ingon ini nga klaseng binuhatan. Di na gini mo salir pa mag-iigala sa umabot eleksyon. Mag-abot kita sa tumoy small pin ani. Ani, Jerry Caballero na minaw sa radyo, des Laray Consolation. Consolation, okay? Ani, naidaganto ba dihang binuhat nita magdayapir daan gikang Arvin Habas? Na kuno daghan to ba kuno binuhat des mambalin pero magdiyapir kuno daa mag-inom. Dito stisa do sinapi to ba dito wala. Oy to bastisa. Mambalin rani.
2: At sinanggo ni Jerry Caballero Asikwan, Arvin Habas.
0: Pero mambalin di amo gud bagiigala ini ingon dire nga minami, no? Ingon pa dire bagiigala tongga. Isa ito nag-comment na rin perting pagpaminaw lanong ta dito sa Mambaling. Ayan, tatuba. Rex 888, mapresidente ni SBP Sarap, sigurado yun din imbestigahan ang flood control. Gana. Okay. Anya, Alzin Lizard Intercom, Boss Eric. Boy Tagsip Intercom. Okay, Romulo Tampo, Sir Eric. Ako tawag Kaon Bata Tililing Ice Drop. Okay, Emeline Dolosa, iba na sa Prat si Romualdez o Remulia. Iba na sa Prat? Karon abot manig Prat, mag-iigalas Emeline Dolosa. May hapon, Robert Tagaan, usap. Oh, asa raman yung mga viewers na ito mag-iigala dire sa YouTube nga 99, biraman yung kabuok. Dari mag-iigala sa kining Facebook Live na to, Rabi Arcayan, may ipabarang taga-admin. Ay daanggob, may pagpaminaw. Si, good PM, Sir Rick, si Senator Marcolita Radiay. Okay. Lando Sandoval, way pulos pang gobyerno karon. Marlon Ferrer, may hapon. Pa-shoutout watching from Kim Batalisay, Lorna Margarita, John Debs, Manon Apadivino, ang daghan og tuba sa atua sa una sa no. Correct. Ilang dadag. Ilang nang dadag, Rupino. Tinood yun na kinumdo pa. Magigala John Dibs. Tagasagbayan yun eh. Sano? Pon-pon mo balik mig Japan. Magkita at nagbalik dito, be. Ingas imot ikons. Murag INC imong viewers. Katropang Eric kay nangawala. Dili, ako kining ako discussion ra di magigala kung sa idea diri, no? Ato lang di magigala ang kining pangbasaon kung sa diri magigala ay naas balita at the same time sa comment nanta. Nga, kamo po magigala ang mga naminaw ron. Comment lang po mo. Kung sa inyo ika-comment, magigala, depende diri karos mga isyo. George Alquisalas Partusa. Hello, hello, happy afternoon, Sir Rick. Hello, happy afternoon, Sir Rick. Lang, kaayo ka diri. Lano kay kadire sa may Hapitan Barili Cebu. Oh, matabang. Shout out ko sa akong mama Erlinda og papa Charles Sir Senior Kadavido Partusa. O niya si Janice Gail Sumalinog. Shout out diri uban sa akong bana GR watching and listening from Barili. Asa naman po din taga Dumanhog? Napoy mga taga Badyan. No, taga paliwog ko kos mga taga Dumanhog. Sultiin po ng taga Alcantara at taga Ronda nga. Silinga naman na ito. Ingnaga, di ay asintado program si XFM Cebu. Shoutout sa ko sa akong mangod, Raimondo Naldax, while nagbuhat og tangkal. Salamat, dire sa Hapitan. George, okay. Emerito Laconia, good PM, Sir Eric. Naminaw ang akong pasahero, Padongkos Colon, gikan karon 21 na lang, kabulan 2028 na. Gikan ni Ginhawa Dilpin sa Kintaxi. So, gikan karon 21 lang kuno kabuan. Iyaging kaya po, 2028 na. So, antos lang ta, no? Actually, mag-iigala, next year, 2027, huwa na. Pero sa di pa ta, sa una-una, mag-iigala ng eleksyon. Dari sa ta-focus, mag-iigala sa buwan sa kwan. kining 2026 kay maniid lang punta magigala anig mga agis mga politicians ron. No, kumusta man o sa manap? Nabusog ba mo sa one year nga agis sa mga politiko diha karos Mandawi kay bago man ang mayor diha, Jongke? Ang diri magigalas lapu-lapo si Bibico? Okay ba? Kisa ba kay mayor diha karos lapu-lapo?
3: Exciting!
0: Ay, ang uban magigalamin yun, mayor Ginos Ahong diha, unya, kini. Si Ahong, kongresista man siya tibok magigala lapu-lapo, wala buti nung Cordoba. Kaya ka ng Cordoba, magigala kang Daphne Lagon man ha. Pero, pura mag, bas visible pa kay si Ahong, bahin dito magigalag mga kanal nga mga unsa pa na diha, or baka mga donate dispute, land dispute, or kanang mga road right of way. Si Ahong man, si Ahong no, kaya di man nakita na kong video nga, si Ahong mo dito ini-negotiate at sa kababae nga, oh, magtrabaho mo siguro na si Mayor ngayon si Ahong naman dito karoy. Wa siguro ilain magigala malitok ang mga upunganon, no? When it comes mga problema, Ahong. No? Og na kay problema sa upon, call Mr. Congressman Ahong. Sige, onya kinig asa paning uban nga mga viewers na to, may pagpaminaw ninyo Tabirara Edmond. Kinis Tabirara Edmond nagpaminaw ni na wala din nag-comment ra nito Solid Impact onya pagkahuman mga kaigsoon na ningon siya nga di ba ko kakadungog sa Solid Defender sa Liti. Maghuwat lang ko naman sa sintado. Lorna Margarita, kining akong mama, daddy, manait di asagbayan Bohol Mader, may pagpaminaw sa bugni papa. Laban lang, Senator Armacolita, we pray for you. Kinini ang para nimo katropang Eric, kaning mga gipangkasuhan, guilty jud ni sila. Kana, maghihigala, numero uno. Ato sa nangiyagi dito, karos pagtaral sa korte, mga kaigsunan kay sa Pikas Gabayan, ang nagpaluyo ganyan ng tanan, politika mo yun. No? Mga tigpaminaw niya, mga ingong ka guilty, bahin na itong ebidensya. Da, no? Ato ta dito magbase sa ebidensya, di man po ko maghihigala huwis, pero di lang ta magbinaot pa. Tanan nga paghitabo karo magigala tungod Dios pamulitika. Whether you like it or not na usab. Pamulitika gyud ni kay naso na una. Sa mga politiko karon puros pamulitika. Ug subo kay palandungon ngano nga kinimoy na naguna-unas ilang hunaw na imbes ang pagpanerbisyo unta sa katawhan manghigala. Grabe ang pamulitika unya pagkahuman sa serbisyo. Tukuran lang tayo magigalag, walang gutom kitchens per 4. Makawunit itang tanan, mamahaw magigalag, maniod to dito per 4 anang walang gutom kitchen. Prangka-prangka, pagkasultiwa, magigong magigalang mahimuot, ana? Ha? Sa upat katuig, magigalang paglingko ni Bongbong dito sa Malacanang, ang Cebu City magigala o ang taga-Sogbo, tokoran na dito kusina magigala para kaon. Ay ma mga infrastructure project. Yabag. Ayaw. Sa pagtuo magigala Bongbong Marcos kita diri Sogbo poro sa kitang ipanggutom. Nga mo na dito kare priority niya tokoran. Astilan porbida magigala. Upat ka tuig niya karam muari lang Cebu magtukog kusina.
4: Ayaw.
0: Yabag. At oras, magigala, unto palas 4 na itong time check, mga tigpaminaw, hatod ka na kanato sa itong Santhon Vitamin C. Ang nanasinig kong alkaline base ka Santhon Vitamin C.
5: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Ma, ma, naku man din nagbuhi nga bitin si Papa, no? Nasiyang atubangan niyang gidaladala.
4: Unaka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
3: Lopeg de kaniyaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
4: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Tila o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikip.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. Kaya feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
5: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
6: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu, alas 4 size na mga katropa. Hatod time check. Hatod ka na ka nato sa itong Santhon Plus Gold. Ang ito Santhon Plus Gold, mag-iigala na ay ahos, napag-ipaliya, napag-ispirulina, malunggay, o mangustin. Sagin mag-iigala nga... Baka ingunta nga epektibo ang ato Santhon Plus Gold. Nakini mag-iigal ang pagpakunhod or ang pagpaubos sa blood pressure ta. No? Eh, tungod mag-iigal ang mga sangkap ni mga katropa. Santhon Plus Gold, mga kaigsunan. Baka huwag tang usab na dito karon sa mga bukol-bukol, sa kalawasan, mga cyst. Huwag ka ng mga naay mo turok, mag-iigal ang mga butoy diya, mga kaigsunan kung sana. No? Lahit tong butoy, mag-iigal ang matastike. Kanag yung mga bukol-bukol ng imong gunitan, dili siya sakit, pero may buong ka ganun, una man yung bukol. Amo na akong gingon, December sa ako mag-iigal ang luyo, nga doon ako yung bukol-bukol. Ubos mag-iigal ang liog na ako. Nabalakan ako kay, mura maglaing yung kayo, kanag yung panabunin mo, imong magunitan, unya, ganun man, hindi man siya sakit. Kay kung palitag, matas tikit pa ni unsa man, sakit yung taning gunitan, hindi man sakit, no? Mga igala mo, ito nga, akong gi salty ni Atty. Paul Lopez ka umtay lain maghihigala nga kini ni karong makuhit kini ni mga amigo natos taga Bisiti Soto. So prodi ra ko ro maghihigala ang operahan eh bago pa po sila nagopera ni ato dito sa Sikihor nga ingon ana daghan ko ro mga kalalakin and dito Sikihor dunay mga bukol-bukol ba pati ko nga di ba na sa kay torneo at the same time dali ra siya dali ra kay no eh no? Wag tangoran na dito. So, sawa pa ko mag-iigal ang makadesirin. Sige kung tumara mag-iigal ang Santhon Plus Gold. Bona, mga kaigsunan na huwag tang kalois Ginoo. Kamu diya mag-iigal ang doon yung mga bukol-bukol. Suwayan ninyo, tagka-350 naman siya. Igawas niya na mag-iigal ang madipinsaan usap ang pag-atake sa high blood, sa stroke, mga kaigsunan. So, sang ako mga kaila, mga higala, nang ego ganyan tao sa stroke. Ang uban mga tigpamerong edad, 40 anyos pa kapin. Ang uban, 50. No? Tugod gina mag-iigalas unhealthy lifestyles ba? Lifestyle na to, mga kaigsunan, usay, malimta na to ang pag-ehersisyo, kay bisikleta, nasunaw na kanunay, pagpangitag kwarta, kinagantag gastuan, stress po ta din na pita. Po na nga, sometimes mag-iigala ang makapagaan sa tungunaw na ka na maminaw tag mga music nga gaan. No, nya, muli kay tag mga saba nga mga lugar, mga kaigsunan, mag-meditate. No, unsa pa na diha, nya, inabagan po sa pagtumarog Santhon Plus Gold. Mapalit na ninyo sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, South Star Drug, TGP Pharmacy, o Generica Pharmacy. Nya, ma-order sa din ninyo mag-iigala sa TikTok o Shopee. At the same time, mag-iigala din sa Yes to Health Wellness Center at mag-iigala ang butika or ignota klinika, mga kaigsunan, sirado ni Ugma Pohon. Sabado, ba't bubalik ni Abli mga kaigsunan sa Domingo. With, of course, consultation na ni Dr. Fajardo mag-iigala. 9 to 5 na every Sunday sa Yes to Health Wellness Clinic na to sa may Z Plaza Building, Ubos Las XFM. Oras, mag-iigala, alas 4, Jess na.
16: Eric Serras Malait.
13: Asintado. Ngayong hapon, diyan ni Ma'am Lorna o Titing Rimorosa. Dias Matinaw, Carmen Bohol. Resultas King Dragon, mag-iigal alas 3, Gabula, 480. Ay pagpaminaw sa ni Boss Joffreng Diaz Plaza Housing, Cap Yudi Sanchez Cap.
17: Exciting!
13: Ang Basyon Aligrado ng may hapon o at the same time ni Nang Nisi o ni Arsenio Lamoste. Ito ba nga silingan sa silangan? May pagpaminaw sa ni Mother Ilma Reserva. May pagpaminaw sa pag-iigal Badamba, Dolce Canono des Poblacion, Sagbayan, Bohol. Tanang mga taga-Sagbayan, kumusta? Si Tansyong, nagpaminaw sa Abnato Rondres Facebook Live, Aaron Abakita, laban lang. Ingon si Sir Gadi Gumira, therefore, ang pagpakahilom sa mga congressman din sa probinsya sa Sogbo na ay kaposlanan si Rick Matay Tumpak yun. Kabantay mo mag-iigala nga nung wag yun maningog ang mga congressman pagbuto sa flood control. O niya, paghuman, impeachment ni Sarah. Wag itingog-tingog. O guban pa mga dagkong isyo, pag-igo, mag-iigalas, krisis, gawa sino ni Jok Praskog San Simura, nang hatag sila. Ay dontos uban, nang hatag ba? Pero tinood, kining giingon, mag-iigala nga murag, dako na po taba ni magpakahilom, no? Si Magdo Tabuada na minagim ni Perme sa Science High School Labangon. Sila si SG Lindayaw o SG Abali, lanog kayong asintado. Salamat ka, tropang Magdo Tabuada. No? Palihog taong kong lilis akong inday di akaroon ka, tropang Magdo. Okay, ako ginagipa monitor po sa ako mga bugoy mga kaigsona ng amoga o ni kaiha di nga ipalilig yun nagipang record ng mga ipang sakyang e-bike di kinsa nang ipang sakyan ng mga kuan. Hindi naman mabasa maghihigala ning dito sa kuan katong una nga mga naka-chat. Di naman ako ma-retrieve og balik hinon. Basta kaalyado, way kaso, puro kontra ang gipanggukod. Phil John Padilla, may pagpaminaw. Altia Batola Malaki Pontillas, Lito Dacoro, Naomi Alfici Sasoman, Hilo Mapas. Sir Rick, una ni file o kasong kumilik, bahin anang si Sose, din gisakyan ni Remulia ang isyo nang ni Angkon si Marcolita, bahin anang campaign donation before election. Ramil Martos, Junior A Herb Steps Remedies in Contro. Maying hapon. Flor Delica, maying pagpaminaw, anak jud ng buotan nga tao. Transparent ra jud siya. Okay. Sige. Nico Barber Constante, may pang barbero, wapay problema. Great kong Al Joniri. Kita ka. May pa kong barbero, kaya wako ni problema. Sige. Bisag way magpatope, way problema. Maribel Villegas from Sitio Hosati, Inayawan. Asa naman to, Lorna. Kasi buti nga na nga itong listener din sa una sa Inayawan, si Lorna. Si Ma'am Blandi. Kinaka-Blandi ito mag-iigalagbo. Kasi buti nga na ito. Maribel Villegas, Erlinda Salobre, may pagpaminaw ni Maria Smith, Jared Santillan, Arnold Pasion. Sige, si Bong Baya, shoutout dyan si Rick Michael Manuela, nagpaminaw samtang nag-drive. Uy, sa mga motorista rin, mag-iigala, ang presyo ba sa krudo gasolina? Aritas krudo, sa mga nagpaminaw karon mga kaigsunan, murag di maayo kay Musaka kuno ni mag-iigala, piso gatos, 3 pesos matag litro. Pura gidangat ning kalakiha. Onya diri magigala sa gasolina. Posible ko nung musaka or posible pud ko nung mukunhod. Murag nagkawa may klaro ning reportero sa oil price kay mura man magigala kita pay pa tagna-tagnao na ning musaka di maglabad ba tung uhin una ni. Da? Sa una magigala diretso man nag-ingon sila nga saka ang gasolina krudo. Karon magigala karon ang balita na ang gasolina whether musaka or moos-os ko no. Nausa na ba ni nga? Naglibog naman ang konsumidor ang kalakiha. Las 4:15. So sa diesel user diha palihog panganda mundaan kay ang diesel murag 67, 66 ba na. Musaka ko no ng piso ng 3 pesos. Ang gasoline either musaka ng piso or moos-os ng piso. Ana lang no, sa mga motorista mga kaigsunan. Alas 4:15 na. Now, kaganiang buntag, Sir Gade, Gumira, Ma'am Obre, Dodon Deji sa Asia United Bank, o sila si Ricker Mark Albarico, Ma'am Sheila Albaricos, Ma'am Spitsa, sila si Phil John Padilla, nagpaminaw man rin ako dito, Solid Impact. Akong gisgutan kaganiha, mga kaigsunan, kinidiris DSWD, because nakalitok pa ko kaganiya magigala nitong project ni Marcos nga gibilin diri sa mga sugbuanon kanang kusina. Ang DSWD nangayo ron magigala og suporta alang sa Walang Gutom Kitchen aron kuno kining maong programa sa gobyerno mula hotay mga amigo.
6: Asintado.
13: Ha? Ah, kinini ang palihog pangangkon kuno mo dia. Labi pa sa mga taxi driver na kasuway na magkaon des per 4. Libre man na diha, Chris Alex Kat o Janice Gail Sumalinog. No? Kinsabay naka... Di ba siguro po, uaw, magigalag, maingon nga, sir, nakasuway ko nitong kaos per 4, lami yung tinood ang ilang gihukad. Ang DSWD, pinagi ni Director Shalane Lucero, no? Niluwat og pamahayag mga kaigsunan nga kung pwede mga higala ang community mo suporta aning Walang Gutom Kitchen pinagi sa pagboluntaryo o pagdonar. Ningon ang aton DSWD, Region 7 Director Shalane Marie Lucero, nga pwede kayo ang mga individual or mga organisasyon nga mo-voluntaryo o mo-donar aron mapadayon ang operasyon aning Walang Gutom Kitchen Desper 4.
6: Asintado!
13: Ha? Kami po ay nanawagan sa lahat ng gustong tumulong dito bilang server o cleaner at sa mga nais mag-donate. Ngayon naabot na matas punto aning ang DSWD, nanawagan na ni mga higalag donasyon. Ato lang po ni ikonik kay Katong Isyo Marcolita na si Kwati man to magigala tungos donasyon. Karon ang DSWD mga higala, naunsa ba pagkaunsa ang mga kaigsunan nga nanawagan naman po ni ngadtos publiko nga kinsa ganahang mo donate diha, palihog, coordinate lang din namo. Nga naman ni nga nagpatugatugaw man silang tukod aning Walang Gutom Kitchen niya way klarong funding. Ha? Unsa ba ni pagkaunsa ah? Ha? Ngano ba in taon maghihigala nga ang taga DSWD nanawagan naman ngadto ni bisan kinsa kisa man ni mga waylingaw nato diha ron. Basig wa mo ilingaw diha maghihigalag Sabado or baka wa mo ilingaw deg Lunes. I don't know og abli ba nang Walang Gutom Kitchen sa per 4 Domingo kay kining ila dito karon paghatag og libreng pagkaon alas 6 sa buntag pamahaw alas 11 pod ang paniudto nang inanglan silang servidora nang inanglan sila ditong tiglimpyo. Ang akong giingon kaganiha magigalas programa na kus buntag. Ang akong suggestion nga tos taga DSWD, Madam, ang kana dito karon pakanunog libre, maula po dito karon palimpyo ha? Lisoda po na magigalang dawat na sila glimpyo niya pagkahuman itanran. Inig-humag kaon, ritso lang pagbiya. Ha? O niya, na problema ang taga DSWD nga mo nagpadagan aning kusinaha kay hugaw kayo, why dito'y manghuga sa plato, why magmap, mangigala sa saog, why dito'y mag-arrange sa lamesa sa lingkuranan. Sus, Mariusip. Nausa na ba yung tao ni magigala ang programa ha? Ikaduha na ba ni nga kusina? Ang una dito sa Pasay, ikaduha di resibo. O niya karon, one week after magigala, human giablihan itong Hunyo 22. Karon mga kaigsunan, tanawa ang DSWD na nanawagan ang publiko. Kinsa dihag doon ay malumong kasing-kasing, donar mong pagkaon. Nausa na ba ito na yung mga higala? Mabito ni komedya ko nga, o panalitan, na ay makuha di ascarbon ng mga double-dead na karne. Ito ay komedya na. Alam po nito, pagka nag-double-dead na karne na sila diha. Now, listen po kay lutuan na itong double dead ka karne, bro. Tanaw ko sa inaitabo. Ang DSWD, pinagi ning ila dito karong balita, mga kaigsona, ni Ingondre, kami po ay nanawagan. Kung kinsa tong doon ay mga malumog, kasing-kasing tabang mo aning Walang Gutom Kitchen kaigsonan. Now, sa naman nga kami, ganis publiko mo ang tabangan. Ang kinaninong ay sa gobyerno magigala itong tabangan. Namorin na nga.
17: Ay, ah!
13: Dako maghihiga lang hinangga og maon eh. Ma'am, nga nung ingunini man eh. Numero unong di na ko masabtan maghihiga la di oh. Ang kini mga kaigsunang pagpangitag server or baka ang pagpanglimpyo. Ha? Ang ilang tumong ha, remember, makaservisyo sila og 200 ngadto sa 250 ka mga tao taga-adlaw. Kini manghigala mo ila ditong target every day. No? Onya, gusto sila nga mapalapdan pang operasyon. Gusto sila manghigala nga ang kining maong walang gutom program. No? Or sorry, ang kini manghigalang walang gutom kitchen. No? Magpadayon kini manghigalas pag-abi-abi ngadtos gipanggutom. Alasays buntag. No? Onya pagkahuman manghigala. Akong basa mga kaigsoonan atong laing balita alas 11 po unto. Nya karon di alas 3 hapon. So I don't know magigalag o si Clarence Kid.

0: programaha kay wa siguro dito ko rin gigahing pondo para ni ini, no? O niya, kabantay siguro pong Malacanya nga. Ato lang na sa Cebu. Kay, sa Cebu, ah, kaya bang kakita ang mata itong linog dito sa bugo nga naglubaan na silang taban dito. Basig, manabang po na sila despre 4.
1: Ayaw!
0: Kabantay sila ba mag-ihigala nga, oh, mga taga Cebu, grabe, mga higala, mudag, tabang. No? Wa naman sila magkinanglan dito sa uban nga mga regions. Pag-igo, mag-ihigala, linog sa bugo. Nag-traffic, mag-ihigala, paingos norte. Tinuon ba po na? No? Di mag-iun na ikalimod. Perte yung trapika, mag-ihigala that time. Kaya naglumbaanay ang matag sugbuan nun. Perteng naghanag sa kinan. Nakita sa mga mata sa mga Tagalog. Huwag kita maingon mag-ihigalag na sa Pangulo.
1: Ayaw!
0: Nagtinabangay mga sugbuan nun karoon mag-ihigalag. Di agibotangan taga walang gutom kitchen dress per 4. Kay ang kining mga homeless individual. Ang sama na yung mga homeless. Akan ba mag-ihigalang way balay? Nga naara na karos kilis kalsada na nga tog. Mauna dito yung entertainon pagkanon. Ang kanto po nakasinatig involuntary hunger. Ako usahay makasinati na ba ko ng involuntary hunger?
1: Ayaw!
2: Exciting!
0: Dawaton ba katas DSWD? Upalita mag-ihigalang mo parking ta dito karos per 4. Nga maingon ta dito. Pwede mangayog para paniun to? Entertainon. Suway ko na diya Brad Norman Ibarli.
1: Ayaw!
0: Kay karon diya niingon mag-iigala sila diri nga nakinahanglan sila mga kaigsoonan og server o cleaner. Niingon ko mag-iigala kaganiya sa atong programa sa buntag, pwede ba Madam Director kanang nangaon diha libre man ang atong ipakaon, sila na lang po dito'y manglimpyo. Sila na lang po dito'y manghugas sa plato, na magkatay faucet diha, na magkatay sabon diha pang hugas sa plato. Sila na lang po, lisoda po ni mga higala, mga hilabot pa sa laing tao. O niya, wala ba ni swildo kay voluntary mga tigpaminaw? Ha? Eh? Di ba? Namay ba mga karinderya, mga Exxon self-service? Self-service na punta ni. Gikan, mga higalas, pagkaon, kuha ka dito karos plato, kutsara, o niya, kanto mag-iigalang, ingnunta mga kaigsunan, food tray, pili kang pagkaon dito, ana, o niya, pagkahuman mga kaigsunan, humagkaon ni mob, dito kang trapos imong lamisa, o niya, pagkahuman, dito kas lababo, imong hinluan plato. Pax, balik ni mo dito mag-iigalas butanganan. Ana, siguro. Kikining ingunini nga, nagpanugdongong ang DSWD nga, nagkinanglan mag cleaner or server, para unsa man ni mag-igalang server, arong mauni, murag waiter, nga, mingon rito mag-igalang mga homeless individual si Busiti nga, ay, miss, ordera kong soft drinks.
1: Ayaw!
0: Ha? Yawa, mag-igala. Ingon na yung kusina ron diha. Sila pa'y gitabangan, sila pa'y hilig kang manugo.
1: Ayaw!
0: Why problema ha? Why problema ang ingon-ining klaseng programa basta makalahutay lang ni makasustainerally. Kaya taba man po ni mga higalang at tos mga pobre. Pero kining ingon-ining nga ang taga-direkto, ang directors ni SWD na nawagan na dito mga donors. Butangin tao mi diri, kasi grasyahan yan, nagrasyahan. Tagakiin tao mi diri, bahini mi kay aroma, padayon pa na to ning programa. Uy! Ang uban mga higalang makadumi o sa may pakita po na mo ano eh. Sabre na mo dito karon nga sila nagtinapol?
1: Ayaw!
0: Mabito ni mga higala hinungdan, nga nung daghan dito mga higalang pobre, kay daghan tapulan. Gusto sila dole out lang kanunay. Pakanon, taga-usapan na dihang ayuda, sus, ginoo ko in taon, oy. So ay po magmatag kadlaon, oy, sayo. No, pareha mga higalas uban nga mga trabahante nga nagkogi in taon dito matag sayo mag-iigala o magkakwarta? No? Na may daghan mag-iigala diha nga mga kabos o niya naningkamot o maayo. Na may daghan mga kabos diha naningkamot o maayo mag-iigala kaya di sila gusto nga magpabilin sila diha karoon silang kahimtang o niya mamatay silang kabos lang gihapon kaigsunan. O sa naitabos o ban nga naningkamot napalambo nilang ilang pamuyo. Nahawas nilang ilang gikanan gikas kalisdanan. Otok may gigamit kay galaan. Diskarte may gigamit. Pero tungod mag-iigalas kabuhangan ng ubang mga politiko nga di ang mag-iigalay mga band-aid solution, doon ay mga doll-out.

0: dia. Alau sige. Alah, tunol kuarta, ayuda. O sama na, ikaw, wakay trabaho. Sige, sound ka stopan, panilhig dito.
1: Ayaw!
0: Sus, ginoo ko. Inya, ikaw, paghuman, wakay nakay trabaho ko. Member na kong stopan. O, sige. Okay, unya, ikaw, o sama ka, ikaw dong. Nilinya mo po ka, wakay pamaho. So, antos per 4, tayo libreng kaon dito.
1: Ayaw!
0: Sus! O saan naman maghihigalay kuha nga ihatag sa gobyerno para libre tanan? Ha? O saan man ang klasiha maghihigalay in town? O niya kita diri maghihigalang wa maapil sa ayuda? Sige lang ta dito karo maghihigala dito. Ha? Tapar, sige na tag bayad buhis o niya pagkahuman bahin dito hinatagay na maghihigalag mayon watay labot?
1: Ayaw!
0: Pagidangat mga eksoon. Yeah, si Chris Alex Scott present from Alcantara. Okay. Thank you kayo. Kedagi na minos from Alcantara. Si Jim Laranjo or Laranjo. May nga po sir, paabot as 2028 ka na, no? Maabot lagi na yung 2028 pag-iigala. Lingaw-lingawon talang yun nga itong kaugalingon. No? O niya, Bonnie Gakayan Gumbapak watching from USA Upper Suran Association. Dodge Kikimpan, there is a Southwestern University. Jared Santillan, exciting kay nag-lower middle income ta from World Bank. Eh? Dili lower middle income, di atas upper middle income country na. O sa ibusog, nga wak mami apil sa yuda. Sige, ha? Si Dan Jikli mag-igala, eat free meal, clean table and utensils as you go. Kanang yung nanaunta, di in Jikli. Ha, di ba? Clean as you go. Kaya kaya tumito atas balay. Mga kaigsunan, iniguman na itong kaon. Diretso tagtrapo sa kininiang lamisa. Kaya ron dili mag-iigala holmigason. Or doon na ba'y mga som? Kisa po'y ganahan mag-iigala. Intaw mo po yung lamisa ng iperting hugawa. Ay, I mean balay niya na yung lamisang hugaw. Trapuhan, tagyo na. Iniguman trapo. Butangan na ito nitong sabon. Mag-iigala. Kaya ron wagi mga som. Usapan na diya. O, di pag guman, trapuhag uga. Antos banggira mag-iigala. Limpyong banggira. Tiles ang yung kay nindot. Nindot magod ang pagpuyo sa usa ka panimay kung hapsay tanan, pinahimutang tanan. No? Organized maghihigala ang tanan. Imong higdaanan maghihigala, nindot kay imo dito karong higdaanan kay wala maggumot-gumot dito karon ang iyang bedsheet. Gipilo di mong imong habol. Ang imo dito mga online, nindot kayo. At sini ka hapon gikan ka magigalas trabaho ini gabos balay nindot ka higdanan ah kan nindot in town ah tandele ko ang
1: ayaw
0: ha oh normal man magigala yung nana kanto labi na mga kaeksyonas mga single mom
1: ayaw anxiety
0: stress kayo magigala in town niya pag kumang susa o man town natin niya traffic pa kayo dugay pa kayo magigala maka box mupit o niya pag kumang magigala maka mobs taxi niya inigawlis balay okay kayo imaw dito nanilhig na kandaan dito sa gawas no inigsor magigala salap okay kayo dito organize magigala malikuranan ingunana source kwarto hamaglay kuwang
1: ayaw
0: Okay, usahay mga God, matod pa mag-iigala sa mga eksperto nga kanang hamag-hamag nga gakus-gakus ba yung gigag-trabaho makawa kung nga stress double G. No, kanang iunana nga, kanang bitang stress kay kao niya, ihag ka, inigabot bitang mag-iigala niya, hagkan ka. Oh. Pero guway mo hawak mga kaigsunaw, na mo iro, apahawak mo sa inyong iro.
1: Ayaw!
0: Hindi ka mo't bitano ko sa bahay mag-iigala. Huwag may laing mo hawak dito. Matura mang iro, magtila-tila.
1: Ayaw!
0: Brad Norman ni Marley. Taga-akap, may pagason o plato ni Brad. Oh, sige. Kini niya ang... Alas 4.32, dito sa mga report, SUV driver nga ni Bangga nakaligi sa CCTO enforcer, hengpit na yun na pasakaan ng kaso. Na-update report, mga katropas, Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Katong taga Eric, mga kigilan GP no, no sa Pangos, sa Civil Enforcement Unit, Cebu City Pacific, o TEUC, CPO, si Police Unit, Colonel Jomar Medel, hengpit na yun na pasakaan ng kaso na at hindi pong direct asulta o attempted homicide.
0: Karang galing at lawa nga, napasaka agad ngay.
3: Sakto na ngay.
0: Napas ko na.
3: Atong pagkikalayan niya, kalakapuna gani, sa itong siya, yung katropaga, alis, no? Ning kapunan, so that, nagganin ko sa ang kinipong pangu sa TUCCP o nga kay kagapon na di sa itong erikilan, ipasaka ng tas, pero ang ilang kinipong prepared na pinibit, direduman sa lawyers of Mayor Tommy Osmeña Sumonto, human sa pag-review sa mga telemisabang naman si sinipong Vice Mayor, no? Tomas Osmeña, na si mga ugalo sa mayroon, Sumonto nga nakigalayan sa CEO CCP o nga kasi na impis naman din naman, Sumonto nga di katong gidrap nila, na naman si final draft nila ning disumiter, nga doon usap sa tinipong atong fiscal office, no? Karina, ipaubos na sa inquest proceeding ang mong SUV driver sa itong area o nga matutosab ni Police Lieutenant Colonel Atty. Jomar Miguel nga nagpaabot na lang sila sa solution dito sa physical office. O niya, ipangunta na ito kung kung ba, kailibang nakapiansa na ba, wala pa aga sinipong maong SUV driver, so wala pa ito kaya sa mga kailan in custody gapon sa atusang nga TUCCPO ang sinipong nga suspect driver nga kay tinipong nagpabot pa man sa info, no? Kung ka na bang informasyon utam sa kaso, una ni Maka Pian sa inundan nga tawag sa gitna, tanggong ni, o tanggong sa ni, sa sinipong TEU, CCPO, lock-up cell, kamang Erika, mga kailangan kinusap si Panaginik, tanabang makusado nga si Bartolome Robles Piyol sa Sintidos Anyos nga taga kining Das Dos Andres Toriano Luto Pandolido City o may matunta mo nang itutlo mag nakita nga mag sinuyo at mag Erika aga pagbunda pagigis sa third enforcer nga 24 anyos nga si Subani Tudio Guerrero itong nga Hulyo 1 to 2019 may it's kind of the corner of Spanya Bolivar, the barangay capital site, the Bunga City. So, aga, hindi po nga suspect, o kining akusado, sa Pangyarik, natawdaoran yun, uga paslak mo sa silda sa TEO, CCPO, ay di man isa makapian sa hangtod, makagawas na, may risk order sa Pangyarik Anton niya, di pa yung mapasakang kaso, o makapian sa ni, sa maong kinipunga sa laon na direct assault kay person in authority man ang kining ato usab or agent of the kinipunga authority ang kining ato mga traffic enforcer o human attempted homicide kay sa dihan naman gaan walang punong ilistan pa aga kining mong traffic enforcer minor gani man o radio nakasuyo sa naka ligid katulong nga sinong din nawa din ni maintimanin pa na maigos sa ligid ang lawas sinoon ang kamot na katulong Eric Oga na operahan na. So far nga, while netong update kan sa TEUCCPO subay sa kaso atong 62 anyos nga retired engineer, no? Kaysa na nakabanda sa alis o the traffic enforcer. This may say. Mga katulong pa, panapirmin ang tigan sa isang Friday night later on, no? So, di ay kasi manahing lahat na pambalansin sa condition sa kung ito magigala power kayo mo niyang gagabi ya kapi nga tanda ko lang mahin na alam sa Diyos Pilipino para sa Pilipino sa kontro tayo na maraming sa Diyos
2: XFM Report.
0: Sa lain balita, tanod sa barangay Daang Lungsod mo robing na sa coastal area kung doon ay masigpatan nga kilat. The reports Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Mga tulad sa barangay ng Lusod, banduan karon sa ilang kapitan nga mao ni morobing sa coastal area sa ilang barangay para humagani kon lain ang panahon dunay hulga sa pagbundag sa ulan nga may dalang kilat. Kini aron may mubahibaw sa mga nangaligo nga mupasilo una og dili lang maligo sa dagat o di bagha magpaduol sa baybayon samtang kusog pa ang ulan. Kini ang gibotyag ni Daang Lungsod Barangay Captain Junro Alcantara atol sa pagkinabi sa XFMC 88.3 human nga doon usa ka 16 anyos nga bata ng laki ang naigo sa kilat sa adlaw nga Huwebes, Hulyo 2, 2026. Mato di Alcantara nga kanit kayo ang mga pakitabo gani na itong tura doon na pailaing mga nangaligo o gairakita nga namasurusaba sa maong dapita. Tungod nini, nakahukom si Alcantara nga kung doon ay di maayang panahon, iyak ipa robbing ang iyang mga tanod sa coastal area sa barangay. Nga nawagan usap kini nga sa katong mga ligway, kung sila mismo ang magkabantay nga doon ay di may panahon mas may pang mapasilo dyan. Samtang nebola nosab sa XFFC Boy Day Putri nga ang amahan niya ay sa katong batang namatay mo ay chip talod sa ilang barangay.
4: Kanila si Maligo?
5: Mas mayo yun, wala ni Maligo yun. Kaya siguro nga hapon, di mong kayo sila kayo nangaligo. Ba't naman ko'y namukot, nanguan, nanginas ba? Sila disgrasya lang yun itong ilahang kuwana. Iyahan na yun siguro itong panahon.
4: So, basta malbagap nga kanang panahon nga kanang mag-uwan dari sa itong barangay, labi ng katong mga puro cities nga nasa sa coastal line area. Atong advice, atong talod nga murag mo robi lang sa pagbimanan ko sa mga nangaligo o puno na magali para ipa-iway sa kuhan nga di o nang mangaligo.
5: Mawala nyo siguro yung buhato na mga ni sir kayo. Kayo na, kuhan naman siya, itapo naman siya. Matag karoon, ugon niya. Kung maglaya ng panahon, noon na yun na ibuhaton, ipakuha na lang sa mga at pakuha mga sakop na mag-monitor na lang sa job na kinanglan mo, wala na yun mo arig dagat na anong mga panahon na.
4: Kap, salamat, Kap.
0: Balitangan hipos sa lungsod sa Tuburan, ala sa GSM Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik,
2: XFM Report.
0: 68 anyos ng lalaki patay kini na napalgan dito sa lungsod sa Pinamungahan. May reports June 14.
2: XFM Police Report. Police Report.
6: Yes, patay na napalgan kining usa ka 68 anyos ng lalaki nga naghigda ni Ilaw Miskahoy nga magtalisay dito sa Puro Kawayan, Barangay Kabyangon, lungsod sa Pinamungahan, mga alas 6 ni sa buntag kaganiha, Hulyo 3, 2026 kining biktima giilaga si Benedicto Makiling Nilmida Olitao, residente ni sa Puro Cruz, Barangay Rizal, Pinamungahan, sa investigasyon sa Pinamungahan PNP, and sa iran nga kining biktima unang nakita ni Antonio Gores samtang nagatiman kini siyang baka, nakurat siya mga kita sa lawas ni biktima nga naghigda ilaw sa kahoy nga talisay nga nagkupot sa mga dahon sa iyang walang kamot. Sumapa sa siyang silingan nga katapusang nakita kining biktima kagahapon ni sa hapon Hulyo 2 nga nagdanig sundang nag-inom ni kulapo samtang nanguha kini og mga dahon-dahon alang sa iyang mga kanding sa lugar diin nakaplagan kining biktima nakitano sab aga nangabali nga sanga nining kahoy nga talisay wao sa makitinos kapulisan nga mga timailhan sa foul play og mga samad nga nagpakita nga dunay kriminal nga kalihukan gideklarar siya nga dead on arrival sa mga doktor sa Pinamungahan Rural Health Unit sa imbestigasyon usab sa kapulisan na mahayag kining kapamilya ni ining biktima nga gituag aksidente nga natagak kining mga biktima sa taskahoy samtang nanguha gini og mga lawg sa kanding hinungdan siya kamatayon. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, ang MCWD nagsugod og dawat og desalinated water gikan sa lungsod sa Cordova. Reports John Levin Chavez Mikey.
2: Live report.
7: Gihangop sa Metropolitan Cebu Water District on MCWD ang ilang pagsugod na og dawat sa desalinated water gikan sa Isla Mactan Cordova Corporation kon IMCC nga usa ka subsidiary sa Vivant Water sugod karong buwana. Ang pasiunang delivery naghatod og 5,000 cubic meters sa potable desalinated water matag adlaw o gilauman nga moanam-anam kini og saka hangtod nga moabot na sa full commitment nga 20,000 ka cubic meters matag adlaw kon ma-stabilize na ang intake systems niini. Mato ni MCWD UD Chairman Dex Lapid nga dako kini og tabang hilabi na sa panahon karon nga adunay dakong hulga sa taas nga huwaw nga muresulta sa pagkunhod sa supply sa tubig gikan sa nagkalain-laing facilities. Kung fully operational na ang desalination plant gipaabot nga maghatag og potable water ngadto sa dulang 30,000 ka mga panimay lukop Sugbo. Kahinumduman nga una nang gipahibaw sa MCWD nga gawas sa tubig gikan sa desalination plants laraw sa ilang opisina nga magtukod og daghang mga puso aron masiguro nga igo ang supply sa tubig sa tanan nilang mga konsumidor hilabi na sa unang naapektuhan sa El Nino sa habagatang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Mga katropa, aron mas mulig-on ang atong immune system pag tumarog sa Thone Vitamin C, ang non-acidic alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Viking. XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, laing 25 ka mga containers sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Gotham Wharf nga nagkatidad og 900 million pesos. Reports Crystal Joy Filler ka.
2: Live report.
8: Laing 25 na usab ka containers nga ang sulod mga smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office sa Gothong Wharf, Barangay Subangdako, Mandawi City, kagahapong adlawa Hulyo 2. Gibanaban ang nagkantidad kini og 900 milyones pesos. Ang nasakmit nga mga 20-footer containers kauban ra sa nasakmit sa mga otoridad nga 11 ka 40-footer containers ni atong Hunyo 24. Kinitungod kinakadawat og impormasyon ang NBI SEBDO nga aduna pay mga natanggong nga containers sa naasong pantalan, hinungdan nga nakig-alayon sila sa Gothong Shipping Lines og nilusad og document verification, intelligence gathering og surveillance operation. Pinaagi sa pag-cross-matching sa mga shipping documents, nailhan sa NBI SEBDO ang 12 sa 25 ka containers. Gipadlakan kini nila ug gipaubos sa 24-hour security. Kagahapong adlawa, niapil na sa operasyon ang Bureau of Customs ug ato sa ilang pag-inspeksyon, diha na nakit-an ang lain pang 13 ka containers. Gipasalig sa NBI SEBDO nga nagpadayon ng ilang investigasyon aron masubay ang mga taong responsable niini ug mapasakaan ug tukmang kaso. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, Gobernador Pambari 4, gisuwayan ang nabantog nga whale shark watching sa lungsod sa Oslo. Ato i-check ang report gikang Greggy Magdadaro.
2: Live report.
9: Yes, personal nga gisinati ni Governor Pamela Pambari 4 ang nabantog ataksyon sa tibuok kalibutan sa may barangay Tanawan, lungsod sa Oslo nga whale shark watching kaganiha Hulyo 3 tuig 2026. Ang pagbisita ni Pambari 4 naghatag og kahigayonan sa gobernadora nga masaksihan og masinati ang usa sa pinakagidagsa nga destinasyon sa turismo sa probinsya Sugbo. Ang pagbisita usab ni Pambari 4 sa whale shark watching ni sunod sa mga daghang pang-inisyatiba nga ang mga katuyuan mogyud ang pag-iprobar sa posibilidad sa Tanawan Whale Shark Watching Site ni adtong Agosto 1 tuig 2025. Si Pambari 4 misusi sa Whale Shark Watching Visitor Center aron tan-aw ang kondisyon sa pasilidad nga may magsilbing waiting area sa mga turista. Ang mga pagkisusi kabahin sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa ilang nagpalaing tinguha sa pag-upgrade sa mga infrastruktura sa turismo loko probinsya sa Sugbo. Atol usab sa mga pagbisita, gimando ni Pambari 4 ang dinali ang pag-ilis sa dunot nga tent aron usab nga maimprobar ang kaluwasan o karuhay ngadto sa mga bisita. Iya usab gimanduan ang local tourism office sa lungsod sa Oslo sa paghatag og prioridad sa renovasyon sa mga pansayan og istriktong pagpatuman sa sanitation standard sa maong dapit. Niadtong Marso 5 tuig 2026, si Pambari 4 usab mibalik sa tanawan aron panguluhan ang pagsubo og inaugurasyon sa bag-ong natukod nga mga pansayan. Ang maong pag-upgrade ng mga pasilidad naglakip na sa shower room alang sa mga bisita nga musalmot sa whale shark watching og kabahin usab sa probinsya Sugbo inisiyatiba pagpanindot sa mga tourism amenity. Gibutyag usab ni Pambari 4 nga ang pag-iprobar sa mga infrastruktura sa turismo samtang gimintinar ang kalikupan sa probinsya Sugbo, nagpabiling priority sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa ilang parehong pagpangita og luwas, komportable og mahinumdumanong kasinatian sa mga dumudoong. Sa atong Marketro padiha nga nagkalubog og naghanap ang balanaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mabugtar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM.
2: XFM Report.
0: Sa 4:46, wating oras sa itong pagparaguban ng itong tulumanon. Kaumbara ko rin Master Control si Joven Jimenez sa Newsroom sa Albi Mata, Manager John Limbin Chavez by King. Happy weekend. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manait, manamilit og magpasalamat sa inyong magkanunayon nga pagpaminog pagsuporta katropa mo. Exciting!
10: Exciting!

0: ang sikreto na mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5:01 na mga katropas kahapon. Kini nga itong time check, no? Grabe kiditas panahon mo, nag-atod ka na ito ni sa Sunthone Plus Gold, ha? So mga katropa na ito din, hang, walang gaybaw silang mga sitwasyon, sa ilang mga dugo, ha? At gaybaw, gahiblad mo din na mga katropa, ay mukupian sa buwan si init. Inarang panahon na daghan kay bukarit lang collapse. Nag-i-attacky na din mga katropa sa high blood. Nandita magkumpiyansa, Sunthone Plus Gold, ay may nito marang mga katropa, kaya maunin mo pabalansis itong mga dugo. Ha? So magandang kasupresyon din, ha? Ay mo palabig buwan sa init. Manang ka mag-Sunthone Gold kita mga katropa, ha? Ay magkumpiyansa, kaya wala nag-ipiling edad, gining high blood, no? Mabatanon, maidaran, mahamtong, pwede kayo gadaan ni init. Init kayo panahon, o sa'yo, bukalit lang buguan. Ito nga ito, yung paliguno ng atong mga immune system, mga katropa. Ayosan ang inom system. No, immune system, mga katropa. Karoon na ng gabi, katropa ng Jopin, ikaw ba, madistract ko niyo. Ayaw mo palabig inom system. Ang immune system na ito mo, itong paliguno, mga katropa. Kuhaan mo din, tumargin mo, anig, Sunthone Gold capsule. No? Nainis mga high blood, diabetes, o problemas kasing-kasing. May po din mo tangtang ni sa itong mga bukol-bukol, ha? Sa mga doon ay mga cyst, mga katropa, ang bulawanong proteksyon ka sa Yes to Health. Wanilain pa, Sunthone Plus Gold supports health. Sad-sad na!

0: ώρα σε XFM σε Buffalo Standard Time. Είναι στα 5:38 in the afternoon, μα κατροπά. Αλλά 5:38 σε ένα γκράμπι και από εκεί κινείται σε καβάσι. Pero que bug na one ang mga nasa sulod. At alala, ginire ka. Atong time check, mga katropa. Hatid ka natin sa Premium D3, no? Mulag ganunayng langsik, no? Kami DJ Turbo, isan pa man sa kakapoy sa tuwag lawas, napatay sideline, no? Biyahe pa may kabalhabal yung kagabi. Yeah, sugoon patag panglabag, misis. Why problema, mga katropa? Kanunit ang kusgan. Tungod sa Premium D3, instant energy. At makuha aning Premium D3, vitamin D3 ni siya. Mupabalik sa tuwang ganas pagkaon, mapaligon sa tuwang gabugugan. Yeah, dili dadali bito mga bali, mga tropa, kaya nakataas bigay nitong edad. Musugot tag sa di, padong ito sa pagkatiwang. Walang atong ampingan, mga tropa, atong lawas, labi na sa tuwang mga bukog. Dili siya, dali mga magupok, no? Dali-dali nga magabok, mga katropa, ni atong gabugugan. Ha? O yan, kanindot, ani, ipopagawas din sa mga sumbra bitong tambok sa tuwang lawas, nga wala lagi kinahanglana. Yang ipagawas mga katropa, yang hilison, ipagawas. Yeah, makalikay tas problema sa diabetes po, no? Labi na si Bako po, maputno sa tong heart sa mga bad cholesterol. Delikado kayo na istanan mo na kapag Premium D3, no? Swayinin ninyo sa mga dalibidong kayo niyang maluya. No? Ninot kayo sa nanggaan kayo itong lawas, ninot kayo itong mood. And yeah, kanunay ka, langsik mga katropa. Productive ka, dibog adlaw. Premium D3 against instant energy. Thank God it's Friday! Kaya ka lao nga Biyernes mga katropa. Dali, aram mo nga hapon. Mato day off na to. Uman day off na saan? Ayan, July 3, 2026 mga katropa. Welcome to the show. Welcome one, welcome all. Welcome aboard! On the mix right now, we got DJ Turbo back to back with your captain, DJ Boom. Kaya lang sa inyong kinaham ngay station XFM Cebu 88.3. Ako top na sa sunset, mga tropa. Alas size mo ito sunset. Kaya ganun to taon, dihinit ang ginod. Kaya si DJ Turbo, ihapan yung paliguno ng iyang inum system. Ayan! Dari kay pag-greet, no? Ang mga katropa na dalihan mga nag-kininiag, nag-hago, gini-comment din ni katropang Junicio Young. Hello mo din, ha? Lorna Margarita. Happy Friday, DJ Bunch, DJ Turbo. Yan. Salamat kayo sa pagpabinaw kanunay, katropang Lorna. Eugenio Boy Tagsip, ha? Yung hapon, yan yun, ha? Nagpasingot sa binari sa Baisitio, Kamansiki na Sangan, Cebu City. Sa manan nyo, pasingot din ha. Namik na, nakaklasik pagpasingot. Na yung manilhig, bugagahoy, bugaogoan. Kanagyan mo na importante kayo ha. Kinanglan ka magausan kita mga singot. Jovet Arisgado, hello! Katropang Randy Santisas, happy Friday. Ronnie Ponsica, Hiniralao. Nagtanaw ko din my city of Poso, Buhisan, Cebu. Abad gaya sa mga taga-city of Poso, no? Lani paring bird ni paring Jovi Insao. Si Eljan Himida. May hapon dol, shoutout ako, Uncle Damski, nga nagbiyahe ka ron. Ang big boss sa mga nagbiyahe ka ron din, ha? Ano din siya, Turbo? Boss, si mo ang kuha din, ha?
1: Alright, shout out ako din sa ako mga amigo, das di saog. Limutan na naman pamilya. Ako ng family day, nagtanaw sa itong live dito sa 88.3. At ako mga silingan niya, nagtanaw po. Huwag ato pong mga kaoban din mga experience, nagtanaw. Shout out niyo din ha, dagana kayo kung ato pang usasahon. Ayan din, shout out din sa may sa Darusa at mga Tinggo, mga Pakibos family. Ako ng mga, pilino sa mama, mindulim na lang kong Pakibot. Huwag sa dito sa may Jimenez family, dito sa may Barangay Pasil. Huwag labi na gaya sa Labang, sa Laod, dito sa Bohol, sa Hitafe, Bohol. Og bayang hapon po na ideas, may Barangay Bato, Buenavista sa Bohol, mga Minggito family. Maura to, DJ Butch.
0: Ayan, salamat kayo, DJ Turbo. Nya commercial sa itong mga katropa, mabalik pata, harang magpasingot, og maayo. Para sa XFM sa Philippine Standard Time, it is now 5:43. Kining atong time check, mga katropa. Dito ka na to sa Vision X.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM. XFM.
0: Aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayot ang nga kusugay mong syagit?
0: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

Nainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santong Blast Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili. Tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Oh, ma, mabdos ko, ma.
8: Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh.
7: Ma, nasa kaniyot si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
8: Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 5.47 na mga katropa sa kapunan na itong time check. Hatid ka natin ni sa Windsor. Andam na ba mo mga katropa kay Anian ang pinakadaku, pinaka-colorful ng running event karong tuwiga. Apil na sa Windsor Color Run karong July 18 nga magsugod alas 3 sa kadlaon din sa City ni Marie. Now choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog mga katropa ang magkapauli nga magdaog bag-o brand new nga Honda Click 125 version 4 nga motorcycle. Dugan pa, dugang pa niya na adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo. Grabe ka exciting.
2: Exciting!
1: Ingat man, upat ka iPad A16. Opat ka Sony wireless headsets, opat ka Huawei Watch Fit 4, opat usab ka JBL Go 4 speakers ug daghan pang uban.
2: Exciting!
1: Usab inyong buhaton mga katropa, alalang magparehistro na. Pagparehistro na karon, bisitaa ang buong registration booth nga nasa Biliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa Sabado. O di ba kaha mga katropa para sa online registration? Ibinsahi lang ang Windsor sa Facebook o kaha, bisita ang windsor.ph, no? PH, don't miss the fun, the colors, and the chance to win big, big, big! Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win!
3: Alian na ang programang buhat

0: Horas XFM, sempre falou Pini, Standard Time, alas 5:59 na mga tropa. Doon time check, doon gila ito ni Zizis na Pina. Alam sa mga doon ay sakit-sakit sa lawas yung ipangbati. Sabi na sa doon mga bughat, pasmo, labad ang ulo, sakit ang, sakit ang inyong puson. Dysmenorrhea, sige ni mga tropa, pain reliever ni Plus Paracetamol. Yabo ayo sa mga pasmo, bughat, uguban pa. Mga sakit-sakit sa lawas sa mga higala. Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Kanyari, tas tong final greetings mga tropag, iba na milit na mi. Hello ni Jared Santillan, maying hapon. And also, good afternoon ni katropag Rosalie Caniasares, Panilagaw. Maying hapon, DJ Butch. Hi lang ko sa kuang mama, Linda, Jen Chan, o sa kuang papa from Sibago, Lamak, Binabungahan. Nga-greet po ko sa kuang mga silingan. Happy birthday, DJ Butch, si Nalin Reguero, address may Purok ng Kados. Si Bago from Atisali. Salamat kay Dong. Regards ako nga dyan din na. Katropang Rosalie Caniasares. Sa lamian nga tuba si mo papa. At DJ Turbo Boss, si mo ang kwan.
1: Alright. Shout out tayo ni DJ Chris Scorpion, DJ Ray, DJ DJ Glenn. That's my sa icon og kwan. Salamat tayo ninyong gabi. Iyong ginwet yung gabi. DJ Apache, may hapon niya, boss. Wajo ka ni Abos. May hapon mo rin diha sa may kuan sa atong transmitter site ay si ang nagbantay karon kay si kuan.
0: May hapon.
1: DJ Jaime. Yeah. Marto DJ
0: Jaime, salamat kay may hapon diha. O diha, wala mi igong panahon. Salamat kay mga tropa. Dungog tagbalik ini ka Domingo pohon. Alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa.
2: DJ
1: Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Zanton Plus Gold.
3: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Zanton Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arangkot, karong mga panahuna. Lami kinsa, kanang lami sa blasag yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog Zanton Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Dato, pagkondisin yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
0: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Kung nagpana akong mata, nagpanggog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kanya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at lang kita sa itong produkto nga magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay

0: Ako si Dracula.
1: Uli, ako si Dracula ka?
0: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
1: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha!
2: Ayaw!

0: anytime.
1: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
3: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santan Plus Herbal Soap.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katupa, exciting!
15: The music of salvation.
16: You are the word at the beginning.
15: Songs one of love, inspiration, and hope.
16: Spirit, lead me where my trust is without borders.
15: This is Gospel Hour on XFM.

0: the darkness into glorious light. Praise the Lord, mayong Ginoo. It's because of His blood that we can come boldly into His presence. Karong kabuntagon, mga gisoon, is pinasahi, kautuhon rather. Iblihiyo na ito nga ato ang suod nga higala. Niya, gitawag na munig master. You know, tanan nga skill set that we have. Kanang amo ang skill set ni Brother Luloy. Nag-sumikad na anin tawhana. Niya, mahibawaan ni mo kung nanghinawa ni siya kay ang iyang smile, medyo maitono gamay. So, di ni siya expressive kung hinaway, di pala na ako nga, ako yusulti. Ito ha, na magbantay ka kay inig, smile ka ni ane niya, medyo may tono gamay ang smile. Ayay! Siya, wala yabag ta ni da. Nang privilege ta kakaroon kautuhon, he is the pastor of our congregation dito sa Almeria. So, karoon kautuhon dito, lain ang nagduma dito sa pulong sa Ginoo. Medyo busy ni kidaghag mga activities, no, way pahuway ang adlaw, knowing that of course heart of wisdom kanang giingon bitaw sa Psalms that mamaniya ha gyud wisdom maniya ha wisdom maniya bantayan ninyo ang tawad-tawad kaya na wisdom heart of wisdom tinod bitaw when God teaches us about our number of days lang atong adlaw sa kalibutan, we should have the heart of wisdom to maximize everything that we have, our resources. Lakip na ang atong ilabi na ang atong panahon para sa mga butang that really matters. So, karong kautuhon atong i-welcome mga gisoon niya atong i-andamo na itong mga kagulingon. Let us brace ourselves sa pulong sa Ginoo nga pagadado ni Pastor Halel Gideon Lopez. So, way pabor-pabor.
1: Amen. It's good to be in the house of the Lord. This is the Lord's house. Amen. Ito bang na pati may suon ng kalipay? Tungod kay sa balay sa itong Ginoo na ang kadasig na ang kalipay na ang abundansya. Amen. Na ang pabor nga moawas from deep inside of us, streams of living water. That's the Holy Spirit nga mo overflow, mo awas from who we are. Amen? Kitawag na siya og Spirit of Sonship because we are sons and then we have everything. Amen? Aton lang na inherit. We are co-heir with Christ. Amen? So, good morning sa tanan. Di na lang ako magpa-itailag mayo kay hindi naman po kumisita doon. Amen. Sa ito bang na sinati may soon ang grasya sa Ginoo, ang iyahang protection, ang iyang kamaayo sa karon nga semana or last week? Amen. That's why He is always worthy of our praise and thanksgiving. Isaiah chapter 12. Kung lang, Kyle, pero ko sa kung lang, NIV. Verse 2, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy, you will draw water from the wells of salvation. Surely, meaning sigurado, God is my salvation. He is our salvation. Surely, sigurado. Nga mga anak sa Ginoo nga He is our salvation, kaluwasan. Then, we will trust and not be afraid. Amen? So, kung ato ning ayon pag pinsal mga igsoon, naadari ang trust, pagsalig, and not be afraid. Pero in reality sa atong life, every day, pwede ta maka-feel, makasinati o fears. Amen ba? That's in the natural. So, kung kung natay ma-feel nga fears, bisang tapala nga fear, nga reason. So atong iduman nga trusting the Lord or having faith is not the opposite of fear. What I mean is, in the natural, pwede ta maka-feel of fear, pwede na to condemn atong self nga because I have fears, tingali wala ko pagsalig sa Ginoo. O tingali there's something wrong with me. Tingali or nay sayop nga akong nabuhat. Or murag nay kuwang nga akong nabuhat. Then, atong ipungit na atong self. Pero atong iduman nga fear is ilhana na siya nga we have weaknesses sa atong life. So, kitang-tanan natin mga weaknesses. Why tao nga why weakness? But the good news is, the gospel is, when we are weak, amen? Then we are strong. Amen ba? Because His power is made perfect in our weakness. That's the truth. That's the word. Amen? So, kung maka-feel ta og kahadlok, isang sama na, so let's speak the word. Atong i-confess ang pulong, Lord, I have this weakness, anakoy fears, but thank you because your power is made perfect in my weakness. That's faith. So, muna yung trust and not be afraid because He is my salvation. The Lord is my salvation. What is salvation? Salvation is in Hebrew is Yeshua. Tingali na tulod na po ni sa itong pastor dari, ato lang i-review. Yeshua. Sa Greek, kaya niya ato maning iskutan ka po ng word ng salvation niya sa New Testament. Ang original sa New Testament is Greek. Dari sa Old Testament is Hebrew. So salvation is Yeshua. In Greek is soteria. Og ang meaning sa Yeshua is muna ang ngaan ni Jesus, Yeshua, Jesus. That means completeness. Amen? Napay wala ni Jesus? Diba? Tanan na asaya ha. So apilan diha ang life, muna siya ang life and life more abundantly. Muna siya ang health, muna ang wholeness, yung tibukan. Na di ang healing, na ang restoration. In all areas atong life. Amen? Na ang abundance. Abundansya. Favor. Protection. Una nga dili. The Lord Himself is my strength. Kusog. Subot-subot sa salvation, apil ang kusog. Amen? And, sa sunod, my defense, protection. So the Lord Himself, He is our strength and defense. Ang tanaw ang word nga defense, sa lang version na ni is tawag siya song or praise. So pasabot yun di ay, every time we give praise, para kanina itong gikanta, ningkanta ta, song of praise and thanksgiving, so mo to siya ang ato ang defense. Every time we worship Him, ato ang gideklarar na He is our defense. Amen? Amen. Awit. Sumulay nga, ang original sa awit may suon is worship yun na siya. Muna'y design sa Ginoo. Pero ang kalibutan lang is gidistort sa kalibutan, giguba. Mga nanidahan mga kanta nga di iya sa Ginoo. Pero ang original nga nung gihimo sa Ginoo ang pagdaig, ang kanta, is to worship Him. Amen? Amen. Then He has become my salvation. He has become. So atong i-personalize ang pulong sa Ginoo. Then verse 3, with joy, you will draw water. Kabo, maalog. From the wells, atabay of salvation. So mo siya katabay nga to ang water, the living water. Among Holy Spirit. nga puno sa abundansya sa Ginoo. So kung sa atong gikinhangalan sa atong kinabuhi, with joy that is worship, we will draw water from the wells of salvation. What is salvation? Yeshua. Jesus. Where's Jesus today? Yes, He is at the right hand of the Father, naglingkod. Pero asa man siya karon? Sa ato ang kinabuhi. He is in us, in the person of the Holy Spirit. Amen? That's why, kumita, with joy, I will draw water from the wells of Yeshua who is in me. So, na closeness, na intimacy. So, ang salvation, my son, is not something far, nga layo, nga tong kabuton. It's already in us, in the person of the Holy Spirit. Amen? That's the word. Mato ta sa John chapter 3. Mo ni magsunod niya akong scripture yun diri kay gi pakuratan ko ni Pastor Paul nga buntag. So John chapter 3 verse 35 atong down, the Father loveth or loves the Son, sa kona King James na sa NIV pero kay the Father loves the Son. Kasama rin yung Father. God, our Father, loves the Son. Son is Jesus. And has placed, pumana, ibutang na, everything in His hands. Amen? The hands of the Son. Next, verse 36. Whoever believes the Son, who is Jesus, has life or eternal life. Kini nga life is more ang Zoe life. Life more abundantly. Amen? Pilang kay life nga kinabuhi. Diba? Jesus came to give us life and life more abundantly.

そこ remains on them. So di ba? Na naman sa tuwang anak nga mo si Jesus sa tuwang kinabuhi, amen? In the person of the Holy Spirit, because we believe in the Son. Ato siyang gidawa sa tuwang kinabuhi. Sumunang nga na sa tuwang eternal life. Walay katapusan nga kinabuhi. Not just nga tuon niya, yes, muna siya ang eternal life, kanang langit na, huwag katapusan ang kinabuhi. But even in this world, amen, we are like Him. Amen? As Jesus is, so are we in this world. In this world, as Jesus is today, naglingkos sa tuong kamot sa amahan, reigning, so are we. In this world. That's salvation. Completeness. Yeshua. Amen? So, what na to gireject ang anak? We receive Him. Nagpuyo siya sa itong kinabuhi. So, kina siya, may sumun siya ang matawag na ito nga pwede, theme verse sa ito ah. Because Christian life is all about believing. It's all about receiving. Muna kitawag og faith from first to last. Kita nga mga matarong, righteous, shall live by faith from first to last. Muna nga, nabuhi ta because we have the Son, di ba? Whoever believes in the Son has life. That's why we have the life. That's faith. Faith is receiving the life. Faith is receiving the Son. Now we have the Son. So, the righteous, are we righteous? Yes. Because we have the righteous one in us. Hindi tungkol sa atong mga performance. Di naman siya mao. Yes, mo-flow na siya. Mo-overflow. Pagkamatarong na sa tua. Because we are righteous. Muna ang atong identity. Who we are in Christ. We are the righteousness of God in Christ. So, ang ato ang pagkinabuhi flows from who we are. Amen? What we have. The Yeshua, the salvation. Identity, pundasyon ato. Nga mao si Jesus. Muna ato pagkinabuhi is by faith. Natao ta, dahil kang Kristo, na yung itong born again in the Spirit by faith, by receiving, believing the Son. Muna ato po is magkinabuhi ta by faith, by believing and receiving. Everything nga gihatag na sa Ginoo sa tua, salvation, who is in us. So, ang ato mission is, atong ipa-overflow, atong ipaawas ang life and life more abundantly. That's why, with joy, we will draw water from the wells of salvation. With joy, worship. Kalipay. So, muna, ang ato na prayer is not something nga maglimos ta sa Ginoo nga magpakiluoy ta something nga atong panganahon na is layo ang Ginoo. No, we have the Son in us, and as Jesus is today, so are we in this world. That's faith. Faith, the righteous shall live by faith from first to last. Amen. Next verse, Matthew chapter 26 verse 52. So kini nga story, muna ang story katong si Jesus dakpo na kanang gabi una. Kunya na siya makauban ng mga disciples. Yang usa sa yang mga disciple kamutan ni si Peter, si Pedro, yang gi kuha yang sword because he wants to protect Jesus. Kaya muna nga tayo mga dakpo na si Jesus para i-crucify na. So, muna nga story. Verse 52, then Jesus said unto him, put up again thy sword into a panagbilaw ko sa NIV. Kaya. Kaya yung mga gitigbas tong, di ba? Iba sa story, gitigbas to niyang servant sa priest na ikundunggan, pikas. Yeah. Tapos, grabe si Pedro, no? Grabe si Pedro. Grabe yung passion ni Jesus. Muna na siya gusto ang iya is yung putiktahan sa Jesus. Kapitang niingon siya sa yung sa Jesus nga, even if I have to die with you, I will not disown you.
Tapi

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungog ang walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios sa gutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasinaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon, aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alang sa itong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw, dinhi nining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab diha kaninyo, sulod sa usa ka takna nga tulumanon, panghisgot na sab kitas mga pulong sa Dios, mga higala. Kini in connection sab sa ato ang kaluwasan, no, sa ato ang mga higalag mga kaigsunan, mayong gabi kaninyo og happy Sabbath, no, sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga mga Adventista, mga nagabantay sa adlaw nga Sabado, no, sa ato ang mga kaigsunan, happy Sabbath, no, tungod kay nganong makaingon ta nga Sabbath na, tungod kay nagsugod mga kaigsunan ang gitawag og pagbantay sa adlaw igpapahulay gikan sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes ngadto sa pagsalop mga kaigsunan sa adlaw nga Sabado, no, busa nining gabyo na apil na siya mga kaigsunan sa gitawag og adlaw igpapahulay o Sabado mga kaigsunan, no, tungod kay ang Biblia bisan tan-aw nimo ang Genesis naghisgot diha nga gikan sa paglalang mga kaigsunan, nagsumada gikan sa kagabion, no, so ang pag-ihap, no, gikan sa pagsalop sa adlaw ngadto sa pag salop sa sunod usab nga adlaw, so ingon ni ana mga kaigalaan, no, muna nga sa tong mga kaigsunan nga mga Adventista usbuna ko happy Sabbath kaninyong tanan ug maayong pagpaminaw dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon, na medyo duha ka program nato mga kaigsunan, wa kita sab makahimo sa pagpakiguban nganha kaninyo tungod sab sa mga sirkumstansya mga kaigsunan, no, inyong igsuon na dito sab gikan sa lain nga lugar, no, mingadto sab kita sa Bohol mga kaigalaan, busa na wa ta makahimo sab sa pagprogram dinhi sa tuang tulumanon ang tingog sa reformasyon mga kaigsunan sa matag adlong Biyernes alas 8 gabi ngadto sab sa alas 9 gabi mga kaigsunan. Ang tudna na siya og sunod nga program ni ana mo ang Domingos gabi, no, wala na ta ang atong Sabado mga kaigsunan kundi Biyernes sa gabi og Domingos gabi, no, mo na ato ang program dinhi nining maong istasyon XFM Cebu 88.3, no, dinhi sa tingog sa reformasyon mga kaigalaan, no, Di nato kalimtan una sa tanan atong pagpasalamat sa atong labawang makagagahom tungod sa iyang nga kaayo, sa iyang mga panalangin nga gibubo nga ni kanato. Taliwala mga kaigsunan nga kita masalay po, no? Pero ang Dios dako kayo iyang gugma nga ni kanato tungod kay kita bisan pa man sa gikaingonan nako sa taliwala sa atong pagkamasalaypon, pero kita lugwayan niya mga kaigsunan ang atong mga kinabuhi. Mahinungdan nga inyong alagad sa kahanginan, no? Nakahimo sa pag program nining kagabion, makahimo na sa pagpahat nga na kaninyo sa iya sab nga mga pulong, ha? Unya sa atong mga kaigsunan, mayong gabi, no? Usbon ako sa tanan natong mga tigpaminaw sa radio man o nga to sab sa ato ang sa Facebook Live, no, dinhi sa XFM Cebu 88.3. Niya sa ato ang mga kaigsunan, no, maari sa atas pagpasalamat labi na sab sa iyan ini mo istasyon si Doc Remilito Oy. O ba no sab sa ato ang o sa iya sab nga misis nga si Ma'am Olivine Oy. O gingon man no sab, no, sa ato ang nagadumala sab ini mo istasyon. Pinangunahan sab sa atong station manager si Sir John Lee Biking. No? Kauban sab nato, Speaker Slawak. Nini gabi una, line sab si Sir, atong Chief Technician, Sir Joven Jimenez. Niya, salamat o sab, no? Niya kang Sir Romelo Nobinario. Kauban sab kang Ma'am Melona Nobinario. Niya sa ato ang mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot sa ilahag mga pangutana, i-text lamang ang ato nga numero 0976-555-1008 o kaha bisitaha mga kaigsunan ang atong opisina nga nahamutang diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisayos. Muna ko, ha? Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay, mga kaigalaan. Niya sa ato ang mga kaigsunan na ugmang adlaw, karon doon ay panimbaho, no? Gikan sab sa may Alasiti hangtod sa Las Otsos kagabi, no? Ugmang adlaw, mga kaigalaan, ugmang kaigsunan na possible, no? Wala tungod kay doon ay paghimoon nga fellowship usab nato ngadto sa Bugo, mga kaigalaan, ha? Alam sa ito ang mga higala, basin na nagunauna o gusto sab makiguban ka na ito sa pagsimba, wala man ta diha karon o rugmang adlaw, I mean, tungod kay doon ay fellowship nga paghimoon o sab dito mga kaigsunan sa Bugo, no? Unya sa ito ang mga kaigsunan nga gusto sab mo pabot sa ilahang mga pangutan na ilabinas doktrina nga giyuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, e message lamang ang ato ang page, Facebook page, mga kaigsunan, human sa ato nga program, i-search lamang ang slash or dito sa Facebook slash is the ARM CPUC, no? Usbon ako, facebook.com/isdearmcpuc. Dayon ninyo makita, mga kaigsunan, kinatibukan nga pangaan is the ARM Central Philippine Union Conference, no? Muna siya, mga kaigsunan, usbon ako, ha? Is the ARM Central Philippine Union Conference. Niya sa ato ang mga kaigalan o mga kaigsunan, mayong gabi, labi na diya kang Ma'am Lorna Margarita. Mayong pagpaminaw kanimo, Ma'am. Good evening. Og matod pa niya, good evening, Brad. Good evening, Brad Aldrin in Christ. Watching from Sambag Dos, Cebu City. Now, sa ato ang atig paminaw diha, no, si Ma'am Lorna Margarita diha sab sa may Sambag Dos, Cebu City. Mayong gabi kanimo og happy Sabbath diha kanimo, Ma'am. Kauban sab sa imuhang mga kaubanan sa panimalay og ingon man sab, no, sa imuhang mga silingan, no? Mayong gabi, salamat sa pag-share sa ato ang program o sa ato ang Facebook Live nining gabi una. Sa ato ang mga higalag, mga kaigsunan, mayong gabi, no? Comment lang mo sa ato sab nga Facebook Live mismo aron atong matagaan og pagtagad, no? Ayaw mo dito sa gi-share lang, no? Kung dili diri mismo gyud i-click ninyo ang live, mga higala, ang video dayon, comment mo sa ubos aron usab atong matagaan og pagtagad, no? Atong makita dayon kay kung dito gud mo sa gi-share, Kung dito ra i-comment mga kaisonan, no? Dili na to possible makita, pero diri mga kaigalaan sa mismong video, no, nga gi-share, i-click ninyo na diha mga kaigsunan, nya comment dayon mo ana ato ginamatagan og pagtagad ang inyong mga pagtimbaya o inyong mga concerns, mga pangutana nga angay usab nato nga tagaan og pagtagad ilabi na nini nga kagabion, ha. Mayong gabi sa atong mga kaigsunan, no, diha sab sa may opisina na diha atong mga kaigsunan gikan sa Liboron mga kaigalaan. Mayong gabi, no, sa Terra Family, Alingalan, Alpichi og ingon man usab Lopez Family. Mayong gabi kaninyo og mayong pagpaminaw dinhi sa atong program ang tingog sa reformasyon. Sa ato sab nga mga kaigsunan diha, no, ilabi na kang Brother Richard Sinadhan, kauban sa iyang tibok usab nga panimalay, mayong pagpaminaw ninyo. Mayong gabi og Happy Sabbath kaninyong tanan. No? Sa atong mga kaigsunan sa silingan sab nga bahin, kauban sab nato si Brother Carlito Balag, no, sa diha sa Tabulasan, no, kauban sab sa iyang misis Sister Joyce Balag og sa mga kabataan Sister Daffodil og Sister Donabil Balag, no. Unya sa atong mga kaigsunan usab, no, diha sa unahan nga bahin, no, na diha sa pamilya ni Sister Aurea Lisera, no, kauban sab si Brother David og si Sister Mertel, o si Ma'am Mertel. Mayong pagpaminaw kaninyo, mayong gabi og Happy Sabbath kaninyong tanan, no. Sa atong mga kaigsunan, labi na kang Randy Santisas listening, salamat kayo sa pagpaminaw og mayong gabi diha kanimo, no, mayong pagpaminaw. Happy Sabbath kanimo, Randy Santisas. Tinisab sa ato nga program. Welcome, no, sa ato nga program ang tingog sa reformasyon. Sa ato sab nga mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga bahin, nga dapit mga kaigsunan dinhi sa siyudad sa Sugbo or dinhi silingan nga mga syudad mga kaigalaan. Labi na sa Lapu-Lapu, no? Kauban sa nato diha, Sister Vicky, kauban siya nga mister, kang Sir Anthony Ortiga National, no? Long time na nga waksab nato ma paminawi o waksab nato makita ang mga comments sab ni Sir Anthony Ortiga National. Mayang gabi ka ni mo, sir, kauban sa imuhang panimalay. Kauban no sab, kang Brother Felix Umbilon, no? Mayang pagpaminaw ka ni mo, Brad, kauban sa imuhang panimalay. Sa tasab ng mga kaigsunan din sa konsolasyon, no? Maing gabi kang Brother Boy Buli-Buli, maing pagpaminaw kanimo Brad Boy, uban sa imo hanggang misis og mga kabataan, labi na naas duol nganto sab sa unahan nga bahin, no? Maing pagpaminaw kaninyo og Happy Sabbath kaninyong tanan, no? Uban sa imo hang mga apo kang Sister Filipa Payaw, no? Dias may garing konsolasyon. May gabi ka ni mo, sister, o ban sa imo nga mister o sa tibok ni mo nga mga o sa imo hang tibok nga panimalay o mga kabataan, o may pagpaminaw ninyo. Mayong gabi o Happy Sabbath kaninyong tanan, ha? Sa taga mga kaigsunan usab padong ato sa norte mga kaigsunan, ilabi na sa pamilya ni Pastor Di Costo, no, diha sa may San Fernando. Mayong pagpaminaw o ban sa imo nga misis o sa tibok panimalay. Mayong gabi ug Happy Sabbath kaninyong tanan ngadto sab sa south di ay, no, padong sa south ni siya mga higala, no, ingon man sab sa ato ang mga kaigsunan usab ngadto sa Malabuyok. Mayong pagpaminaw kag Brother Rogelio Lecera, kauban Sister Mira Flor, Sister Mariel og Sister Maribel. Mayong gabi kaninyo, Happy Sabbath kaninyong tanan, diha sab sa may Oslob, Abrenica Family, Bilyases, o gingan manusab, Tan Family. Mayong gabi kaninyo, o mayong pagpaminaw dinhi sa ito ang programa, ang tingog sa reformasyon. Mayong gabi, sab diha kang Brother William Villaraso. Mayong gabi, Brad, Happy Sabbath. Happy Sabbath, o sab diha kanimo, Brother William, uban sa imong misis o sa imong mga kabataan, no, na dias may pirmir ba kumasayop aning iyahang address, no, kung nas Bulacan, no, si Brother William Villaraso, no, Say maana ko no dito sa basak pero naara ni siya sa Bulacau mga higala no. Mayong gabi diha kang Brother William Villaraso sa tanan nimong mga kabataan o, tibok nimong panimalay mayong pagpaminaw no. Labi na kang Brother GC diha no, mayong pagpaminaw o sa imong mga kabataan no, nalimot na kos uban. Oh, mayong gabi eh. O, mayong pagpaminaw diha kanimo. Happy Sabbath kaninyong tanan. No, sa ato ang mga kaiksunan, padayon lang mo sa pag-comment. Padayon lang mo sa inyong mga pagtimbaya. O doon ay pangutan na. Hala, padayon lang sa pag-comment. Aron usab atong mataganong pagtagad nining gabi o na. Now, sa pagpadayon mga kaigalan o mga kaiksunan, no? Since nagpabot sabta sa atong mga kaiksunan nga mo comment sa ilaha sab nga pagtimbaya o mga pangutan ariyo na ta no sa pagpaminaw mga kaigsunan sa usa ka pinasaing awit mga kaigalaan nga atong pamalandungan ining kagabion sa dili pata maminaw sa mga pulong sa Dios nga atong pagaisgutan ining gabion na maminaw ta sa usa ka mensahe sa awit.

0: kinang lan pagapatyon yun siya suman lapas balaod nila kaniadto mga kaisunan. For this reason mga kaisunan, cities of refuge were set aside in the land of Israel. So munang doon ay gitawag og kanana ang City of Refuge. So ang Deuteronomy 19:3 nag-ingon dito, thou shalt prepare thee a way and divide the coast of the land which the Lord thy God giveth thee to inherit into three parts, that every slayer may flee thee there. Oh, so muna siya mga kaigilaan, dunay gitawag, doon nagigilaan mga kaigsunan alang netong mga unintentionally makapatay mga kaigilaan. Disgrasya bro, no? Nagputol og kahoy, o niya naigo. Niya kay, na, di magina, itog natin CCTV mga higala kay makita, nga dili tinuyo. Pero manimalos man, no? Sagad sa ilaha, agi-alaw man. So, dinhi, doon ay gihatag na provision mga kaigalaan. So, pila man ka mga syudad no, sa Israel, mga kaigalaan, were set aside for this purpose. Numbers 35 verse 6. Ang Numeros 35 versikulo 6, mga higala, nag-ingon. And among the cities which ye have, or which ye shall give unto the Levites, ang atos mga libihan nun, there shall be six cities for refuge. So, doon ay unom ka mga city of refuge, mga igalang nga gi-appoint mga kaigsunan. Sumala pa, doon ay six cities for refuge, which ye shall appoint for the man's slayer, that he may flee thither. And to them, ye shall add 42 cities. So, muna, pila ka syudad, mga kaigilaan. Doon ay unom. No? Doon niya. Matod pa. Numeros 35, versikulo 9-11. And the Lord speak unto Moses, saying, speak unto the children of Israel. Basin natingala mo mga gala, no? Ganong naghisgot man ta ani. Unsa may connection day ani sa atong kaluwasan? Unsa may connection ani nga rin nato? O, kani ato, doon na sila gitawag og City of Refuge, mga kaigalaan. Nga kung ang tao makasala unintentionally, pwede siya makadangop dito. Maroon di siya patyon sa kanina ang parinti. Namo na siya mga kaigsunan, no? Sa kaniadto na, no? Pero atong tanaw ni unya, o kung maabot ta unya mga kaigsunan, di mabtans oras, no? Pero sa atong pagtuon mga kaigsunan, atong tanawon, no? Kung unsa say kanana ang connection ini ngadto sab sa ato, or unsa may kinini ang gitawag bag refuge mga kaigsunan, no? Ato sang basahon, no? Dinhi una ta sa history mga kaigalaan kaniadto, no? Unsa may kanana ang ginahimo nila. Numeros 35 versikulo 9 o ngantos 11. Numeros 35 versikulo 9 ngantos 11. And the Lord speak unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye become over Jordan, sadyang nga makatabok na niya mo ngantos Jordan, into the land of Canaan, then ye shall appoint you cities to be cities of refuge for you, that the slayer may flee thither, which killeth any persons of unawares. Or ino na to by kanang nasayop lang ba? Huh? Or ino na to na basta gisigutan na to, no? Doon ay disgrasya lang ba? No? Wala tuyo ah. Nga kinini ang na patay niya ang iyahang kauban o silingan o unsa ba mga kaigalaan o basta tao, no? Gisgutan diha. So doon ay gi-appoint mga kaigsunan, giingnan yun sila, no? bisan nas panahon ni Josue ni siya mga kaigsoon, nagingnan silang once nga makatabok na mo ngadtos Kanaan, no? Katabok na mo sa Jordan ngadtos yuta sa Kanaan, mag-appoint yun mo og syudad, oh, the city of refuge. So ang gipili nila mga kaigsoonan, no? Kanang mabasa na to Josue o Joshua 20 verse 7 to 9, no? Dunay mga syudad mga kaigsoonan, and they appointed Kedesh in Galilee, in Mount of Naphtali, and Shechem in Mount of Ephraim, and Kirjat Hatava or Kirjat Tarva, no? Which is Hebron, so in the mountain of Judah, no? Kedesh, Shechem, no? Hebron, and on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer, o, upat na mga kaigalaan, and in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben or Reuben and Ramoth, so in Gilead out of the tribe of Gad and Golan, ikapila na, Kedesh, Shechem, then Hebron, tulo, ikaupat, Bezer, Ramoth, lima, Golan, unom mga kaigalaan o mga kaigsoonan, in Bashan out of the tribe of Manasseh, there were the cities appointed for all the children of Israel, for the stranger and the sojourneth among them, that whosoever killeth any persons of at unawares might flee thither and not die by the hand of the avenger of the blood until he stood before the congregation. So diha mga kaigalaan, no, dunay unom ka mga syudad nga gikuan ang Dios nganto nila, giingon sa Dios nga himuon nga city of refuge kay aron kung ugaling mga kaigsoonan makapatay siyag tao niya dili kinini ang tinoyo. So doon na siya gitawag city of refuge nga aduan, no? Ya, kining city of refuge mga kaigsoonan were so distributed as to be with a half day journey of every part of the land. Oh, dili ni ingong layo kaayo. Kay kung layo kaayo, possible maabtan ni siya manimalos. No, the roads leading to them were always be kept in good repair. Di basta-basta mga igala, no? Kaya ang dalan ani kuan yod, di gyud kanang way sa gabal ba, no? Nga kung ugaling dunay unintentional nga pag nakahimo siya sa di maayo magkaigsoon, dali siya nga makangadto dito sa City of Refuge. No, may gabi diha kang brother John Rix Ladaran, no? Watching from Bantayan Island. Happy Sabbath, no? Happy Sabbath sab diha kanimo sa ato sab nga mga kaigsoonan sa imong mga kaubanan sab diha, no? Sa may Bantayan Island, no? Doon na tayo ipahigayon ng fellowship, Brother John Rix, no? Diya sa Bugo. Basin doon na sa higayon, no? Now, balik na din hi mga kaigalaan. The road leading to them were always be kept in good repair. All along the ways, signposts were to be erected bearing the word refuge. So, yung na anak mga kaigalaan, no? Nagyay kwan ba? Kananang nagay guide, no? Nagay sani kanang signage mga kaigsoonan nga refuge. So in plain bold characters that the fleeing one might not be delayed for a moment. Di gyud siya malangan, di gyud maglisod, no? Any person, Hebrew, stranger or sojourner, might avail himself of this provision. But while the guiltless were not to be rashly slain, neither were the guilty to escape punishment. Both na, ha? Nga, katong walay sala, o na to unawares, no? Katong gisgutan dito, guiltless, mala pa. Dili siya diha-diha dayon mapanimaslan, no? Unya, gantos ang mga guilty party. Adi sab siya ka-escape mga kaisonas gitaw og punishment. No? Kay bisag tuwa na siya sa City of Refuge, itaral magyapon siya. No? So the case of the fugitive was to be fairly tried by the proper authorities, and only when found innocent of intentional murder must be to be protected in the City of Refuge. So while ongoing pa, pwede gid siya, no? Makangadto. Pero kung guilty, so the guilty were given up to the avenger. Kuyaw ni, no? Ilang balaod mga kigalan. And those who were entitled to protection could receive it only in condition of remaining within the appointed refuge. Unay kuyaw mga kigalan, no? Gatong mga makasasa, okay, allowed man sa ila, no? Kada lang pagpanimalos, no? Ihatag siya kung makita siya nga sadaan, no? Pero kung dili, magpabilin siya sa gitawag og City of Refuge. Muna ilahang balaod kaniya to, ha? So, dayon, should one wander away beyond the prescribed limits and be found by the avenger of blood, his life would pay the penalty of his disregard of the Lord's provision. Oh, muna, niyag magsalaag-salaag siya. Gawas sa City of Refuge, niya makitaan siya. Nagdumot siya kay Gi. Nakapatay siya nga. Although, dili tinuyo. Niya mapanimaslan siya dito. Awa, nagyoy. Sala tong avenger mga kaigsunan. Nga katong manugpanimalos. Kaya nga naman, gidisregard niya ang provision nga gihatag sa Dios nga to niya. At the death of the high priest, however, all who would sought shelter in the cities of refuge were at liberty to return to their positions. So kung mamatay ang high priest mga kaigsunan, pwede na siya makauli ngadto sa iyang lugar. Gawas noon nasad siya. Kung panimaslan pa siya, possible murder nasad tos naghimo, no? Unya dayon. Di siya kaikiyas mga kaigalaan, no? Pero muna'y provision nga gihatag sa ilaha mga kaigalaan o mga kaigsunan. But if, mga kaigsunan, if the fugitive would escape with his life, what must he do? Without delay, mga kaigsunan, mo gito himuon, no? He who fled to the City of Refuge could make no delay. Family and employment were left behind. There was no time to say farewell to the loved ones. Oh, sibat yun. No, muna ilaha kaniyanto, mga kaigalaan, no? There was no time to say farewell, no? His life was at stake, and every other interest must be sacrificed to one purpose: to reach the city or the place of safety. Weariness was forgotten. Difficulties were unheeded. The fugitive dared not to for one moment slacken his pace until he was within the wall of the city. Okay, kung within the wall na siya, dili na gyud siya pwede nga hilabtan sa manugpanimalos. Okay, kung himoon sa nila, problema sa manimalos, no? So, mga kaigsunan, once nga ang tao makaabot na siya, was that all that was necessary, no, in order to be safe? And Numbers 35 verse 15, mga kaigsunan, nag-iingon dito, 35 verse 12, I mean, Numeros 35 versikulo 12, and they shall be unto you cities for refuge from the avenger. The manslayer die not until he stand before the congregation in judgment, no? So, muna siya, no? So, di gyud, kung mapamatudan siya nga, matutong gisgutan kaniha, kung mapamatudan siya nga sadan, di isab siya kaikyas. Pero kung dili siya unintentional mga kaigsunan, magpabilin siya sa City of Refuge, no? So, So kiniba, was this person to quietly enter to the city of refuge? Ang Joshua 20 verse 4 and 5, mga kaigsunan, and when he that flee unto one of those cities shall stand at the entering of the gate of the city and shall declare his cause in the ears of the elders of that city. Ipahibaw niya mga higala. No? Once nga makasood siya dito sa city of refuge, kinahanglan ipahibaw niya. And shall declare his cause in the ears of the elders of that city. Ipahibaw niya, anong naaman siya dito? They shall take him into the city unto them and give him a place that he may dwell among them. Kuya, sad ni ilahang pamalaod ka ni Anto, no? And if the avenger of the blood pursue after him, then they shall not deliver the slayer unto his hand, because he smote his neighbor unwittingly and hated not before time. So dili siya itugyan, mga kaigalaan, ha? Once nga makasood na siya ngadto sa gitagog city of refuge. So ingon ni ana, mga kaigalaan, may ilahang balaod, no? Sa ato karon di na ni aplikado, mga kaigalaan, no? Labi na sa ato address Pilipinas, no? Tungod kay di pwede. Kuyaw lang kay usahay murag na mahimo pang na basta, no, mahimong dili maayo, no. Pero sa kining pamaagi, mga kaigalaan, mo sad ni, no, ang ilahang pamalaod kani adto, no. So who was to make use of this city of refuge? Is this for Israel alone, mga kaigalaan? No. Itong hinumduman, no, sa itong gibasa ganiha, 35:15 sa Numeros, nagingon dito, these six cities shall be a refuge both for the children of Israel, ngatos mga Israel hanon, and for the stranger, and for the sojourner among them, that everyone that killeth any person unawares may flee thither. So, doon naman ko'y sitwasyon, mga kaigsunan, or ino na to, self-defense ang iyang gihimo. Na patay niya tungod kay na nabutang man siya sa alanganin, no? Na kana mga determine gihapon, no, pag-abot sa trial nila, mga kaigalaan. Only for an accidental cases, mga kaigsunan, and this is the case for the slayer. Matod pas na Deuteronomy 19:4, Deuteronomy 19 verse 4, and this is the case of the slayer which shall flee thither, that he may live, whosoever or whoso killeth his neighbor ignorantly, whom he hated not in time past. Pero gidumtan na nimo, planado na na, muna na kita murder na, no? So, ingon ni ana, mga kaigalaan, no? Pero accidental lang, kana nang na to ni dipinsa lagi, no, sa kaugalingon kay gi atake siya, or well, doon ay mga instances, mga kaisunan, nga dili ba tinuyo o muna ingon na sa ilahang nga panahon, no. So usas mga example ni ini, kanang Deuteronomy 19 versikulo 5, usas mga example sa unintentional, ha. Deuteronomy 19 versikulo 5, as when a man goeth into the wood, ito siya kalasangan baron, no? Kakahuyan, with his neighbor to hew wood, and his hand fetch a stroke with the axe to cut down the tree. Kani instances, mga kaisunan, example nga dili tinuyo, no? So, siyempre, mubunal siya sa kahoy para putlo niya ang gitawag og kahoy. Na? And the head slipped from the hib and lightly upon his neighbor. No? Natanggal mang ulos hatsa. Naigo nga to siyang silingan, nga kauban. Nya namatay, and he die. He shall flee unto one of those cities and live. Muna siya, mga higala. Muna instances. Muna example, mga kaigsunan, sa mga dili tinuyo. No, accident man to, no? naigo. Siyempre niya kining kuan sa ilaha lagi kani adto kay allowed manggong mo manimalos, no? So labi na kung gipatay, no? Kini sa ilaha mga kagalaan, no? Kini di man itinuyo. So muni siya nga di gyud siya maglangan mo ngadto gyud siya sa gitawag og City of Refuge mga kaigsoon. Aron di siya paninglan, panimaslan sa parinti adto. So what if mga kaigsoon, kung makaplagan sa congregation mga kaigsoon nga katong ningadto dito City of Refuge, dili o ino na to tinuyo to nga hitabo nga napatay niya. Sa man say mahitabo, no? Numeros 35 versikulo 16 ngadtos 18. And if he smite him with an instrument of iron so that he die, yung bunalan with instrument of iron so pang patay gyud, no? So that he die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. And if he smite him with throwing a stone wherewith he may die, and he die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. And if he smite him with a hand weapon of wood wherewith he may die, and he die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. So munay ilahang balaod mga kaigsoonan, bara ibara or ngipon sa ngipon, mata sa mata, or sabay tawag anang termino mga kaigsoonan, no? Pa once nga makapatay ka, panimaslan, patyon sa ga, no? Munay ilahang pamalaod, no? Versikulo 20 o 21, but if he trust him of hatred or hurl at him by laying of weight, paabot lang yung chance magkaigsunan ngayahang patay, no? That he die, or in enmity smite him with his hand, that he die, he that smote him shall surely be put to death, for he is a murderer. The revenger of blood shall slay the murderer when he meeteth him. Inana ilahang pamalaod mga higala. Muna nga di basta-basa. So tumod kay dili sab mahimuot ang Dios, no? Why must the murderer be put to death? So ye shall not pollute the land wherein ye are, for blood it defileth the land, and the land cannot be cleansed of blood that is shed therein, but by the blood of him that sheddeth it. Defile not therefore the land which ye shall inhabit, wherein I dwell, for I the Lord dwell among the children of Israel. Muna ilahang balaod kaniadto mga higala o mga kaisunan. No? Sayang, pero wa naman tayo igong oras mga kaisunan. No? Medyo sayo-sayo tami sugod, no? Sayo-sayo sab tamo undang mga higala sa ato sab nga program. Hinaot ko, no? Ato ning padayon mga kaisunan ng pagtuon. Unsa sa connection ini nga to sab sa ato ah. Once nga, or kinini ang gitawag og City of Refuge, no? Unsa may connection sad ini? O, katong mga kaigsoonan, history atong naisgutan, kaniadto muna ilahang balaod, no? Muna ilaha, no? Di na to i-kuhan sa ato akaroon, no? We're not promoting mga kaigsoonan sa ilaha sab nga balaod kaniadto nganhi sa ato akaroon tungod kay di man na pwede, no? So, ato lang isgutan din hiyon sa ilang balaod kaniadto, then in the unahan sab na to kapag tuon, atong isgutan unsay connection sab nini sa ato ang kaluwasan mga kaigalaan o mga kaigsoonan, no? Pero wa naman tayo igong oras mga kaigalaan aron ipadayon nato kining ato ang program o sa atong tapuson, no? Ang atong program pinagi usab sa pagampo. Dalaygon og silimbaw ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Sab imong alagan, nagapasalamat diya kanimo sa kaigayunan nga imong gihatag. Labi na sa pagpamalandong sa imong mga pulong nining kagabihon. Ikaw lamang mga panalangin ini. Kiniusab, mahimong masabta na mo ang matagpunto o nining bamalaod usab sa imong pagpamalakad sab sa katawang Israel kaniadto. Kanamo sab karon ikaw magagiya sab kami makasubay sa imong dalan nga buot namo nga pagasubayan. Panalangin ni lamang ang tagiyan ni imong istasyon o sa mga nagadumalaw sab ni ini sa mga tigpaminaw ikaw sab magadugang pausab sa kalam o padayon nga pagtukon sa imong mga pulong. Kining tananong kisalig, itugyan, gilaw magmadawat sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan din sa ito ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Mayong gabi, udagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ngayong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon.
2: Ang Tingog sa Reformasyon.
1: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon.
2: Bulaan silang nga nagabasa,
1: nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
2: Ang Tingog sa Reformasyon.
1: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
2: Ang Tingog sa Reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayong sasamang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: The Music of Salvation.
4: You were the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.